0: Balik ta baga katrupa sa tuag paga uban-uban na doon na tayo 10 minutos na nakalabay sa alas 8. Bumusay! Baga kining bahina baga katrupa, hatod ka na to baga tigpaminaw as Turbo Male Enhancer. Bumusay! Ang maog produkto baga katrupa para kini sa solusyon sa problema na to. Baga magtiayon, baga katrupa, baga tigpaminaw. Bullseye. Okay, magkatrupa, balik ta sa ato agisgutanan, no? Bullseye. Didhita magkatrupa sa ato ang ikaduhag tupiko. Katrupa ang limit. Nga na magandang tuag hulato na lang ito kung sa'y solusyon na ini mga katrupa sa Sangguniang Bayan Mimba o ba na nga Buhatan sa Water District mga katrupa aron masolusyonan kining problema sa tubig din sa lungsod sa San Francisco mga tigpabidaw karon mga katrupa inhitas ikaduha na ito gatupiko at tagaad ang pagtagad katrupa gatlimel.
1: O katrupang Junji o siyempre sa ato mga tigpaminaw kung diri sa lungsod sa San Francisco nagproblema ta sa way ulan, grabing inita, unya mo ni giingon kagaya na sa imong topiko nga nagkuwang moderi o gas supply sa tubig. No? Ang atong San Francisco Water District. Dito po sa kauluhan, katrupang Junji, gumikan sa kining habagat, southwest monsoon, nga mao'y nakapaulan dito sa Metro Manila o daghang bahin dito ng dapita sa Luzon. May resulta kini katrupang Junji, no? Sa halapad nga pagbaha o pagbakwit sa daghan nga mga katawhan nga apektado sa mga pagbaha. Gani sa report kay Gaina, niabot na sa tunga sa milyon ka mga tao dito napita sa Luzon ang apektado ni ining baha katrupang Junji, gumikan ining habagat o atong mga miagi pa nga mga bagyo, mga suking nga tigpaminaw. Ang usa sa mga gitumbok yun ani katrupang Junji, nga dali ra kaayo mo baha ang Metro Manila. Dili lang ang Metro Manila, ang kini mga lugar dedapita sa probinsya sa Bulacan, probinsya sa Cavite, gani apil pa sa Batangas, katrupang apil ba ni Batangas o Bulacan, tanana Cavite.
0: Ni, basta baha, tanana ni katrupang limit.
1: Batangas, layo ramang goto, habog-habog gamay. Ang kini lang mga lugar mga katrupang duol-duol sa Metro Manila, ang apektado niining halapad nga pagbaha, gani murag karon ni hupa-hupa na ang ilahang baha dito, gumikan kay mihunong naman po ang ulan katropang Junji. Pero kagahapon, gikan na itong Sabado, gikan na itong Birnes, no, suspended gani ang klase o trabaho sa gobyerno kagahapong adlawa. Gani, wa na dayon to ang hearing sa impeachment, ang ining trial, gumikan sa baha o trabaho sa House of Representative, gumikan ining nasinatian nga mga pag-uwan nga kusog kayo katrupang Junji o ubay-ubay pod, no, ang mga infrastructure project ang nangaguba, mga flood katong mga gani, katong pader sa airbase mga katrupa, apil pod sa nabungkag ni atong miaging Sabado mga suking nga tigpaminaw. Dako ang pagtuo, no, siyempre, di gini mawa ang panglantaw sa mga katawhan o mga kritiko sa gobyerno nga dako o kalambigitan katropang Junji ang kining nasinatian nga pagbaha sa Metro Manila, gikan kaniadto hangtod karon gumikan ining palpak, no, o substandard, apil na kining ghost flood control project sana sa nating grabing pagbaha dito sa Metro Manila o nagkalain-lain nga bahin sa Luzon. Gani, ang atong gobyerno, pinaagi sa Department of Public Works and Highways or DPWH, pinaagi ni Secretary Vince Dizon, may angkon nga ang maong krisis, gumikan kini sa kombinasyon sa mga palpak or kulang nga mga infrastruktura dungan sa grabing epekto sa climate change. So, mauni, na? Giun sa pagpalpak sa maong mga proyekto nga may resulta sa baha. So, mauni siya, inefficacy o defective equipment. Gikumpirma sa Metropolitan Manila Development Authority or MMDA mga suking tigpaminaw nga adunay mga booster pumps o pumping station ang napalgang defective or guba taliwala sa kusog nga ulan. So, mao ni ang usa sa mga problema. Mao na dihay resulta ining mamalit lagi og mga kanabitang mga gamit nga substandard pod. Dili lang dai flood control ang substandard, apil pod ay ining mga booster pumps or mga pumping station katropang Junji, defective or guba. Mao na resulta nga ang tubig dili yo dali nga mawala. Tungod niini si Public Works Secretary Vince Dison nagmando og dinalian nga imbestigasyon human apakyas ang pag-andar sa mga pumping station sa mga critical nga lugar sama sa Barangay Tumana og sa ditong dapita sa Marikina. Gawas ining mga depektibong ekipo katropang Junji, usa-usab ang problema niining multi-billion flood control scandal. Kuha naman tayo, nakabalo naman tayo ini nga gibutyag sa Senate Inquiry o sa Department of Justice nga ang binilyon nga pundo gigamit sa mga ghost project or mga proyekto nga naalang sa papel o substandard nga mga dike or drainage nga mga resulta mga katropa nga nasinatian ang dako nga pagbaha gumikan ining mga ghost project or mga proyekto nga gireport nga nahumana pero di ay katropang Junji wala kay makita nga proyekto gumikan kay ang kwarta gikawat.
0: Okay.
1: Gani ang katong nahitabo ni ining mga delivery sa Malita. Apil man ang pundo ni ato sa flood control katropang Junji gigamit para lang pahimuslan sa pipila ka mga politiko. Sumala sa report sa Anti-Money Laundering Council or EMLC o Bureau of Internal Revenue kon BIR, dakong bahin sa pundo ang napadulong lang sa bulsa sa mga korap nga kontraktor o politiko pinaagi sa kickbacks imbis nga magtukod o ligon nga panalipod sa baha. So mo ni ang resulta katropang Junji nga nasanatian ang dakong baha dito dapita sa Luzon gumikan ining mga kickbacks. Ang problema ra ba katropang Junji kay wa ra bay muangkon, no? Kung kinsa ang nakapahimulos ni ining mga kickback gani ang mga gipangaligahan nga nakapahimulos katropang Junji nagpabilin pang gawas nun. Imo bang madumduman si former speaker Martin Romualdez,
0: diba? Karon wa pa man gihapon
1: nagpabilin man ni gihapong gawas nun katropang Junji bisan og kapila na ni siya gi bali-bali og duot. Katupang testimony, katupang pahayag ni Zaldikos, may giduot ato katropang Junji. Pahayag ining mga Malita boys or katong 18 ka mga ex-marines, siya mangyod ang gitudlo ato katropang Junji. Pero until now, nagpabilin siyang gawas nun, unya ang mga ex-marines na noon mga katropa o mga tigpaminaw, ang gikasuhan, di ba? Oh, di ba? Napriso man to sila atong Biyernes. May gani kay
0: nakapiansa
1: ra pagkasabado. So nakagawa sila katropang Junji. Mao na nakaproblema sa atong nasod katropang Junji. Kay kung musulti ka kung unsay imo nakita sama sa nakita sa mga ex-marines, sila naman oy nahimong dautan, di ba? So unsaon man ato pagpanubag ini mga tawo nga gipang aligahan? Kung ang atong gobyerno ang anaa sa gahom maura poy magprotekta sa ilaha ka tropang Junji Librias o sa atong mga tigpaminaw. So muna yung resulta nga hangtod karon makita gid po nato nga pipila lang katura mga gagmay nga mga tao katurang kontraktor nga sa Diskaya maura gid intaw na priso
0: may nga priso ra.
1: Pero ang katong gipang tudlo mga katropa mga politiko nga nakadawat o kickback o katong sa Malita palang daan nga delivery matawag man gyud to nato kickback katropang Junji. Kay katong mga kwarta para man gyud unta to sa mga proyekto nga mopugong sa pagbaha ditong dapita sa Metro Manila. Then ikatulo mga katropa ang kulang nga master plan. Mao ni siya ang problema po. Giangkon sa DPWH nga ang nangaging 5,500 ka mga proyekto, mga stand-alone or short-term relief projects lamang, o dili kabahin sa usa ka hiniusang master plan. Tungod niini, walay igong koordinasyon ang mga agianan sa tubig sa 17 ka lokal nga kagamhanan ditong dapita sa Metro Manila. So mao po ni ang problema ditong dapita nga kulang sila o kining integrated master plan. Then paspas nga urbanisasyon o krisis sa basura. Makita man nato to sa mga picture o nanggawas diha sa social media nga ang Pasig River katropang Junji, no? Na puno in town og basura, no? Gawa sa korupsyon misamot ang baha tungod kay ang mga sapa og drainage padayong nabarahan sa mga basura og mga illegal nga istruktura. Ang paspas nga pagsemento sa mga umahan og flood plains nakapawala usab sa katako sa yuta nga musuhop sa tubig. So mao po ni ang usa sa mga problema ditong dapita sa Metro Manila karon, gumikan lagi ining urbanisasyon og krisis sa basura. Anyway, na may mga tambag ini nga atong ika sugyot unya katropang Junji kay syempre di laman ta kay kutob lang sa mga pagsaway og mga panglantaw. Mao po ni atong tagaag pagtagad unya human sa pipila ka mga commercial. Standby.
2: Kap!
3: Ay!
2: Para sa rin mong birthday, Kap?
3: Ay, November to.
2: Usang tuig ka, Kap?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Galaw-gaw! Bungot sa ito'y...
3: Exciting?
4: Exciting!
5: Santo Blas Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan ang natubangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
5: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision Next Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mataka sayo sa kadlaon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba. Grabin kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa balat ninyo.
4: Pag-turbo na mo.
11: Para gahi, pirmi ba?
4: Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Poolside. Poolside.
1: Balik ta baga katrupa sa ato ang baga uban-uban. Ano na tay 29 minutos. Ang nakalabay sa alas 8. Aga kining bahina mga katrupa hatad dyan ato sa Vision Express Soft Gel Capsule nga maoy isa sa mga makatag og katinawan para sa atong mga mata.
2: Okay, kadayon ta katropang John Jay sa itong isgutan kagaina. Kaya kining problema magud sa baha dito sa Metro Manila o makasigbit ng mga
1: nagkagrabe
2: probinsya. Di kiti mahunong katropang John Jay. Hangtod nga ang atong gobyerno, ilabi na sa atong palangga o atong idol nga presidente Bongbong Marcos o atong mga ahensya sa gobyerno dili mulihok. No? Pero di kita mahunong katropang John Jay sa pagpanawagan sa atong gobyerno. Ilabi na ang atong ahensya sa gobyerno, ang DPWH, ang atong local government unit o ilabi na ang atong national government nga mao'y dapat musulbad in ang problema sa baha ditong napita sa Metro Manila. Di kita mahunong sa pag panawagan nga kinahanglan magtrabaho.
1: Mm-hmm.
2: Magtrabaho, dili mamulitika. Kaya nahitabo mga katropang Junji, ang atong DPWH, atong mga miaging simana nga ang Davao City gibaha.
1: Mm-hmm.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon, grabe ka allergy.
1: Oo, kuan kayo, grabe.
2: Mora siya o, na-high blood din siya ba nga, gusto din niya nga
1: grabe
2: imbestigahan ang mayor sa Davao o ang LGU sa Davao City. Gumikan kay nagbaha ang Davao. Pero kanon, nga kusog sila manaway mga katropa sa Davao City, otro pod ang ilang lugar ditong dapita sa kauluhan ang gibaha.
1: Mm-hmm.
2: Ang baha sa Davao City, gusto nila pa imbestigahan ang budget sa flood control sa Davao City.
1: Oh,
2: how about ditong napita sa Metro Manila nga gibaha man pud sila mga katropa? Gani, pila ka mga pamilya ang ana sa evacuation center karong mga panahon na katropang Junji? Pila ka libo? Ang Davao City, kung mabaha man tuod, wa man taingon nga ni paborta or nisaway ta sa Manila o niya wa ta nisaway sa Davao. Ang Davao City, mabaha man tuod sa katropang Junji. Pero pila ra ka oras mabaha na dayon? Wa gyud madunggan katropang John Jay nga pila ka libo na makwit sa Davao City kay nabahaan.
1: Nabahaan,
2: di ba? Kung mabaha man dito, labay ra.
1: Muhupa ra.
2: Muhupa ra pila ka oras, wa na iwan, muhupa ra dayon.
1: Pero kumpara
2: pero dito sa Metro Manila, bisag wa na iwan, nanay adlaw,
1: na
2: agihapon ang baha taga tuhod gihapon og taga hawa katropang John Jay. Tanawa ra ko ng picture. Oh. Mo na mga katropa. Mo na kita dito muhunong sa pagpanawagan sa atong gobyerno nga ang ilang pag-imbestiga kay kining problema diha sa baha sa Metro Manila, gumikan man sa mga palpak nila nga
1: palpak
2: mga flood control project
1: o disiplinas basura.
2: Muna nga kinahanglan nga tiwason unta sa NBI, Ombudsman og Senado ang imbestigasyon ni ining flood control project nga ilang pilit nga pugngan katropang Junji aron unta nga actually, ilan naman yung na-blacklist ng mga kontraktor ang wa na himo nila katropang Junji nga mapriso ang mga kawatan sa pundo sa flood control.
1: Mm-hmm.
2: Kaya naman toon sila napapriso. Kining ilang gipasanginlan nga naka-kickback sa flood control. Kina sila ni Jingo Estrada. Kisa patang uban. Si Bong Rebilla. Mga kontraktor nga si Diskaya.
1: Oo.
2: Pero ang mga gipang aligahan, martong hisgutan kagaina, kini si former speaker Martin Romualdez nagapabilin pagihapon nga gawas nun karon panahuna katropang Junji. Ang nangusog nga imbestigahan ang flood control, kumusta man si Senador Marcolita na priso man hinoon katropang Junji. Muna yung atong ipanawagan sa atong gobyerno nga kung magpanubag unta sa flood control, kana bang walay pili-pili, dili kay pamulitika. Ilang gusto pambis.

0: gipasanginlat.
1: Ang masilutan ni ini mga katropa, ang kantorag yung kontra nila sa
0: kalaban. Mao ni naka ngon pa nila nakabahog tiktik. Gumikan kay ang atong naa sa gahom, ang ombudsman gamhanan mag-unod ani. Eh. Pero mura man og dunay gipili-pili, na? Mao man ni ang nahalata ngadto na sa atong mga katawhan. Mao man ni ang nahalata, di lang kay ako ang nakahalata, normal kita makita magyud po dato ang ilang mga aksyon, pero ang atong mga katawhan gyud ang labing nakapaniid sa lihok sa atong ombudsman katropang John Celebrias, dili lang ombudsman. Apil ang NBI. Og ang liderato pod sa atong Senado katropang Junji. Muraman og atras abante ang ilang interes ining investigasyon sa flood control project ubos sa bag-ong liderato sa Senado. Kay naman to ingon nga imbestigahan unya karon wa na pod. Kay ang ilang gipukusan mga katropa mao man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kining tinuod nga dinagko nga korupsyon sama sa flood control, wa gyud nila ni natutukan kay ilang gitutukan ang kinimang gamay nga isyu sa korupsyon sa atong Vice President Sara Duterte.
1: Mama na ilahang gipaningkamutan na pindaon katropang libre.
0: Mao na. So pero di gyud gyapon ta mo hunong no sa pagtingog nga kinahanglan unta
1: patas nga,
0: mapanubag kining mga nalambigit sa flood control.
1: Yeah, patas.
0: Dili kalimtan.
1: Patas no? Tayo.
0: Dili lang kay ang kalaban na sa politika mo itong gukdon.
1: Ang Dabaw Regitaraw Piminte. Nabuing na.
0: So mauna siya. No? Ikaduha katropang Junji kay kining permero i-audit o silutan ang mga kurap. Ikaduha, actually ang atong gobyerno nakahimo man ang pagsilot sa mga kurap pero katura laging mga ginagmay. Pero katong mga naasa ulo or katong mga na pinakataas mo'y nagpabilin gyapon nga gawas nun karong mga panahon na. Ingon pa ni Zaldi ko katong mga mastermind nagpabilin
1: nga gawas nun.
0: So, ikaduha, kinahanglan nga ang gobyerno mo pahigayon o kining integrated master plan. Kay imbis nga maghimo og mga gagmay o buwag-buwag nga mga kanal, mo man kunay nahitabo ditong dapita sa Metro Manila. Kaya nag-iya-iya. Ang mga LGO nag-iya-iya.
1: Iyahay man dito palusot.
0: Himo-himo o kanal. Kinahanglan na siya o usa kadako o konektado ng mga drainage system
1: para mausa
0: sa tibuok Metro Manila o Luzon.
1: Para mausa.
0: Para mausa mga suggestion na ni Katropang Junji. Then, ikatulo, ayuhon o imodernize ang mga pumping station. Kinahanglan nga dali on pag-ayoh ang mga guba nga mga booster pumps.
1: O kana.
0: Og sigurohong adunay backup nga kuryente or generator panahon sa bagyo. Then ikaupat, ipatuman ang Spong City or concept. Magtukod og daghang green spaces, mga parke o mga underground water catchment basins. Sama sa gibuhat sa laing nasod nga musuyop o mupundo sa tubig ulan imbis nga pasagdan kini nga muawa sa kalsada. So kinahanglan na maghimo og mga underground no water catchment basins. Kay ang mga kanal manggod nara sa ibabaw niya dali ra mapuno og muuwan mo nang mubaha tagahawak tagaliog no og daghan nga mga appliances ang maguba sa mga tagsa-tagsa ka mga panibalay mo maganighimo sa ubang nasod nga maghimo og underground water catchment basins. Pero unsaon man eh ang atong gobyerno na hunahunaan ba po kanin no ilabi na ang atong mahal nga presidente Bongbong Marcos og atong mga ahensya sa gobyerno nga ang ilang gikabisihan karon unsa pagpin down man sa mga kalaban sa politika.
1: Mao na yung problema.
0: Then ika lima kay hapit na rabada ita na human ini i-reforest ang mga watershed. Muna yung itong mga advices, tanuman o balik ang mga kahoy sa kabukiran dito sa Marikina, kaya kini yung mga iriyahan eh, wapamaniningon nga na-urbanize gunita na ng mga lugara. Apil ang Rizal, kaya man siya, mga probinsya naman siya, o guban pang dapit aron mapugnan ang bulog sa tubig padulong sa ubos ng mga dapit. Reforestation, o sagyan niya sa mga importante mga suking tigpaminaw. Then sa ato pong mga kaigsuunan, ilabi na sa ato mga residente doon itong

0: sa Metro Manila nga mga hugawan pod bisag asa ra ipanglabay ilang mga basura.
1: Ana, mga basura, isa man nga problema gyud.
0: Kinahanglan gyud unta, no? Nga ilaning nga tong LGU stricto gyud unta nga magpatuman ining na may balaod ining kini bitong proper solid waste disposal katropang junji.
1: Mm-hmm.
0: Kay usa man isa ilahang tulubagon god, no? Nga ang basura tanawa ng gahapon man nga picture kat nga kuha katropang junji.
1: Uh-huh.
0: Nga mga basura nakapapuno sa kining Pasig River, no? Dito dapitan ni sa Metro Manila.
1: Mm-mm.
0: Gumikan ni sa mga basura nga ang mga katawhan dito gapataka-taka og panglabay. So dili gyud nato ilabay ang basura sa mga kanal, sapa og estero kay kini ang nag-unang hinungdan sa pagkabara sa mga pumping station sa atong gobyerno. Gamiton ang social media or mga hotline sa gobyerno aron i-report ang mga ghost projects o mga kontratang dugay ng nasugdan apan wala panahuman sa atong komunidad. Pero mo lagi ni bisan pag unsaon nato og report, bisan pag unsaon og tingog nga dunay mga kickback nga nahitabo, kung atong gobyerno di gihapon mo aksyon,
1: wala
0: gihapon mahitabo.
1: Wala gihapon tayo mahimo, ana.
0: Ang mga preso na noon, kato na noong mga malita boys nga nag-deliver mga katropa sa minalita nga mga kwarta. Then, maura na, no? Ang atong mga ginagmay, nga mga panghuna-huna, ining nahitabo ditong dapita sa Metro Manila. Nga hangtod karon katropang Junji, wa pagihapon ni kasulbaran.
1: Wa kasulbaran kay hantud karon mura wa pa man mahubas.
0: Basin sa sunod nga mga buwan, mura gihapon ni nga mga problema ang ilang masinatayan didto.
1: Wa magihapon mahubas.
0: Mao ni dapat ang ilang tutukan karon katropang Junji ang kining pagsulbad ining problema sa baha. Dili kay ang ilang tutukan pamulitika. Mao gani ang nahitabo karon katropang Junji. Ang ilang gitutukan pamulitika gani
1: ang kwarta. Kini sa impeachment magamit unta na diha pag kuan pag gasto niining mga problema nato diha sa kuan mga kanal-kanal.
0: Correct.
1: Oh,
0: mao na nga gani gahapon si Congressman Janet Garin dihang interview sa media. Gusto gani siya nga panahon karon sa ulan ug baha, gusto gani siya nga dili mahunong ang impeachment trial. Tanaw ang ilang mga una-una mga katropa.
1: Pulos gyud na sa impeachment ang ilaha. Ano gyud gano?
0: Kay ilang gusto mga katropa nga ilahag yung kini bitang
1: ipin down
0: ang ilang mga kalaban sa politika. Bahala na og masakripisyo
1: ang katawhan,
0: ang tinuod nga problema sa tong nasod dili matagaan og pagtagad ining isyu sa korupsyon sa flood control.
1: Mauna
0: ang
1: lang sila
0: ilang importante,
1: mauna sila
0: nga mauna sila og sigurado nilang matangtang ang atong vice presidente pinaagi sa impeachment katropang Junji. Murang kita mga katropa, di tamuhunong sa pagmonitor, no? Di tamuhunong sa pagtingog o ang atong tingog, ato yung ipalanog.
1: Oo, simple.
0: Dili lang kay atong tagu-taguan nga di tamusulti mga katropa sa atong mga nakita. So, commercial naman katropang Junji, alas 8:42 na.
1: Katropa, standby lang gihapon mo. Padayon lang gihapon ta, baga katropa, human sa tuang pahinomdom.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tinipa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghanana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C, mag-Santon, vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Punti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever po siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay nita ka si Pusa ka sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix. Kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend ninyo. Halas tulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

palit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Baliktabag ka katrupa sa ato ang dulumanon. Abag tigpaminaw. Paste lang atong oras katrupang Limwel.
1: Dali raman.
0: Paspas ang atong oras dapat ingani pud unta nang kapaspas paghubas sa tubig ug ang pag-aga sa tubig sa San Francisco. Baga katrupa, mauto amo ag topiko. So, baga tigpaminaw. Ato na lang iampo gyud baga katrupa nga magpadayon ang aghimo nining pagpanubay sa ato gabaga mga kadakuan sa ato ang tubig dinhi sa San Francisco. Onya siyempre po katrupang Limwel ang mapangitaan po pamaagi sa ato ang mga kadakuan sa DPWH ang nahitabo karong lunok no sa Metro Manila. Baga katrupa. Baga katrupa, wa naman tayo igong oras mga kaigsunan. Aga mo padayon pasunahan.
1: Ako na ba'y nabili diha na i-shout out tayo? Na-shout ang tanatanan?
0: Shout out. Matod pa ni pareha aning walay tubig. Unsay gibuhat nilas barangay. Istorahe ninyo. Soko na si Wilma Joaquin. Soko na gigayo sila. Okay, katropang rigor na rokla, magkatropa maghulat lang big announcement ha. Mag-announcement lang yun meh, kaya ang product na mo na lang yun na mong gihulatan.
1: Oo.
0: Okay, layo-layo magudang product na to katropang Limwel, Manila good. So, di yun madali ni no. Katropag rigor na rokla, hulat-hulati lang yun ha, mag-announce lang minin yun din. Okay, muda katropang Limwel.
1: Wala na.
0: Okay, mga katropa, namilit mig mag-ingon diha kaninyo mayong buntag kanatong tanan. Among partners bigas lawa katropang Milani Duran, among administrator, katropang Ali Vicente. O niya, siyempre po at mga katropa, agamo mga kaubanan sa gawas gabahin. Katropang Alinton, katropang Kian Sibyal, among station manager, katrupang Ri Sora Vasquez. Baga katrupa, manamilit og mag-aingon kami diha kaninyo dalay go ng Diyos. Inyong bata-batas ganginan, katrupang John J. Lebrias.
1: Katrupang Limwel Ukay.
0: Kaming duha, mga katrupa, mag-aingon diha kaninyo dalay go ng Diyos. Mayong buntag kanatong tanan.
2: Ang lolo nga siging inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
3: Dodo.
4: Oh, kuring.
3: Tama na.
5: Gastos kayo.
4: Gastos kayo?
5: Oo, na.
4: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
5: Tama sa lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
4: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
5: Exciting!
6: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: XFM time, it's 9 o'clock. Time check brought to you by... Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
2: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng YesTrol Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, oh, mga kasamayan po, mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
3: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
2: Yan, sa mga kababayan po natin, ha, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. Yan natin pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po, mga kaibigan, ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
3: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
2: Yun.
3: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na kagad.
2: Mm-hmm.
3: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
2: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan. Ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
3: Oo naman.
2: Pagka ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
3: Oo, parang sasakyan lang yan, eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, eh, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. Ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
2: Tama daw. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, eh, meron silang pagkakapareho doc ano sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano, preventive maintenance, na merong mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano, na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
3: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
2: Yun na nga.
3: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
2: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas ng budget. Ayan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. No? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng action, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, eh, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
3: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
2: Yan.
3: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano, ina-address dito yung hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
2: We don't claim it as medicine.
3: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay, no? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sabla yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
2: Yan.
3: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi na kokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin.
2: Mm-hmm.
3: And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santo Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Which is the pinakamataas na, kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule, meron siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes.
2: Mm-hmm.
3: O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya?
2: Mm-hmm.
3: Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
2: Mm-hmm.
3: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo,

0: Oh, meron siyang moringa. Moringa laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin hindi mo na kailangan pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So ang purpose nito hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although nangyayari nga yung mga kababayan natin pag umiinom nito, sasabihin nila, "Nako, gumaling yung high blood ko."
1: Mm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, di ba? Mm-hmm. So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So, yun na. Sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about the, sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan, pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong humika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika,
6: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text.

0: text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito, David po ito, 70 years old.
1: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema lang doon sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
0: Mm-hmm.
1: Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
0: Mm-hmm. At isama nyo na rin, ano, yung mga poultry products. Huwag po mo nang magkakain, ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda, Doc, ng mga tilapia, bangus.
1: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
0: Yun.
1: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Mm-hmm. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, mm-hmm, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas sa 45 days, mas, mm-hmm, maikli pa yung time na papalakiin sila.
0: Na-harvest
1: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology sa ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone, ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone, so nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
0: Yun.
1: Yung mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na mayroon tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
0: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit pa paano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat, ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Eh nakakatulong din po siya in terms of benefits, ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pong pangangatawan.
1: Oh. So, kasi meron ano yung partner. Meron niyang soybean.
0: Mm-hmm.
1: Na yung soybean ay may isoflavone.
0: Yeah.
1: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So may isoflavone yan, may genistein yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nando sa ating Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santone Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
1: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
0: Mm.
1: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito ay non-acidic vitamin C, hindi ito magkukos ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, haabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C, partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi ginakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santone Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day, mm-hmm, with your meal, with your food, ano, hindi yan malaking issue, ano. And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food based vitamins, katulad ng mga citrus o katulad ng mga ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Mm. Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yon sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
0: Mm. Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano?
1: Mm.
0: Kailangan yan ng
1: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
0: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat, na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Dok, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng atin po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan, yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Eh, nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
1: Oo. Oh. Eh, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
0: Yun na nga.
1: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan, eh.
0: Mm-hmm.
1: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
0: Mm-hmm.
1: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
0: Mm-hmm. So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C yung pag-uusapan, Santong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan, because meron tinatawag na synergistic effect, ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM. Maraming po akong sakit. May barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week. Pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
1: Hindi naman. Kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
0: Physically active dapat.
1: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara.
0: Mm-hmm.
1: O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid, ano, mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So minsan nararamdaman natin, parang minsan mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung, kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin, eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto, ano, na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
0: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ano? Ang ating pong premium D3, kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search nyo lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. Sa mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
1: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Kaya maraming purpose yan, eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
0: Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
1: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh, tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi, ano. Yung iba dahil mahilig manood ng mga telenovela Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling, which yung mga dermatologists nga hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit, naturally. So pwede kang pumusyaw kasi minsan naman eh sobrang nagbibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
0: Yun, ha? Yeah, sa mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano? Sa ating pong mga Yes to Health Clinic, ganoon din sa ating pong Lazada and Shopee. Ano, Doc? Nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga tagapakinig.
1: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyon pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga nakantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyo pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod, Sir Michelle Hinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: FM.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa iyong birthday cup.
2: Eh, November to.
1: Usang tuig ka, Cap?
2: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
1: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y...
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Santo Glass Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Glass Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Glass Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
10: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
13: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: bumili sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM
2: Sa una, putot kayo ko Sukan nga namin ako XFM Hala, nitangkad ko
3: Wow
2: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Keks Durams Oy, baba mo di ha, init pa Baba mo di ha
4: Exciting!
5: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Kining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: Ay, nako mga maring, welcome to ang panag-uban dari sa XFM. Ako si Maring Inda Erika de Liguapa de Lemen Style sa pandi makupiansaan tungkol kami ang unang silingan mga maring ha. Alas just, bayin tinang atong oras, mga higala, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome back sa ato ang tulumanon ka tropa kini ang kong ako ikaw ang pinakadidli nga programa diri sa isla sa Mindanao. Nga abot ta sa mga nagkadaiya nga mga probinsya o mga lungsod, mga maring, mga rehiyon. Siyempre, ang programa nga kong ako ikaw ang ginapaminaw sa tanan nga mga uyutar. Mga maring, dili lang ko kay ako tungod kay dun ako mga kaobanan diri ang mga didlisab kayo nga mga kaoban sa pagtuo. Nagatuo nga diha ra ko perbinti sa obos kay nariya ang lami. Ako kaoban karon mga maring gahapon murag didlig. Hoy murag gini sa mistake sa ay. Ladies and gentlemen, Tia Daria! Kamusta, Tia?
1: Okay lang. Okay pa sa all right.
0: Di pa ba ito na i okay ka? Uy, kada ko sa dughan sa bayon.
1: Ay, siyempre. Para man itong panglaban, ito ang bumper.
0: Lagi ka makita diha, Maring. Asa ka? Where are you?
1: Ha?
0: Hindi ka makita diha o sa live.
1: Ayan, naman ako basta nag-enjoy pa man ang operator.
0: Ah, nagkaon pa nga itong operator?
1: Yes, sagdi lang na siya.
0: Ah, sige lang, kay Yakso na pala sa kalingin. Ang ito ang operator nga si Sir Gab. Sorry, Sir Gab.
1: Sorry, sir. Nama si Sir Ralph dia, pero sorry, Sir Ralph.
0: O niya, taot-taot ba na ito makaoban ang waray? Nagbangladis pa ang waray?
1: Marag, sa kaoras pa siya dito. Marag, nabasa-abasa na ito yung cellphone karon.
0: Sure ka nga nagbangladis na ito. Kaya doon lagi nagkulo-kulo nito.
1: Lahit ito tingog, no?
0: Doon ako inadungog na nagkulo-kulo sa dyang.
1: Ah, grabe naman po ni... Pwede mo na yung plastara, ani? Huwag ka talagang nakalampas, ani?
0: Wala bang nalinugan?
1: Gani?
0: Ay, nako. Nakay pinaubos-ubos sa strap sa imuhang spaghetti pababa, Maring.
1: Mahulog man siya, Maring.
0: Mura ka gabrikat sa gamaw, Maring.
1: Mahulog din siya, Maring.
0: Ay, mura ibut pasabot niya ka ng you are so very kisabol.
1: Yes. Isa kisabol?
0: Ka ng, huwag naog kuan ba? Huwag naog lips. Ay. Ah, Maring, adlo karon nga na Martes, ha? Salamat kaayo kay Martes na karon kung dili mga Matis, mga Lungis.
1: Ha-ha.
0: O ba, Merkulis, mga Maring, kung manayo ng adlo nga Martes. Petsa, Agosto 11, 2026. Hanto ta, alas 12 sa Udto, mga Maring. O siyempre, kini ato ang yes. Programang ipaluyuhan kini sa mga produkto nga gihimo sa Yes to Health.
1: Correct.
0: Ipaningot ang yang kuan Maring.
1: Ah, ay, marina ka torans na siguro. Hindi, kaya marang isa ka oras bang siguro dito.
0: Ipaningot yan, Chuzulet Hills.
1: Ah, gani. Ah, marama gano'n na siya, oh. Tanawat. Iha palang t-shirt da, na marama na.
0: Oh, gani. Hello. Oh, gani, no? Ay, nako mga Maring. Ako ang kaoban kayo rin. Ako ipailadya kaninyo. Walilain ang pinaka-didli, gikan sa pagadian.
1: Pinaka-poisonous.
0: Pinaka-mos, binamos.
2: Hello, hello. Mayong morning, agay. From Davao City, ya.
1: Tanawad.
2: To pagadian na.
0: Wala pa magawas sa...
1: Grabe.
0: Wala pa malatid sa batakang kuan ba? Katong imong content kagahapon gani, Maring?
2: Sa kuan.
0: Dinod man ay ka mabasa o ka ng mga balita di. Ay, maayon man ay ka himuong ka ng anchor woman. Dahil sample na good be?
2: Natural. Tagay ko nung kuan be. Tagay ko nung kuan niyo be. Di ba na ko kabaluan na?
0: Oh, yeah, so, kuan ka ng kuan kunuhay ka ng kumbaga ikaw ang news anchor.
2: Natural, no? natural.
1: Ka, hangus lagi kayo ka, Master Ay. Hangus kayo.
0: Ikaw,
1: naglisod o ginawa,
2: Di ka magkuhan nga, ganaki ko sa sabaw.
0: Maring, Maring, ako'y nadungog, Maring, dito ba? Pag dito ka nagabang na dito, nadungog nga, imo ako.
1: Dili jay, dili 1 2 3 4.
0: Gabahin mo siguro.
1: Ambil ako 1 2 3 4 to maring.
0: Mura gani kanang nay kanang ta karni hay gani gabahin na magyoiwa sa karni imo ako. Imo ako, imo ako. But anyway, ato ang
1: susuway jay na.
0: Ang ato ang di ba sa sample mo sample sa isip Angkor Mansia.
1: Ah, ah.
0: Ladies and gentlemen, master in itinini sa express basuka. Ha?
2: Kaya wala
0: ko balay ka kaan.
1: Ay, ayaw ka piki ha. Ay, ang ato ang mga palangga ninyo, nananabali diri ato mga palangga.
0: Ito mga palangga, big ato ng bigyan din.
1: Ay, mga maring, ana si Mitsurong.
0: Ay, si Mitsurong.
2: Si Mitsurong, ako na yung mo big tiana, big tian ko na.
1: Napod si Jampong. Asa naman ang bayot ga opaw.
0: Ladies and gentlemen, ang musampol ni siya, kay muna siya ang pinakadidling, yaram. Sama na, ay kusog ba
1: niya? Yung grabe, oy, yung tingnan ko nga.
2: Wala magod na, okay.
1: Di paipit ako ang buog.
0: Sama
1: na. Kusog ba, oy?
0: Ang anchor woman sa programang Exciting Pilipinas, Master Nita Nini.
2: Live na karoon rin mga katrupa, ba? Dari sa may New City Hall, ba? O kato na kita rin dari sa may New City Hall, mga katrupa, ba? Nga dagang kayo, nga nag-jogging, ba?
0: Master, sa may gi-kwa na ba? Gi-pisok na ba ang Giant Holiday 3D, ha?
2: Sa ako na kita rin katrupang lara, dari sa Giant Christmas Tree, ha? Isa pa man eh, dili pa man siya tulo, ha? Kay kung tulo ni siya, Christmas Tree, ha?
0: So, sa'y tawag, ana?
2: Christmas One, ha?
0: Ayaw naman. Go ahead, say mong extra.
2: Okay, mga ni, ang ato ang sitwasyon dili sa my new city hall, ha? Okay, mga ni, inyong ubo, ang inyong katropa nga si Stillis. Stillis Duinias, ha? SFM News, ha?
0: Pasahan din siya kuan. Pasahan ako na
1: sino? Sino?
0: Pasahan ni form.
2: Okay, kuan man to. Si Stanley man to.
0: Hi, good morning sa taong mga viewers. Karon live takar mabati sa XFM Mati City.
2: Yes, okay, syempre, dali sa my XFM General Center City.
1: Okay, XFM Bukidnon, dali sa Malay Balay City.
2: Aba, okay, dali sa my XFM, dali sa my, asa pa ba, sa my San Francisco, ako sa Del Sur.
0: Og syempre sa
2: XFM Pagadian na, ala dia sa tong amigo nga si Stanley Duhinya sa.
0: Ato na itimbaya ito mga SM, ito ang mga butihin ng mga
1: happy yes,
0: ng mga SM.
1: Sa SM Bukidnon na si SM Inday Mari.
2: Aba, mura si SM Inday Mari lang yung kailanin mo diya ba? Kisa pa man.
1: Mga ganyan akong giyon na.
0: Kisa pa.
1: Sige daw.
2: Station manager, Gary, Siro Basquez.
0: Ang sa'yo, Siro Basquez.
2: Siro Basquez.
1: Klaro ka, klaro ha.
0: Solo ka na, dili na ba Siro Basquez?
2: Siro Basquez.
0: Og XFM, Jensan. Good morning, kang Sir Ruel Dumante.
2: Yes.
0: Good morning, mga SM. Og dilipod sa Mati.
2: Sa Mati, si... ito ang special operation of Task Force Sleeping Dinosaur. OIC Vivo Pichona.
0: Baka ito ang outpatient nga si...
2: ato outpatient nga naka-pool lang yun, no? Si Kane... sana si...
0: Quintasio.
2: Quintasio Batungkahi.
0: O si incoming outpatient.
2: Incoming... dili na siya outpatient. Incoming outpatient. Outpatient day.
0: Outpatient niya. Si Pikong, saan siya?
2: Si Pikong, kanan siya, kanan... always damaged.
0: Ayun mga maring sa to ang bugdo na sab nga lain na sab nga binugno ay karong adlaw mga maring at ang ato ang live drama. Ug syempre ato ang katropa okay. Ay nako, pwede na sila mag-request.
2: Pwede na.
0: Pwede na sila mag-request kay ato sa ligsan gamay ni ato ang kagulingong ads. Kaya dito na ta sa kwan maring.
1: Sure na maring.
0: Mugamay ato ang oras mga maring.
1: Kasi but anyway, mga football maring.
0: But anyway, mga maring, kini ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nakanakaayo ang mga testimonya sa ilang mga bulawanon kay ng mga testimonya na ayo sila sa pinaagos sa adlaw ng pag-inom ng Santon Plus Gold. Og puhon-puhon mga maring, ikaw na pusab ang mga testimonya sa imong pag-alim sa balatian tungod sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Busa asuway na mga maring, ha? Pabalik na sa mga parmasyong butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Ay na mo ato sa layo kay mapaakan mong jatot.
2: Oo, mapaakan mo niya ang kuhan tangkik. Oo, kaya mo tabok pa ang sapa.
0: Sa tangkik.
2: Kaya sa sapa, baka nabitin sa sapa.
0: Napo di
2: ang? Tangkik.
1: Kuya, tangkik.
0: Dili po na bakasi, ha?
2: Dili po itong bakasi, ha? Bakasi, kaya dito mo na sa dagat ang bakasi.
1: Dili po itong
2: walo-walo to sa dagat.
1: Kasili, lahat po na kasili.
2: Ang kasili, dito na sa tabaang.
0: Ha? Lahat po itong kakatsal, ha?
2: Kakatsal, lahat sa kakatsal, kakulikot. Dakala sila, kaluya.
0: Katong ko, iyasad na.
2: Iyasad na.
0: Ay, dali mga kuan, unta mga anta mga marin. Doon na tayo mga... doon na tayo mga kuan mga maring, ha? Doon na tayo kining gitawag mga mensahe.
1: Kasi mo na doon na tayo, good boy.
0: Si kuan mo ganas siya kasi doon na tayo.
2: Doon na tayo. Kisama na. Si...
0: Nai-mensahe sa... Una na kumabasa, marin. Nai-mensahe diri ay pa si Ismaela Sabiliano Asuncion. Uy, doon daw ang kuan. Doon daw ang IP day today.
2: Aba, mao ba?
0: Uy, nagsaulog garon dahil maring sa ika 67 araw ng Mawab Davao de Oro. Mm-hmm. Duhan sab ani mga maring, gisaulog sab ang IP day. Pero doon na sila mga issue diha mga maring. Pero doon na mga mensahe din nga paabot sa tua. Mga IP o sige ato na lang susiyon ta na maring
2: ato susiyon kay para atis kuana oo na mabalaan na to ang mga sistema o mga punto o sa mga kolokabildo
0: ayan
2: ana no.
0: So minsan ada na request ya request ko kanta nga Never Been to Me
2: aba si Jeep daron na ya. When she cries by restless heart, aba si Maring Daria to pakantahon ana o kanang never been to me.
0: Never been
1: grabe
0: to
1: me.
2: Ana.
1: May mo mabutang bugaong ana.
2: Sige lang at least dahil na po mapatransfer pong bakos ni mo.
0: Si Master dili lagi siya magsuot og pinakita ang dughan.
2: Oo.
0: Ang duha kay siksi kay
1: wala nang buro dughan.
2: Wala koy dughan, buro ni Luyo.
0: Wala dughan pero naay kuan, naay kanang
2: Alaoy, grabe naman talaga yan.
0: So, taga-IMED yung palihog operator og Never Been to Me kay nagkisi-kisi na si Tia Daria. Mukhang tahay na daw siya. Never Been to Me.
2: Og when she cries. Sige na.
0: Oh.
2: Okay, kantahan na naman si Daria.
0: Asa na ididikar ang kanta?
1: This is for you.
2: For you. Aba, kakisa na. I-mention.
1: Sa nag-request.
2: Kisa na si... Jeep. Asa man yung mga operator niya? Hoy, operator! Tor, sige, Tor!
0: Ay, paliyag niya ako upang yun. Imi sa inyo, abe, mga 3C ka mga viewers.
2: Isyo po na, grabe naman yan.
0: Grabe naman mukha ko, ano eh. Mga kusiyon ko na yung mga kalunggo doon sa bugan doon.
2: Ay, di ba na kalunggo, eh? Quartz,
0: eh, na?
2: In English, sa kalunggo, quartz.
0: Kumahadot siya ko sa una, mabata ako kay mahadot ko magkanao ng kalunggo kay murag ilien ang itsura.
2: Aba.
0: Daghag mata.
2: Daghag kayong mata, no? Murag tremors.
0: So, ladies and gentlemen, Tia Daria.
1: Check.
0: Tia Daria, umabot nga tagawad sa barangay Bisayan.
2: Vice Kapitan.
1: Hello, isaksak, siguro microphone din na, oy.
2: Dito
1: silahan.
2: Sige daw.
1: Wala lagi.
0: Ayan,
2: Si Eon sa kala lang ha.
0: Backward please.
2: Backward.
1: Wala yung mic.
0: Kaya mo kanta na si Tia Daria.
2: Asa mang mic anang lalubat siguro ba mo nag-charge? Ay, dapat gi-charge ng mic o ganang kuhan.
1: Sili mo ko na-charge.

Grabbing kayo to, Maringo, eh. Kung ikanon yun na marimasus, dapat ilailangon yun mo na Maringo kisa yung mga sugat.

0: sila ba? Gihandusan.
1: Gihandusan si Maring Nadja?
0: Gihandusan siya. Ano nun? Gadi rin yung hait?
1: Hadi ah, itong hait na dumpol.
0: Oo, niya. Tulok ako gadar ah.
1: Ah, mao ba?
0: Ganang... Dili sakit si Naip.
1: Ha?
0: Dili sakit si Naip.
1: Dili sakit. Pero kani nga isa kabayo at ka ha?
2: Waray.
1: Ano na naman eh siya?
0: Kini ka muna yung Andrew Sandukay, kini mapatan
1: lang. Maki ba mali pila kalir katapok.
2: Still living in your eyes.
1: Grabe kayo din siya maganda ba? Kaya kung ang kaya nyo siya.
2: Would you ask it about?
1: Mama ni mga palaway sa ilang agianan.
0: O, daka na na gibali nga mga kuhan mo rin.
1: Daka na gibuang ka ba? Plagana.
2: I thought of wins when I see it jumping on the
0: ice. Muna yung mga leader sa Maritis sa Disayan.
2: I move the hand of a monte
1: carlo. Ang iyang barbuar nga tato, maring kagitaya na maring.
0: Ay, butangin sila. Asiti, oy.
1: Asiti na, oy. Maridariya, oy. Grabe na ba na? Ang imong totoy yung kay kuan na kay imong totoy ba? Maring ata ba yung totoy ba rin?
0: Totoy rin ha?
1: Ay, pagsyata siguro tabi, pagsyata tabi. Ay, ako niya.
0: Burutan mo rin.
1: Ay, pamulutan ba di ay? Salamat kanyo, Maring Darya. Very nice song.
2: Grabe kayo na si Alvin Guok ba? Ano siya? Duha lagi adiha ang naglingkod na upang. Katindog, magaw ng isa.
1: Aba.
0: Asa may upaw.
1: Ah, asa man. Ay, saluyo, saluyo.
0: Itundo ang imong upaw.
2: Alay sa sira yung upaw.
1: Kamuha, mga. Oy, sila si Camila Sabak. Kaya rin yung duha. Oy, naglisod ba yan na siya o janta.
2: Aba.
1: Aba. Bibi.
2: Aba.
1: Katong isa itong katapa itong isa Maring Darya.
0: Katong
1: When She Cries by Restless Heart.
2: Ah, di ko kapalura. Restless Heart. Come on aside.
0: Isa pa yung kanta diri si Alvin.
1: Kwan, si Maring Erika pakatari yung Restless Heart kay Mama Nila. When She Cries. Katong itog-dog ni mo niya ba?
0: When She Cries.
1: Ah, na. Sige na.
2: Ayaw na paglanga.
1: Ah, sige na, Maring.
0: So ba, kung ano ko na, Bik? Anong prabahe ko na, Bik? Ang kanta nga, Wins, She Cry?
1: Correct.
0: Loo'y, ba si Win, He Cry siguro, ni?
2: Win, She Cry, dahil na.
1: Sige na.
0: This song is brought to you by Santon Gold Coffee Mix. Where you na? Miss you na.
1: Aba.
3: Ayaw naman.
0: Santon Gold Coffee Mix, doon ay collagen o... Kanang glutathione.
1: Glutathione.
0: Yes. Kung aron nga si Paring Larpa, aron nga
2: makabaton ka.
0: O glimpyo ng lawas, gikan sulod pa ingon si Kawas, mag-Santon Gold Coffee Mix.
2: Ano pa si Libakira himan tayo noon? Nayabag naman ka, Maring.
1: Ay, sige lang. Okay na Libakira himan tayo. Pagpuyo oran niya, pag-tanaw ra.
0: Yara ka, Bi. Okay.
2: Panglibak lang niya, ha?
0: Hello? Mapalit mga Maring ato ang produkto sa Yes to Health, mapalit diri sa Tagom, sa mga butika, unya pwede sa bumani diri sa ato ang palingki sa Dakbayan sa Tagom. Gikan ka sa gantiro daka sa wala.
1: Aba, oy.
0: Dapat sa bugasan o sa Mr. DIY, pangitaalan si Doc CJ na Druda kung mapalibri ka nga mga check up.
1: Mm-hmm.
0: Unya kung mapalit ka sa produkto, pangitaalan yun si...
1: Palang lang. Kasi palang ka niya. Okay.
2: Nausab lahi siguro to.
0: Awa si... Oy, lahi na yun. Lahi
2: sa fika siguro na.
0: Sa tindahan sa feeds. Ay, si Palanglang ligo dito.
2: Sa
1: feeds ay ito.
0: Wala pa si Palangga, nagainom dahil sa Santon Gold Coffee Mix, naganustos o sabon, nilamit na siya karog maayo eh.
1: Aba?
2: Pati nami ah.
1: Grabe no?
2: Ang iya, Palanglang man, so feeds ang ginawa.

0: Nako ang kwento, ako na pigrulak, yam-yam. Teka, sag yam-yam.
1: Ah, tapo kayo.
0: Ah, yam-yam.
1: Ah, ako na yung chubbies, eh, palang lang.
0: Kung nakaibrak, tatama ko'y palang lang. Okay, sige na.
2: Ay, na kagi.
0: Ay, na pagi scorpion ba yan?
1: Ay, na pagi libakira, yagaw kay mong kanta mare.
2: O sa katahan eh.
1: O sa katahan eh, kung yagaw.
2: When she cried?
0: When she cried.
2: When she cried. Ang sama ng kataho ko yun.
0: Anong, gatong ni kuan siya, ni hilak siya.
2: Ni hilak siya.
1: Ah, when she cries.
0: When she cries.
2: Kaya duba yung dunggan.
0: Ayaw. Isayaw mo nga.
1: Lahit mo ito.
2: Lahit ito.
0: Ano si, kuan na, John Jampong, isaway mong libakiray man tayon. Ay. Sige na, John, kaya kami, mamaor mamong duha na, John.
2: Kisa kini si ulo oh, lo grabe dagway profile ng si Libakira himan tayo no.
0: Oh, dagay mata, dagay mata.
2: Murang CCTV nga high end kayo.
0: Oh, kala nga HD3. Okay, sige, punal kay nang anal.
2: Ay kalimot mga maring, kung di na mapuslan ni Mambana, pa ina maog turbo or nga mapuslan sab.
0: Okay, sige na maring, katana ni maring.
2: So gituno ani oy. Shot, please, shot.
0: Shot, shot, ah. Grabe yung kayo ito, Maring, oy. Grabe kayo, Maring, ba?
1: Masugura sa siguro. Kaya po kami ito.
2: Maring, eh. Ikaw, ano, ikaw, oh, ikaw, kaya.
1: Kaya, maramaro, ah. Kaya na siya.
2: Ah, kaya na, kaya. Waray mo na siya.
1: Ikaw na bala.

0: Naing kasi ka niya marim mo. Kahihigong kayo ko nukaya pa mo gawas ang puyong taroy.
1: Nakuha na dungo kayo na ako.
0: Nadi ka na dungo? Imo ako, imo ako. Amin pa ako 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

0: Okay, okay, salamat kayo. Ha? Grabe, oy.
1: Grabe dyan kayo mga maring. Hoy, nakoy na kaila maring bang, kanagani. Kanagani, dali kayo siya makalimot mga maring. Kanang, inag-add to niya sa kanyang toke. Kaya naman na, kanang mga tokens ba? Kanang makalimot siya umsaling umsabi ako kagtahon ini makalimot mo ko sa mga titulo oy
0: ama mao ba
1: hala kanya karon kay isuwat gud niya maring
0: isuwat niya yaya i
1: isuwat sa papel
0: papel ah
1: unya kay
0: para ko digo
1: nga mamawala man maring kay mahubog man siya maring mabasa man
0: kanya
1: sus karon gi ina sa sayang ko pare nga sa di gi inom ni mga kape kanang ito mga kape ayo ana kanang ilisin aw Santon Plus coffee mix
0: karon
1: uman ato mga maring lantip niya pangunahuna daghan kay memorize maring nga mga kanta
2: memorize
1: niya memorize niya mga kanta
2: unsa man ang kanta ha
1: kanang 6007 kay Tilit Duas Part man na
2: ano siya sa number
0: kailang 1771
2: no arms no arms no arms
1: Ano sa to?
0: 1-7-7-1
1: Sige na, be. Kanan na, be.
2: Sige,
1: no arms
2: sige,
1: can ever hold sige. You.
0: Be,
2: no arms,
0: be.
2: 1-7-7-1
1: down, be.
0: 1-7-7-1 No arms can ever kantas mga pungkol.
1: Si kanta ni paring Chris ni? Paring Chris Norman?
2: Delete si Stevie Wonder?
1: Si Chris may kakanta ni?
2: Ah, si Chris di.
1: No arms maka can
0: no
1: ever
0: arms,
1: hold you.
0: No arms can ever hold you.
1: Si Chris Norman.
2: Naglipok siya. Ano siya magkita sa 1-7-7-1?
1: Nagbangita po daw ni Sir Ralph. Sorry, Sir Ralph.
0: Sorry po.
1: Ayan ang ikanawang kanta ni Master Inaita Nini. Ato di ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga makusog imo ang cognitive function, inamadlo-adlo sa Santon Plus Coffee Mix. Sige imo sa Yes to Health. Mapalit sa mga parmasyang butika nationwide. Pinahe!

0: Oke, selamat, selamat, selamat.
1: Keturang?
0: Tamara toy kay kuan mang kayo ganing agama kay na makpak.
1: Good morning.
0: Nga kapila to kog bayaran nga may mora may na makpak oy.
1: Amo na sa tawag kog inside job. Good morning, Erica, Daria, Master Tanini. Happy day all of you.
0: Uy, si Mapili Pilisiano.
2: Ay, naman, Pili. Kumustamos, ginamon.
1: Ang itawag siguro nito ka, Ma'am Phil. Dito siguro, Ma'am Phil. Ma'am Phil.
0: Ma'am Phil.
1: Marisa ka ng teenager ba?
0: Yes.
1: Hello, Ma'am Phil. Uy, Tuberculiano is watching.
0: Aba, tanaw po na siya diya.
1: Kita pa yung naaliha, Maring. Birahin nyo yung Maring. Kaya kapangita, ako na rin mga maayon, Maring.
0: Uy, si Ma'am Phil, ito rin kantayin. Pagkantayin ng Impossible Dream. Si Ma'am Pili Feliciano, ato yung ganyan pakat.
1: Possible dream.
0: Ay, possible dream.
1: Birahin nga. Ikaw, bira anak. Ikaw may nakaon na ako na.
0: Patay, saan na diyan? Mayuta ka.
1: Impossible dream.
2: Sige, takanta na dito kabaluan eh.
0: O sabi na ginibalan yung mga kanta niya. Ika ng mga gapas-gapas. Kaya mga kwan.
1: Ang kanta niya, iba ang kanta ka to muli.
2: Ay, gini. Ay, mamilit lagi. Ay.
1: Pwede mga kakabalan mo tila, oy.
2: Di ba ito tila, oy?
1: Isa din na.
2: Ipapilit lang.
1: Ipapilit di.
0: Kao na, sina, kay kabalo ko, dilin na mo kayo nung kayo nang aluya na mo sa sabaw.
1: Karang aluya man kay.
0: Grabe ka, ba?
2: Grabe.
1: Hoy, ayaw pang reklamo kay Libre Beato.
0: Ay, Libre Beato, ayaw mong reklamo.
2: Ayaw mo. Mao na ito, wala na kaginawa si SM. Happy na wala kang ginawa tungkol sa sabaw.
0: Oo, sige.
2: Saan na ito sa bawa, oh?
0: Ay, lamig kayo sa bawa. Ay, shoutout sa mga taga-ilalito, ha?
1: Sa pagyod. Sige, unsa ka tahan ito? Impossible dream.
0: Impossible dream.
1: Kauban sa kuan in your dream. Kaubag sa babae ay
2: ambi minakog ng in your dreams. Lili di impossible di ay.
1: Ay si Tommy Jones kakanta.

0: Si isip siya ito pagkantahan. Ano yung kay... Stop sa bin. Atong kay Dayo. Di sa kapugong kayong dayuhan eh. Kay
1: Dayo, ni Dayo.
0: Di ba sa kapugongan.
2: Lahat lagi mo ay.
0: Headset.
2: Pasalon, pasalon.
0: Okay, sige.
1: Nadia.
0: Dilita.
2: Oy, pamilin mo, oy. Oy, plastic nalang. Wala na kita pilihin ni Master.
0: Sige na nga. Okay na na.
3: Okay. Hindi mo mamanilitso na kung...
0: Ay, importante niya nga makakatagag Impossible Dream.
3: Impossible Dream.
0: Ladies and gentlemen, Mama Pili Feliciano, this song is for you. I hope you like it. Okay? Bunal, maestro, kayo nang anal.
1: Ano na?
0: Okay. Agilisan yung babae nga siksika.
2: Lahat naman yung babae lagi.
0: Golden Freezer, Golden Buster, mga
3: din eh. Ingan yung itchuan eh.
0: Ingan yung itchuan na.
1: Ano na?

0: Siyata siguro kay grabe.
1: Siyata siguro.
0: Siyata.
1: One for the road is in.
2: One for the road is in. Para okay kayo ang para di mabungol ba.
1: Nice kayo tinong si Kuon. Si Ma'am Feli.
2: Sabayan na lang daw ni Lar o ni Gab.
1: Nice kay siyang tingong. Nice boys, thank you.
0: Tingnan pa si Alano Pablio. Maayong udto mga maring. Pwede mag-request of music na My Heart Will Go On.
1: Ay na si Lar. Lar is watching.
0: Kay naga, sleep me ka ng tamis kaayo ang
1: tingong. Na si Lar, watching na si Lar.
0: Ni Maring Irig. Ako naman po yung ano-anoid, ha?
2: Sige, nakatayin na niya, Maring.
1: Si Lindy yun.
0: My Heart Will Go On. Who's holding Duna now?
1: Taasan mo si Duna. Nilakaw man si Duna.
2: Noted. Si Lindy, taasan. Tanggal man, pwede mong ananay mong pamitay, ana, oy.
0: Magaling na.
1: Ay, anay man si ana, oy.
2: Ano naman ko, ana?
1: Kaya pamitay mo, pakpak naman gani.
0: Tagaan to, gamay bi, kaya magkuhan.
1: Kamu lang kaya ilikuran ng gitara, matugtog na gun.
2: Magaling naman, ikwilyo-kwilyo na.
0: Ay, kita lagi mo sa kong pamitay, ay.
1: Ay, kasi doko-doko
0: ko. Ibakad siguro ko ninyo sa tanggapuan ko sa kuanga. Da kuan ko sa kuan mga kuan ay mga rotor.
2: Sige na, birahin na ni.
0: Hello.
1: Nakakita mo gumay kato naguba ang imo ang kana air pump.
0: Ay katong giayo na ko. Basta imo kong gipicture ni mo ko.
1: Nice selling.
0: Ayaw i-send sa GC ha?
1: Wala naman sa GC. Mga lunod ta rin ha, mga lunod ta.
0: Para ni kang Jack. Tour Jack. Every night in
1: Monday,
0: I see you, I feel you. This is how I know you. Go on.
1: Ano pa si Alano Pablio? Maringiri ka, don't worry kung matanggal imong pamita kay ako'y puni.
0: Near, far, wherever you are, I believe that
2: sa kanta na dili kay masiro o ka householding do na now
0: but anyway ito ng kantahon tawad mga
2: tawad sige
0: sa to ang pagbalik tungod katong oras alas Jesse with the sequence sa buntag kini ang XFM
2: exciting
3: maminaw ka sa X
4: sa una pobre kami ang sudag tag-isa na yun kabuok bulan
3: kung maminaw ka sa X
4: sukad na minaw sa X dato na mi ang sudag tuhana kabuok bulan. Exciting!
3: Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin na ako ginamong soft drinks ka o nukparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI, o regular na po lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C. The secret of health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga dunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santown Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santown Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santown Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
3: The secret of health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung tamin o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santown Plus Coffee Mix. Palita og Santown Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The secret of health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santown Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santown Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Lagi masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bush abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batugol taon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Asal kantang sebenarnya gelang itu kita dia maring berana on si guruning mik saka mikrofono si maring anyway balik tang mga katropa mga maring ha alas 11:11 na ngatong oras kamo gihapon siya na mati sa pinakadidlig nga programa sa Mindanao kini
1: kung ako ikaw
0: wala kalitan ka tiya ay
1: di ko headset ay masakit mo nawuyan man ako mga kuan ay mga chuchul
0: chuchulin mo na kuan siya anyway mga maring kini ato ang pagbalik karon bit-bit na ato ang suwat tampong at tagapagtagad nga hatod kina ito mga maring sa ay pangontra sa mga viruses.
2: Yes,
0: adik ka na kaayo ang mga viruses.
1: Correct.
0: Inumiya ka na mga maring o premium D3 capsule.
1: Yes,
0: na mapalit na sa mga parmasyag butika nga dool mismo sa inyong mga lugar. Alam mo sa layo mga maring, ay kutasan mo maayo. Ayo ay, sa duol.
1: Layo o oh. Unya dili kahilig og walking di masin mo damang ganin ha.
0: Yes,
1: ala pa si Mitsurong akong ni quiz ba through the years si Master akong gusto pa kanta
0: awan
2: baby makatahan na lang
1: dili ko matanaw sa inyong live oy kay dili man nyo kanta lain lagi na
2: si Mitsurong
1: mang load man dahil mahiobas na lang pitas nabil
2: ayaw kagol ya Mitsurong kay bigtian lagi bigtian
1: ayaw na si ay kabalaka bigtian ka
2: bigtian talaga ka tutuduhan ko ni
1: nahiobas na yun ang pitas nabil
2: ang dama nang imo ang pamitay dia baby through the years baby dawat kita disgrasya kala pagrasya
1: ayaw ko pa sa Mitsurong nga kay ultimo trapone dumugon
2: check
0: dumo galing ni siya kuan
2: Mitsurong ay kabalaka kay manindot talaga na imong paminaw ana hindi ko man
1: check
0: nay kanta diri ang mga maring una ta mag drama do natay kanta nga giganta ni master
2: ani na
0: banggiitang kuan eh banggiitang
2: nonsense sa jumping horse
0: unsa kantaha daw
2: through the years
0: True
1: by Kini. Gani, bayot no?
2: By Kini, Rogers.
1: Opa, wala pa man kanta ha. Wala. Ibang bistro sa Jampong.
2: Sige, napasaw nila si Jampong kay buotan mo lang ang bata.
1: Bata pa di, Aini.
2: Bata pa di. Mabita mo ibuot mo chat. Mag-comment. Bata pa di. John Jampong, morning, New Year, dong.
1: Behave.
2: Okay,
1: baka yan. Sige. Ayun lang, istorya. Masumasako na ng upaw.
0: Wapas kanta, oy.
1: Lagi.
0: Maring. Dus ikaw, Maring.
3: I can't remember when you were.
1: Na-remember ito, Maring.
0: Kanta ka ba? Dari kinapusa akong pag-apaga ni Edgar.
1: Dari sa True Reyes, yun ay mo.
0: Ikaw, kanis ka na pusgay ang imuang pag-apabay?
1: Just once?
0: Kamusta sara ni Aya?
3: Yeah, I don't know.

0: Salao del Norte. Siya kami ang Harold Salang.
1: Salamat kayo, Harold.
2: Salamat kayo, Harold Salang.
0: Ano si Alano Pablio, Maring Erika, Balintin, Nagyuti mo, Iganda sa My Heart Will Go On. Ambe mo Gcash number B para i-claim ang imo ang 10 pesos lang. Uy, kasayang man ato di ay, uy.
1: Otro na ko kanta di.
0: Otro ha, kaya 10 lang ang ihatag.
1: Wala man tayo oras, mga maring. Kinsa pa ay naaliri, Abi. Hoy, ato kayong timbaya o sa kamayang buntag di ay, si Happy di ay. Timbaya po di.
0: Si Happy.
1: Good morning, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang tuang Happy di sa Tagum City
0: Police. Yes, salamat kay si Muhang accommodating kay si Happy. Oy,
1: grabe ka, stop si sir.
2: Bingo.
0: Bingo,
2: Kaya kaya kuha ng mga bingo.
1: Kanina kaya ng lili, kasamtang ka-interview ko, sigutan ako sa bingo, basi hotdo ninyo ba?
2: Kanina si Pinibubong kayo, doon kayo manya kuha na iya ha. Ako ina, ihapan ko ding mga lima segundo. Di ka din niya na yung magkaroon, impas, di ka kuha niyo doon. Di kuha.
1: Pero sa kalas, sige na nakuha agad niya.
2: Nakuha agad.
1: Na-claim ganiya niya.
0: Na-claim.
2: Na-claim.
1: Ano ko mga maring, itong oras, alas 11, kinsi na.
3: Aduna ka ba isuliran nga dili nimo mapasaan nga ikaw kaswata ka na ug ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw katropa tauba na mga banggitang dramatista maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
0: Nakakagwapa nga kuya kay Kila.
3: Og master Inday Tanini.
2: Na
3: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw katropa.

0: batasan. Dugod ako nga makapadayag sa akong katahuran kaninyong tulo. Maring Erika, maring Daria, og Master Inday Tanini.
1: Sampalin mo.
0: Ako sa lamang sa mga ordinaryong tigpaminaw ng inyohang drama nga naguluhan, nga gigagugdas, Kabisayan ug Mindanao, kung ako ikaw. Gani akong suwat karon, maring Erika, maring Daria, kaning Inday Tanini. Bahin kini sa ako ang pagkatawo nga dugay ko nang gidala-dala. By the way, nalang ko sa mugat nagpuyo. Dari sa may magugpo, di lang kumusulti rin sa east o sa west. Doon ako dari sa inyong hanga si Bianan, mga maring. Grabe kayo, mga maring, ang inyong sound sa gawas kay patitikling good kay mga layas. Kusog kaayo, galanog-lanogid mo dari. Kini magod akong problema karon, bahin kini sa kuang gender. By the way, ako na si Cardo. Pag magabi, Carda. Yes, tama mo. Dugay ko na rin ginadala kaya di ko gusto nga mabalaan sa kong amahan. Kay biyudo ko din akong amahan ka lang dahil sundalo magunin sa sauna. Wala nga, dugay ko na ni Jijong ko gusto nga makabalaan sa papa bisaga na nga kanang gamay nga bangag nga iyang mabalaan rin ako nga usako ka uyutars. Para nyo masahiran kung unsa gid kini, inani mga panghitabo.

0: कर लो यो
1: यस पा की बताओ आगो निमो
0: की बताओ आगो ही खाओ काई गुस्तो ना को आ इकाओ में आको आ ना बक बलो गए कैसा को आ ना बेटे किनिंग सिक्योरिटी एजेंसी
2: Ya, sumay.
0: Gusto na ko ikaw mo dala ni anak. Kaya ko gikapoy na ko aning ako ta ato ang ni gusto.
2: Unsa?
0: Oh.
2: Ako'y padadoon nimo sa to negosyo. Tira ko kaya na ba? Kabaw bisag ko ngopo ko'y ngopo ko experience na sa taong kabaw eh.
0: Anak. Anak pamino.
2: Gihapak nimo ko abaga.
0: Gusto na ko ikaw ang mo dala ani. O manununod ani ako ang ato ang kining security agency nga sleeping security agency.
2: Buot ko man nga mabalibad, wala mo kami himo kayo. Magkailangan
0: nga. Kabalo ko anak ka, ikaw. Bagay kini si Mua kay sakto kag barog. Ang imong lawas. Oh, pangwagwagyo kayo.
2: Pag isnapi kayo pa, isnapi pa.
0: Isnapi silence kayo.
2: Pita, aning tapaglagihaw eh.
0: Oo, so?
2: Ay, yung ko nga, ah, dawato na ko na kayo. Ah, kaya kayo na ko. Money, sir. Gamay na company na to.
0: Kana, anak.
2: Yeah, yun na pa.
0: Hmm. Dagang ito nga, yung matrabaho, monitoron ni mo ang ito ang mga kwan area rin. Namatay mga
2: brands sick,
0: mga
2: to.
0: Brands. Dili sa Tagum City, natin ang mga security guard rin na pita.
2: Pa, nabatay ka ng brands ito sa Turel?
0: Sa Turel! Napo dito sa Turel, diyan sa Maya, Lisada. Ah! O nga, siyempre, ako ang chief of staff ito nga si Pico nga. Sa Mati City, kanang mga secure diya sa City Hall. Ato, anak?
2: Sulani. Sabot pa sabot. Daghan kong tuyo ko na niya di ay.
0: Dili lang ka na, anak. Dito po sa may Davao del Sur. Dili sa may Digo City. O sa may Padadawa.
2: Pa, nabot ay brand sa Pagadian?
0: Sa Pagadian, ata. Ang akong ipadala nito si Stanley. Pero layo na kayo ito, anak.
2: Yeah, focus lang ko dito sa Tagum pa. Pwede masiguro ko magbutang lang ko dito mga kuhan, mga brands manager. Ang kulang gusto lang, ako lang gusto lang i-monitor baya kanang video-video.
0: Baya satellite, no commercial break, maragin na
2: na. Ano, langgood ba kayo? Hasul pagay na mo biyag-biyahe ko pa, eh. Dagaton biya ko. Kabaw biya kasi ko. Dagaton ko pa.
0: Anak, anak. Mo na. Ako kang itistingan. Nayo ka inisiyatiba.
2: So, dawaton ako pa. Dawaton ako imuhang kwanto
0: sige.
2: Pa. Dawaton ako na imuhang hanyag na trabaho. Sige, okay. Ako rin may bugtong imuhang anak.
0: Oh.
2: Nga, laki pa yung ko.
0: Baga. Natural! Lalaking lalaki kaya gini yung mataan eh. Pag gini ko ganan, oh. Mutiya, no?
2: Okay. Mutindo ko kistrik niya.
0: Yun na pa, usap mo na yung mga prep ni mo, nga ni Gawas, mo na yung mga na-lace gamay.
2: Guna pa, kanyang bagong style mo guna na. Order mo ako na Shopee.
0: Ah, mo din. Nasipiat kang palitan, nasipiat kang.
2: Nasipiat ko, ano gun man, so ako lang kong gamit.
0: Ah,
2: mahulam ka pa?
0: Ay. Tama lang yung na-lace.
2: Iwas ko, mo ilis ako pa.
0: Ah, sige, anak.
2: Lahat kita naon, boy.
0: Sige.

0: Ilang? So, ilang magkaanak ka nga di ay.
1: Angit. Ang itong lawas.
0: Dali, be. Ah? Man.
2: Day, balos na.
0: Usap na lang balos na nila. Usap mo sa kong papa, day.
2: Wala, hindi. Tawa na pa rin doon, day.
0: Si, maduwa namin pickle ball, oy. Maduwa namin. Sige, day.
1: Basta kayo, anak ko na, ha?
0: Apuso na lang po, day.
2: Tara, day.

0: taon akong tagotagol minus akong kauban nga si Daria. Oy, kaya kuhan man lang ganyan nga mag-gym, lagi mo niya mag-pickleball niya. Okay, betos 2 weeks po, kay kuhan bisag mo lang na tumboy, pero game kayo pa. Lakot na kayo ko, kay ginan ko nga, basta na kayo lawas. Gito na kong lawas daw. Muto mga maring, abot ako sa balay, suryami, inaani mga pangita po.
1: Kado, cards.
2: Tay.
1: Nakoy, kwani mo. Wani ako mga kumpare.
2: Kisa mga kumpare.
1: Sila mo, si Iring-Iring Miao, Anastasia Bulingit, si Pabusaw. Ano nila sila si... sila dagan mga nilili na mag-ihawa tong kanding.
2: Ako tay, paihawon ko ni mo kanding?
1: Nga nung mariglamo, mangka nga, laki, mangka. Ikaw may magiwa, may alangan ako yung pakuwaran na... Sungagan, bili mo ko pwede kayo. Lakaw, sundoon mo na ko sila.
2: Sungagan, panuntaan na.
1: Kunso?
2: Nga, sa mga kandig, katong laki.
1: Ah, katong ba eh.
2: So, tatayo yan. Kung may paihaw ni mo, ano yun, hindi mo ko kantigo na mag-ihugap.
1: Pero mabalibad na magkasagwa, Cardo!
2: Ah, tay. Ha? Ah, dili tayo eh. Dili tayo. Dili tayo kung musukul
1: sa'yo. Sumanggahin
2: na
1: ka?
2: Ah, dili tayo eh.
1: Ay, buwan na na ba?
2: Ah, sige, ako nang ihawon tay. Ihaon ko ning kanding tayo. Saan ba pag... Saan nagulgulo ni siya tayo? Saan mo ni siya tukon? Saan ba ni tayo?
1: Ligua! Ligua kay kandingon mo na! Mamatay na siya! Kulero! Gulgula!
2: Sige tayo! Ay, naku. Paita, grani. Hindi ka maham tag-istrikto ko eh. Ayun, rabitsinan. Sige, nag-ihaon ko ni kanding kanding. Asa mo to? Asa kayo baian yun? Kini mo tulag yun? Kina ko yung itmigin? Kaya lang bae, kaya bae-bege ko ni tatay. Ay, gamay tingog ni kandinga ay. Kining isa ko na. Tukon ta kabing kandinga kabi. Oh, nadaom ko na kuna. Tingog pa ka. Dumugon ta ka. Kasi ano ko yung mangitmigin.
1: Oy! Kaya sa mga naman ang ino. Kandinga mo man ang gigunita ng bungot ana.
2: Akong gigawan tayo. Kahi mo ni kandinga ko. Ad. Tukon ako na.
1: Ah, malalaki yun eh, kakayo. Nakita na ko. Nakita na ko sa CCTV.
2: Kita ka ni tayo. Kinita ka niyong ako ang kutsilyo.
1: Ah, sige daw.
2: Iduslak ko na siya yung kandinga niya.
1: Ah, sige. Kalimala niya. Ay, kalimala.
2: Gingigaw niyo. Uy. Masama ko mo ni pagkuhan. Ano nga? Ay, magkakuhan ko. Kinabuhi, ani. Ah, sige. Niya, Rakbi. Mangito ko pa maagi mong search ako sa Google ang si Paagi, ani. Magpatay na kanika kanina. Karoon lang. May mga isu kong katahuran sa kanding. Ding, masay luwab yag maayo ko. Gisugod na sa kong papa nga stricto. Ihawon ko na kay pakaong ko sa mga bisita niya. Masay luwa ko ha. Ako kang kuanon, tirahon ta nalang kagaroon ha. Ding.
3: Mapare, ako sa kore pare kinaguhan ko nito pare.
2: Si tatay.
3: Ako sa talaw nito, wala luto naman ito. Kung naihaw naman ito pare.
1: Ah! Ano ba magkakahuma ni anak? Pwede mo nahiwa ni Cardo?
2: Ay, tay, kinang... Aksuk-sukol tay. Aksuk-sukol mo na nga nalangan ko tay.
1: Aksuk-sukol?
2: Aksuk-sukol ang kandil. So ako nang
1: gig...
2: Tao-tao tay, matagay kong mapila ka. Ihaw na, tirahaw na.
1: Tay, tulog ka oras na ba?
2: Sige lang tay, tay. Sorry tay.
1: Dali na niya.
2: Sige tay.
1: Sige lang lang lagi.
2: Sige tay, lagi.
1: Kaya na ba? Nakita na ko gatuan-tuan. Kamurang lahir eh. Kamurang ka, murang ka, suin na imong pante. Anong nga, wapagalag brief? Anong mag-suin-suin mga?
2: Ginoo ko. Kontay, kanyang, ay, mali na pag-order na ko tayo. Ay, sayang pong ilabay. So, ako na pong gisuot. Ano, mapuslan po?
1: Masama, presko mga na.
2: Oo, ako na siya.
1: Presko na kayo?
2: Ay, mahulam ka tayo.
1: Dali, si. Dali, dali.
2: Kung saan sila ko ni kandingan ni. Sige na lang, B. Last na lang, good day. Pasailo ako din, ha? Inuslap na lang ako din. Oh!

0: Ibarang ikot kumot akong itmigayam sa tonga.
1: Yung saba, ha? Basin ma...
2: Ay, day! Nakakumot na day ka, day?
1: Yes, day.
2: Sana all!
1: Lagat kayo ng itlog.
2: Ay, lagat kayo!
0: Ay, sigpan niya. Nakay, gusto ko matira na po ni mo.
1: Ayaw sa aron.
2: Ay, kayo, kwan? Manaanan na na, day.
1: Ayaw sa aron, kayo, gutosan ko, oy. Kayo, ayaw ko kanin sa kong papa.
2: Ay, baka na kang brako, ano, day?
0: Sige na ba, kayo po?
2: Baka na, baka kayo kang paklay.
1: Di sa lagi quicks, oy. Di sa ko, di sa ko ko namang kuhan ka.
0: Alin na, ay. Ay, sige ko kuhan.
1: Ay, gawin naman mo kong hawak, oy. Ayaw, ano.
2: Inay na, yan ang 2 weeks.
1: Uy, makita na sa itong papa, deriba.
0: Ay, nasi kuhan ba? Kita ka niyo, no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: Alam mo, marang mulia sa tinwillers.
0: Masa man, taba mo doon?
2: Ay, prison.
0: Taba mo doon, para ati sa panaway mo ay mayay.
2: Day, masukot ka, day. Okay naman kanin mo, day. Ay, okay, nabindi, day.
0: Si?
2: Totoo'y.
0: Ito na dito, asa man ta? Ito na sa Bulgari. Bulgari lands ta.
1: Ano ta dito kay...
2: Ayaw kayo.
1: Kasi pagkita na sa ka-XFM, makasilingan na biyasa dito. Mamula po na ako, Ani.
0: Ayaw mo na may dol-dol, Re.
2: Sismoso biya ito nilang admin.
1: Sa mandi ay... sige, Iwi. Mahala na.
0: Dito na ako yun na. Ako yun na. Sorry mo ito.
2: For what?

0: no sai.
1: Baik, anak kita selalu sensa ini.
2: Tagbaw na totoo ko mga kukulingo na ni.
0: Kaligo sa siguro dito, oy.
2: Ako yung naligo.
1: Ayaw sa siguro. Ginuukot.
0: Nagubo na ka.
1: Mumplastar siguro tadaan ni rin dayo.
2: Itamo yun. Itamo siguro sa manino yun.
0: Ano ka?
2: Akong yabag-hapag sa panha, sa durjan, ha?
0: Ano na eh? Murag bisagra na eh.
1: Ginoko. Gamay po ang trugahe man sab, no? Ang sikro na
2: eh. Ayun, kayo balik ko lang ko.
0: Nato. Alam mo, plastar ako na eh. Una na eh.
1: Uy, ikaw siguro yung na. Uy, dili ko
0: mo. Balik ako na eh.
2: Alam mo, yung higda mangkap. Kaliko rin ito. Tambok, pika kayo. Ato rin ito. Ang hit mo sa glawas ba?
0: Nakalikar mo ganiya. Oy, 2 weeks, oy.
2: Ay, ato na rin ito. Ato na rin ito.
0: Sige.
2: Kaliko mando, ikaw. Ikaw na rin ito, Carl. Kaliko na rin ito, guys.
1: Sige na, maato na ko
2: sa'yo. Ikaw, pika kayo. Basta kayo glawas. Ang hit mo, pika
1: kayo. Ato na ko sa banyo.
3: Ayaw naman.
1: Day ka nang...
0: Saan mo na nato, Day?
1: Dekado mo ni Day. Basi ka nang kuan ba? Duda pa ko na panagway niyo. Ay, muna ba si malitohon, oy?
0: Lagi? Muna na ako
2: tingin. Kaya na na ninyo, diya?
1: Tara na rin, gawas na, Day. Gawas, oy. Oh, manamiye.
2: Dali, plasta na ta. Okay, ne?
1: We are both ready.
2: Sa lida na ko kakitaan ni ba? Kaya tinoon na gyan.
1: Sige, larga.
2: Palong na ito, suga, ha?
1: Palong
2: na ito, suga. Palong, ha?
1: Palong na.
2: Abilin yung mga petaka nyo.
1: Ay, ako pitaka nga puno itong barca, Day.
0: Ay, ako dyan!
1: Atong cellphone! Ay, nakangin yun!

0: Kita kong sinok...
1: Nagus pa kay mong naong!
0: Kita kong sinok magay dito pa.
1: Lucky gini ka.
0: Okay, sipa na ko eh.
1: O, di nag-chat mo. Kasi mo na nag-text. Kasi mo na nag-text. Basa na na. Basa na!
0: Uy. Ayaw sumbong sa pulis ha, kay sumbong to kasi pa. Wala pa.

0: Rumsen.
1: Naroon sa mga wagin ka ni Sokol.
2: Ano Sokol ko, boy? Gisipa na ko. Sipa na ko sa kutu-kutu. Gi-flying kit ako, gi-uppercut ako, gi-side cut na ko.
1: Pero ako... Lalaki gini ka.
2: Oh, laki mo lang.
1: Sige lang.
2: Pero natangag akong kwarta pa, oy. Natangag akong sapi na ko.
1: Unsa?
2: Oh, natangag akong sapi na ko.
1: Ato na pag-imbestigas, pulis.
2: Ah, ayaw na pa, ayaw na pa.
1: Hey, pero pag-uha na ito yung mga nila, pwede lang ang mag-anad na matawahan na.
2: Ah, dili na gipa kay bunog po kayo ito. Igo na po siya nakadagan po siya, bunog kayo, oy.
1: Mga ba?
2: Ah, bunog, pwede bunog kayo.
1: Di gini ka papildi, ha? Di gini ka papildi, ha? Kuya, gini ka. Tinudloan, tama gini na kong kitudlo si mga karating bitsida. Ah, bitsida last dagan.
2: So, di na lang kung, di na tayo po, oy. Di na tayo mapangang kayo. Bunog po ito.
1: Pero ato ko nun nalilo mo. Ato tani sirbahan.
2: Ah, ayun na ba? Bunog na po kayo ito pa.
1: Ah, kesa?
2: Bunog, oy.
1: Ha?
2: Bunog ko pa.
1: Ala, nabunog ka.
2: Bunog ko.

maring, man akong problema karon. Hantod ka rusan ako nilalalahon. Ang ako pagkapayot nga di makabalo ang ako amahan. O glad ako kung kakulba karong mga panahon na kay basig. Mabot sa kong amahan, umusulti itong mga laking bayot ko. Katos 2 weeks. Basig musay ma buhat sa kong amahan din ako. Gusto nga ma-disappoint ang akong amahan, mga maring. Di ko gusto nga ma-discoverihan sa kong amahan nga usa ko ka-uyotars. Tambakit ko ninyo, Big, yun sa inyo na pagdawat kay kamong mga bayot, magyod mo, no, ha? Wala ko na, Big, tambakit ko na ko ninyo, Big. Kikalibog na dyan ko karong mga panahuna, bang? Magpaabot ko sa inyo mga tambag, mga maring. Di nilalang kutob. Cardan.

0: to no sigulano ni Cardo nga paggabi Carda, no?
1: Piyasan si kayong banan si Cardo.
2: Yawa.
1: Si Cardo Carda.
2: Ano mga inganak nga mga steeping mga maring, no?
1: Piyasan kayong banan, kinakulatahan ang uyotar.
0: Ay, mga inanak nga mga sitwasyon no, nga dili na to mga kuwana. Eh, kanayang nga kabalok ka mga maring. Ano mga inanak nga mga feelings, mga gender, mga identity crisis. Ano ba? Okay, among nga klaruhan riyan, taas may respeto sa mga LGBT. Kasi ganito mo nga, taas among mga respeto na katakali, nagkantag mga amigo nga mga inana, no?
2: Kaya ako, dahako mga
0: Jamaica. Yes, indeed.
3: Basin Boret.
0: Dili, oy.
1: Kaya lagi na nitubag niya.
0: Kaya lagi mo, ay.
2: Kasi manon, kasi ron.
1: Kumuta
3: ang palin mo. Basin Boret.
0: So, ano, no? Karoon itong iskutan kadali, mga maring. Naba may mga kailan, ha? Nga istrikto ang amahan.
2: Lagi kay amin
0: mo. Di gusto nga mabalaan sila.
1: Si Juan, si Carda.
0: Di inyo mga amiga ba? Kawasan din ni Carda ba?
2: Naman kay amiga mga amahan po nga kanang digid makadawat ngayon nga na ilahang anak.
0: Yes.
2: Nga, doon na po yung mga anak ka. Mahadlok po sila nga di madawat sila nga amahan kumutugan sila. Na po yung mga yung anak. Kita kay dawat naman kita.
0: Correct.
2: Dawat naman sa
0: itong dawat naman sa itong mga anak ani.
2: Asawa.
1: Nakugos ganit sila.
0: Malaga dita ko ano sa mga anak ani. Basta kay importante di malaga.
2: Importante nga kanang
1: correct kong.
2: Buhay lang ba?
0: Buhay lang. So, atong tambang ani kay wala tayong oras.
1: Berasin na
2: Master. Tambagin na kay...
0: Tambagin na ito ni...
1: Ikaw may nagmasa sa Tibok Kasulatan.
0: So, well, Cardo, no? So, naan naman na cards. Hindi na ito na si ato. Libog-libog ko na itong kagalingon cards. Kaya, kung ako ikaw, cards, ako na lang nang idigat. Idiga na lang ako ang akong pagkata. Akong, ang ako pagka ikaw, anak. Sa imong amahan, isultihin mo mga na kung na ikaw na waton, ayaw ka pala ka kay time will come, people will tell, cannot be baruan, pag sa dagat, baro to. Okay? So, follow your heart and follow your dreams. And that's it.
1: Well said, well said.
2: Very well said.
0: Yes.
2: Ako lang ipuno nga, kung namati mga karon sa Carda, Brasilia.
0: Cardo, Carda.
2: Kung namati man ka, ikuwan ko alapit imong address kay mag-solicit minimum. Nag-solicit minimum sa tuang gabi group o company kay Panako naman tuang organisasyon.
1: May na lang, madungaga na mga pundo.
2: Okay, syempre mga maring ka mga nangyayana mga naka-experience sa mga anak. So, alam niyo, gisalikway, uy, yes. Dawatas yung pamilya kay...
1: tao mo yapo na sila, uy.
2: Yes, tao. O niya, human.
1: Kami nga, mga tao man, mi.
2: Tao lagi tanya, hangulat siya ng tao.
1: Wala na matay pili.
2: Ayaw ikahadlok kay, ayaw ikahadlok na mga anak ng butang kay. Ang dapat imong kahadlukan ka ng basmos kusog. O niya, imo mo na amahan.
0: Yeah. Oo, dapat ragyan pong ana, oy.
2: Kaya sa rakanan, kulatahon niya, kataog ba, mga ina nagsuri nga, bunog ng kaip ka.
0: Ana.
2: Anyway, madawat kasi mong amahan. Masakay, maayo lang ka mapasabot.
1: Yes.
2: Wala may kong oras, mga maring, oy.
0: Ha?
1: Paspas kay Maring?
2: Hantod og mapon, kita magkaoba ng kuna si Maring Inda Erika de Ligwapa de Lemestan sa panin magkupiansa Anton, kaya manguna yung silingan.
1: Kinilang yapon ninyong iyaan sa kanuna yung Panama, kinisutiya. Darya!
0: Alright, so kinin yung ubos ngay galas kanginan ang iyong lingkod nga barog. Sige lang ka barog, Master Inday Tanini.
2: Daghang kaing

0: kami ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sa
1: ako di ay si Robert Kamubulog Pio Santalisay Cebu. Na initubo ka na kumbukulo ubag sa akong likod. Daga na doktoro kalpularyo na ang akong natuan. Daga na manog tambal ang akong nasuwayan ng tumar. Pero sa akong nasuwayan ng Santo Plus Gold, itumar na ako doa ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa secret para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
3: Kisira, taga Bohol. Kahupong ang akong telog, akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pag-take. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kayo sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, hindi ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usaka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri na sakit.
9: Boss, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige, lo,
9: Ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Batugod daon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom. Sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide.
0: Ang mga pauning headlines, satid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa, bilang na mga nasawi sa epekto ng habagat at bagyong Luis at Maymay, umakyat na sa 19 ayon sa OCD.
2: 10 katao patay sa naganap na bagyo landslide. Assessment at clearing operations sa lugar isinasagawa.
0: Pag-ipon ng basura sa Baclaran, isa ng garbage crisis. PBBM isusulong ang Waste to Energy Program laban sa basura.
2: Pag-atras ng depensa sa document comparison, tinawag na bad faith ng House Prosecution sa Day 14 ng impeachment trial.
0: OBP confidential funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party.
2: Congressman Leviste, no-show muli sa subpoena ng NBI.
0: Dole, pinatawan naman ang tig 4.9 million pesos na multa si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa paglabag sa work permit.
2: Balitang regional, Ombudsman Boying Remulla bumisita sa Cebu para suriin ang 60 billion pesos flood control project.
0: Balitang international, North Korea tinuliksa ang Japan dahil sa 2026 defense white paper.
2: Sa balitang showbiz, Nikki Hill nagtapos ng interior design bilang top graduate.
0: At sa sports katropa, Cameron Clark, bagong import ng Converge para sa PBA Governors Cup.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Maulang pananghalian po katropa ng Martes, August 11, 2026, live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo suma sa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako naman po si Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, umakyat po sa 19 ang bilang ng mga namatay, habang 15 naman ang sugatan dahil sa pinagsama epekto ng tropical cyclones Luis, Maymay at pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, pinakamarami ang naitalang nasawi sa Benguet. Meron pong 12, kabilang ang 9 na biktima ng landslide sa Baguio City. May 4 ding namatay sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa landslide, pagkalunod at pagkakuryente. Mayroong 4 na individual din po ang nanatiling nawawala, habang mahigit sa 2.2 million katao o katumbas ng 646,676 na pamilya sa iba't ibang rehiyon ang apektado ng masamang panahon. Ayon sa OCD, nasa 919 evacuation centers ang halos 95,000 evacuees, habang umabot naman sa mahigit sa 1.45 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at higit sa 135 million pesos naman ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, mga katropa, mahigit sa 73.5 million pesos na halaga na ng tulong ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: 10 ang kumpirmadong nasawi sa landslide na tumama sa Gisad, Surong, Baguio City ayon sa Baguio City Police Office at City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakahuling update nitong alas 2:40 ng madaling araw ngayong Martes, sinabi ng mga otoridad na na-recover na ang lahat ng 13 individual na naiulat na nawawala. Sa kabuang bilang, 3 ang nailigtas ng buhay. Patuloy naman ang clearing operation at assessment sa lugar upang matiyaka ang kaligtasan ng mga residente sa apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pakikiramay, mga katropa, ang Department of Education para po sa pagkasawi na 5 mag-aral na namatay sa landslide sa barangay Gisad, Surong, Baguio City. Kasunod nila araw na walang tigil na pag-ulan sa Cordillera. Kabilang sa mga nasawi ang 2 grade 7 students mula sa Gisad Valley National High School, isang grade 3 at isang grade 4 student din ng Bonifacio Elementary School at isang learner ng alternative learning system. Ayon sa DepEd, na tiling suspendido ang mga klase sa mga apektadong lugar habang patuloy ang may pag-ugnayan ng mga field office sa mga lokal na pamahalaan. Gayun din po sa disaster response agencies para ma-check ang kaligtasan ng mga mag-aral at school personnel. Kasabay nito, nagsasagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga nasirang paaralan, kabilang ang pagsusuri sa slope protection para ma-check na ligtas ang pagbabalik ng mga estudyante sa mga campuses.
1: XFM News Nationwide.
2: 42.87 million pesos na ayuda na ipamahagi na sa mga apektado ng habagat at mga bagyo ayon sa OCD. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapakanan ng mga barangay health workers at supply ng doxycycline at iba pang gamot sa mga lugar na binaha dahil sa habagat. Iniutos ng Pangulo na suportahan ang mga health workers habang naghahatid sila ng serbisyong medikal sa mga apektadong komunidad. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sumusuong sa baha at putik ang mga ito upang marating ang mga residenteng nangangailangan ng tulong. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan tiyakin ang emergency health commodities kabilang na ang doxycycline na panlaban sa leptospirosis. Sinabi ni Castro na may 44 na milyong pisong health emergency commodities at response supplies ang Department of Health. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, katropa, ang Department of Agriculture ay naghatid po ng 110 or 110.5 million pesos na tulong sa mga magsasaka at saka po mga isdang tinamaan ng bagyo at habagat. Katropa natin sa balita, XFM, Raul Saludar, Mega Manila.
4: Handa ng Department of Agriculture o DA ang 110.5 million pisong halaga na tulong para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Tropical Cyclones Luis at Maymay, gayon din ng Enhanced Southwest Monsoon o Habagat, kabila sa ipagkakaloob na ayuda o mga agricultural inputs tulad ng bini ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga apektadong sektor na makabangon at may balik ang kanilang kabuhayan. Bukod dito, naglaan ang National Food Authority o NFA ng 600 sako ng milled rice para sa mga lokal ng pamahalaan na naapektuhan, partikular sa Ilocos Province. Patuloy naman isinasagawa ng DA ang assessment sa mga pinsala sektor ng agrikultura upang matiyak ang agarap pagatid ng kinakailangang suporta sa mga nasalantang komunidad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, inilarawan ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon bilang isang garbage crisis ang matinding tambak ng basura na bumara sa open kanala sa Baclaran, Paranaque City. Ayon kay Dizon, umabot sa halos 1 kilometro ang bahaging natabunan ng basura matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, at hindi lamang umano ito problema sa Metro Manila dahil may mga basurang inano lungsod mula sa karatig lalawigan tulad ng Cavite, Bataan at Batangas. Tinatayang nasa 100 truckload na basura ang kailangang alisin sa lugar na target matapos ng mga otoridad sa loob ng linggong ito. Binigyang diin ng kalihim ang pangangailangan ng isang pangmatagalang master plan upang tuluyang maresolba ang lumalalang problema sa solid waste, habang ang mga makokolektang basura ay dadalhin sa mga otorisadong landfill ng NMDA at ng lokal na pamahalaan sa San Mateo, Rizal.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabatpad ng Waste to Energy Program bilang isa sa mga pangmatagalang solusyon sa lumalalang problema nga sa basura at pagbaha sa bansa. Kasunod dito ng inspeksyon ng Pangulo sa isang creek dyan sa Baclaran, Paranaque, na halos natabunan ng basura, kung saan sinabi niyang malaking bahagi ng naipong basura ay inanod mula sa iba pang lugar. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at matinding pagbabaha. Aminado rin po ang Pangulo na bagamat nakatulong ang dredging sa ilang lugar para mabawasan ang pagbaha, kailangan pa rin umanong palawakin ang mahakbang ng pamahalaan para tuluyang maresolba ng problema sa basura.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hiniling ng akbayan kasama ang mga labor group sa Judicial Integrity Office ng Supreme Court na magsagawa ng administrative evaluation sa mga kautusan ng Pasig Regional Trial Court o RTC na epektibong nagsususpinde sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Layunin ng hinihiling pagsusuri na alamin ang naging proseso at mga kautusang inilabas ng Pasig RTC kaugnay ng pansamantalang pagpigil sa o implementasyon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Patuloy naman nananawagan ang mga labor group para sa agarang pagpapatupad ng wage increase na anilay mahalaga para makatulong sa mga manggagawang nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Samantala, inilarawan naman ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan sa Day 14 impeachment trial bilang bad faith o kawalan daw po na magandang intensyon ang hindi natuloy na pagpupulong ng prosekusyon at depensa para sa paghahambing na mayigit sa 4,400 documents ito. The impeachment trial. Ayon kay Capunan, mga katropa, na pagkasundo ang isagawa ang document comparison noong Webes o Biyernes ng nakaraang linggo, alinsunod sa naging direktiba ng impeachment court. Ngayon pa man, sinabi umano ng kampo ng depensa na sa Agosto 14 pa sila, maaaring may pagpulong, bagay na kinwestiyon naman ng House Prosecution. Inihag din ni Capunan na dahilan umano ng depensa ang kakulangan ng mga abogado, kaya't hindi natuloy ang naunang pagpupulong sa kabila ng mayroong umanong 15 abogado ang kampo ng Vice Presidente. Iginit din ni Capunan na taliwas umano ito sa naging utos ng impeachment court at nagpapakita ng kawalan ng kooperasyon sa dinakdang proseso.
1: XFM News Nationwide.
2: OVP Confidential Funds ginamit umano sa Appreciation Night at Christmas Party. Patropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Live!
5: Sisi ng prosekusyon ang letter response ng Office of the Vice President o OVP sa Notice of Suspension na inilabas ng Commission on Audit o COA noong 2023. Kabilang sa nasabing letter response ang listahan ng mga aktibidad na pinaggamitan umano ng confidential funds. Ayon kay COA ICFAO State Auditor Sailin Del Campo, kabilang sa mga aktibidad sa listahan ng Appreciation Night at Christmas Activity. Gayunman, sinabi ni Del Campo na ang mga aktibidad na nakasaad sa listahan ay hindi kabilang sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Kinumpirma rin ni Del Campo ang naging tugon ng OVP sa Notice of Suspension na may lagda ni na OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Patuloy namang sinusuri ng prosekusyon ang mga dokumento kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng OVP. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, muling hindi humarap si Batangas Representative Leandro Leviste sa National Bureau of Investigation. Kaugnay naman po ng investigasyon sa mga sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa halip ay dalawang abogado lamang ang pinadala ng kongresista sa NBI National Capital Region para tumugon sa pinadalang subpoena. Nauna ng kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag na umalis nga ng bansa sina Leviste at Senator Loren Legarda noong August 2, kung saan Hong Kong ang kanilang unang destinasyon bago tumuloy sa France. Matatanda ang itinuturong financier si Leviste habang si dating Congressman Jing Paras naman ang sinasabing facilitator sa manitangkang pag-set up kay Recto. Ngunit kapwa ay tinanggi ng dalawa ang mga aligasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagmulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ng tig 4.9 million pesos si basketball coach o dating basketball coach Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa mga paglabag kaugnaya ng kanyang work permit. Ayon sa DOLE, pinatawan si Baldwin ng hiwalay na multa dahil sa umano'y paglabaga sa alien employment permit at hindi sa pagkuha ng certificate of exemption. Samantala, pinagmulta rin ang Ateneo dahil sa pag-employ kay Baldwin ang wala umanong kompletong kinakailangang permita. Isasangguni rin ng DOLE ang kaso sa Bureau of Immigration para sa posibleng pagsasagawa ng summary deportation proceedings. Habang sinabi naman ng kampo ni na Baldwin at Ateneo, nagagamit sila ng legal remedies upang questionin ang desisyon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17, katropa ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po ninyo kami napapahinggan sa XFM 93.3 Antique, XFM 106.5 Rojas Capiz at XFM 99.1 Mati City.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Cebu. Si Ombudsman Boying Rimulya ay dumalaw sa Cebu para suriin yung 60 billion pesos na flood control project. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM, Cebu.
6: Sinuri ng Office of the Ombudsman ang tinatayang 60 billion na pesos na halaga ng flood control projects na ipinatupad sa Cebu sa nakalipas na 6 na taon. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa kanyang pagbisita noong Lunes sa Ombudsman Visayas Area Office sa Cebu City. Personal din niyang sinuri ang Mananga River Flood Control Project sa Mananga Bridge 3 sa Barangay Lawaan, Dos, Talisay City, kasama ang mga investigador ng Ombudsman Visayas. Ayon kay Rimulya, uunahin sa pagsusuri ang mga lugar na nakaranas na pagbaha upang malaman kung naging epektibo ba ang mga flood control project. Dagdag ng opisyal na humigit kumulang 25% ng kabuuang pundo ay napunta sa 7th District ng Cebu, habang isa pang 25% ay napunta sa isa ng unang kontraktor. Tutukuyin din ng Ombudsman kung ang mga problema sa mga proyekto ay dulot ng disenyo, pagpapatupad o posibleng korupsyon. Kasama sa iimbestigahan ang tanggapan ng DPWH Regional Director at mga District Engineer, partikular ang aktual na output ng kanilang mga proyekto. Iimbestigahan din ang posibilidad ng ghost project o riga bidding at mga proyektong isinagawa ng walang bidding. Bukod ito, sinuri rin ng Ombudsman ang iba pang posibleng irregularidad sa paggamit ng pondo ng gobyerno, kabilang ang tinatawag na ghost electricity na may kaugnayan sa mga solar projects. Tumanggi namang tukoy ni Rimulya ang mga partikular na opisyal na maaaring nasa ilalim ng pagsusuri kaugnay ng mga flood control projects sa Cebu. Ayon kay Rimulya, tungkulin itong protektahan ang publiko at iyaking ang pondo ng pamalaan ay ginagamit para sa kapakanan ng mga Pilipino. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Lalawigan ng Capiz, isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng red strip o stripe soft-scale insects sa mga high-value crops. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
1: Live!
2: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa pinsalang dulot ng Red Striped Soft-Scale Insects o RSSI sa mga high-value crops, particular na sa mga pananim na tubo. Sa isinagawang pagpupulong kahapon, Agosto 10, sa provincial capital na dinaluhan naman ng mga opisyal ng provincial government kasama mga magsasaka at magtatanim ng tubo sa lalawigan, dito inilahad ang lawak ng pinsalang idinulot ng nasabing insekto sa mga pananim na tubo sa probinsya. Batay sa datos na ipinakita sa kabuuang 4,054 hektarya na taniman ng tubo, 3,126 hektarya na ang naapektuhan ng RSSI mula sa 11 na mga bayan sa lalawigan. Dahil dito, humingi na ng saklolo sa provincial government ang mga sugarcane planters at magsasaka upang matugunan ang nasabing problema. Samantala, nagsagawa rin ng special session kahapon ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Capiz na kung saan agad naman ay inaprubahan ang resolusyon at opisyal ay nilabas ang dokumento nagdedeklara sa Capiz bilang state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng RSSI sa mga taniman ng tubo sa probinsya. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayanropa, XFM News.
0: Ito naman, dating beauty queen at kasintahan po nito ay patay sa aksidente sa Isabela. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Dinalapa sa pagamutan, bagamat binawian ang buhay ang magkasintahang nasangkot sa aksidente na naganap sa National Highway ng Barangay Minante Dos, Cagayan City, Isabela. Sangkoting isang kotse at truck. Minamaneho ang kabilang na Toyota Vios ni James, 25 anyos ng Santiago City, sakay sina Alexis Ann, 25 anyos sa bank teller ng Barangay District 1, Cagayan City, Isabela, at Bryle Hayes, 30 anyos ng San Fermin, Cagayan City. Kabilang pa sa aksidente ang isang pulang berdeng Isuzu Dropside truck na minamaneho ni Dominador, 41 anyos na residente naman ng Sagunay, Quirino. Batay sa investigasyon ng Cagayan Component City Police Station, bago pa man ang aksidente ay nakaparke sa gilid ng kalsada ang trailer na may laman na 200 kaban ng palay, habang binabaybay naman ng kotse ang daana patungong Alicia, Isabela. At nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, habang patungo muna sa bayan ng Alicia, ay bigla na lamang umanong sumalpok ang kotse sa likurang bahagi ng truck. Nagtamo na matinding pinsala sa katawan ang mga sakay ng kotse na agad namang tinugunan ng Rescue 922 at dinala ang mga biktima sa Cagayan Specialist Center para sa medical na atensyon, particular si Jakes, bagamat patay na nang maitakbo, habang dinala naman sa Cagayan District Hospital si Alexis, pero idineklara ring dead on arrival. Ngayon ay patuloy naman ang gamutan kay Bryle. Maaring maharap sa asunto ang driver ng truck, bagamat kasalukuyan pa rin inihahanda ng Cagayan Component City Police Station ang mga kaukulang dokumento para sa posibleng pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
2: Pagmamarites o malisyosong chismis, bawal na sa isang barangay sa South Cotabato. Katropa natin sa Balita Ita Ruel Dumantay ng XFM, Jen Sana.
8: Ipinatupad na sa Barangay Landaan, Pulumulok, South Cotabato, ang isang ordinansa laban sa pagpapakalat ng malisyosong chismis o pagmamarites, maling impormasyon at mga kwentong walang sapat na batayan na maaaring magdulot ng alitan sa komunidad. Ayon kay Barangay Kagawa Joey Salazar Mengito, may akda ng Barangay Ordinance No. 8 Series of 2026, maraming reklamo sa barangay na nagsimula sa mga kwentong ipinasapasa hanggang sa humantong sa mas malaking alitan. Anya, malaking oras ang nauubos sa mga opisyal sa barangay sa pag-aayos ng mga away na maaari sanang maiwasan kung hindi agad ipinapasa sa ibang kapitbahay ang mga kwentong narinig mula sa isang tao. Sa ilalim ng ordinansa, pamumultahin ng 1,000 pesos ang unang paglabag, habang 1,500 pesos naman para sa ikalawang paglabag, at maaari ring atasan ang lumabag na humingi ng paumanhin sa pamamagitan ng social media. Nilinaw naman sa ordinansa na hindi nito layuning labagin ang kalayaan ng pagpapahayag o freedom of expression, dahil nakatuon lamang ito sa mga chismis na mapapatunayang lumabag sa mga provisyon ng ordinansa matapos ang kaukulang investigasyon. Inaprubahan ng sanggunang bayan na Pulumulok ang naturang ordinansa kahapon, Julio Agis, at ipinatutupad ito sa Barangay Landan. Sinuportahan din ito ng ilang residente dahil bukod sa maaring makasira ng reputasyon, ang mga chismis ay maaari rin makasira sa pagkakaibigan, relasyon ng pamilya, at magandang samahan ng mga magkakapitbahay. Sa ngayon, wala pang formal na reklamong inihain sa barangay mula nang maaprubahan at ipatupad ang naturang ordinansa. Mga katropa, iwasan ang stress at alta presyon mula sa mga hindi kinakailangang chismis. Alagaan ang kalusugan gamit ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
0: At si Mirara Mining Santique, nagtanggal naman ng 415 na mga empleyado. Sangguniang panlalawigan, humingi po ng tulong para sa mga manggagawa. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
9: Tinanggal na sa trabaho ang kabuuang 415 na empleyado ng Semirara Mining and Power Corporation dahil sa ipinatutupad na redundancy program o pagtanggal sa mga manggagawa dahil hindi na sila kinakailangan sa operasyon ng kumpanya. Sa panayam ng ex-FM Antique kay SP member Ricky La Vega, sinabi nitong bukod sa nabanggit na programa, posible ring may kaugnayan na naturang pagtanggal sa pagtatapos sa 2027 ng kontrata ng SMPC sa Department of Energy at sa isinasagawang bidding process ng kumpanya. Dagdag pa ng opisyal, dahil isinasagawa pa lamang ng DOE ang bidding, hindi pa malinaw sa ngayon kung makapagpapatuloy ang SMPC sa operasyon. Anya, maaaring isa ito sa mga dahilan kung bakit kinakailangan tanggalin ng ilang empleyado sa pamamagitan ng redundancy program. Nilinaw din ni SP Member La Vega na ang redundancy at retrenchment program ay pinahihidutan sa ilalim ng labor code ng bansa. Maliban na lamang kung maghain na reklamo ang mga empleyado na maaari namang sumailalim sa pagsusuri ng Department of Labor and Employment upang matukoy ang legalidad ng naturang pagtanggal. Dahil sa nangyaring pagkawalan trabaho ng mga empleyado, nagpasa sa SP La Vega ng isang resolusyon na humihiling sa mga kinauukulang tanggapan ng pamahalaan, partikular sa DOLE, na tulungan ng mga apektadong manggagawa sa pamamagitan ng DOLE Tupad at Kabuhayan Program. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katrapang Tessa Mariano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Melay, patuloy na nakakapekto sa atin yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw.
2: Pambadi pinayuhan ng mga residente sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na mag-ingat dahil sa inaasahan na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagbubo ng lupa.
0: Samantala, maaranasaman po ng kalat-kalat pa rin na pag-ulan at thunderstorms ang Metro Manila, Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, dyan sa Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil sa habagat.
2: Patuloy ring binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Pilyu na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa.
0: Sumikat po araw 5:42 at lulubog mamaya 6:21 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinuliksan ng North Korea ang 2026 Defense White Paper ng Japan. Matapos naman ng ilarawan nito ang Pyongyang bilang pinaka malaking strategic challenge sa pagpapalakas ng military capability ng Tokyo. Ayon sa state media ng North Korea, ginagamit umano ng Japan ang nasabing ulat para gawing legal ang mas malawak na military build-up at muling palakasin ang kakayahan nito sa digmaan. Matatandang nagbabala kamakailan si Kim Yo-jong, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na maaaring magpatupad ang Pyongyang ng karagdagang military measures matapos ang test launch ng Japan ng US-made Tomahawk cruise missile. Kasunod po nito, nagsagawa rin ang North Korea ng test launch ng isang short-range ballistic missile sa dagat sa pagitan ng North Korea at Japan na itinuturing ng ilang analyst bilang babala sa Tokyo.
1: Showbiz News! News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa na namang milestone ang naabot ni dating actress at singer na si Nikki Hill matapos siyang makapagtapos ng Bachelor of Science in Interior Design sa Sofa Design Institute. Nagtapos si Nikki with highest distinction at tumanggap din ng Best Thesis Award, patunay ng kanyang natatanging academic performance. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, mga kaibigan, guro at lalo na sa kanyang asawang si Brian at mga anak na sina Finn at Maddie sa kanilang suporta sa buong panahon ng kanyang pag-aaral.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Nagpasya po ang Converge Fiber Sixers na palitan ang import nila matapos ang apat na sunod na pagkatalo sa PBA Season 50 Governor's Cup. At papalit kay Jamal Franklin si Cameron Clark na inasa magde-debut para sa Converge sa laban kontra Terra Firma. Ngayon pong araw na ito dyan sa Inali Center, Santipolo. Ito na ikatlong import ng Fiber Sixers ngayong conference. Matapos mabigong may balik ni Franklin ang koponan sa winning track sa kabila ng kanyang mataas na scoring average. Hindi na bago po si Clark sa PBA dahil dati na rin siyang naglaro para sa NLEX Road Warriors, San Miguel Beermen at sa Hong Kong Eastern.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po XFM News Nationwide. Ngayon pong maulang araw ito ng Tuesday, August 11, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita sa aming Facebook at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At subaybayan niyo rin kami sa aming TikTok at Instagram.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Sa ngalan niya, Katropang Brian De Paz, ako si Katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: Ang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa ating programang The Secret of Health, kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na makakatulong sa atin po para mas maging healthy, mas maging informed at prepared sa anumang uri ng problema at mga karamdaman na maaaring maranasan ng atin pong pangangatawan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remy Litoy. At sa ngalan po ng isa sa ating po mga kapartner, Doc Ronald Paler. Ito po yung liko, Doc Michelle Hines, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa ating po mga bantay kalusugan, isa rin po sa ating po mga certified naturopathic practitioner at ating po alternative medicine na Dr. Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, Doc Misael, sa lahat ating mga taga-subaybay, bagaman maulan pa rin.
0: Mm-hmm, naku, tama.
1: Eh, talagang parang walang kasawa-sawa itong pag-ulan.
0: Walang hindi tayo tinatantanan.
1: Oo, eh, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong talakayan, sa ating pong The Secret of Health. At sana ho, ay marami na naman tayo mapulot na mga pakipakinabang na bagay sa ating pong pagpapalusog, pagpapalakas at pagpapasigla.
0: Tayo po yung mapakinggan sa lahat ating mga XFM stations and Solid FM, ganoon na rin sa iba pa mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. At syempre, sa bayan din po tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Live stream po tayo ngayon, mga ka-wellness, ha, sa atin pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa atin pong live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may hatid sa inyo na regalo ang Yes to Health. Paano po makamtan ang regalo na ito? Napakadali lang nang pwede yun yung gawin, ha. I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences ninyo patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, i-announce natin

0: sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga yung dahil sa mga pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan, ha? Sa Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix especially ay available sa Mercury. Ganun din sa Fisher Mall Supermarket. Ayan na. Sa mga gusto makabili ng ating mga healthy coffee. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto ng Yestro Health sa ating pong online shopping store sa Shopee. O, search lang Yestro Health 2011.
1: Siyempre pa, ka-wellness ang Yestro Health product. Mabibili po natin sa lahat ng Yestro Health Clinic and Pharmacy. At ang good news, may discount. Sa mga senior citizen na pupunta po doon. And also sa mga magpapakonsulta doon sa ating po mga naturopathy consultant, at kung kayo doon ay bibili ng produkto, merong special price para po sa inyo. At ang kagandahan niyan, pwede nyo pang kausapin yung ating mga consultant para po sa inyo mga pangangailangan pagdating po sa natural o tinatawag nating naturopathy. We have modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong mga program katulad po ng nutritional therapy, Radotech, yung Radotech, isang pamamaraan to check our vitality, ano, pati yung ating ARDK and yung live blood analysis natin. Meron pa tayong mga acupuncture, herbal therapy, biozapper, and terahertz therapy. Kaya kung nais po ninyong pasyalan ang Yes to Help, eh yan ho yung mga aasahan po ninyo na pwede nyong ma-avail ng mga services po namin po sa Yes to Help Clinic.
0: Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng mga services na ini-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng Zaynep. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zamboanga Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamboanga Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zamboanga Plus Coffee Mix.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information ay tahitid sa atin ng Sun Tone Plus.

0: X. Ngayong maulan-ulan, Doc, malamig ang klima. Mm-hmm. Napakasarap humigop ng healthy coffee.
1: Ay, siyang tunay talaga.
0: Ay, syempre, pag magkakape tayo, lagi natin isipin. Ano ba yung kinakape natin? Ito ba yung makakapagpakaba? O ito ba ay makakapagdulot ng binipisyo sa ating kalusugan? Ha? Kaya sa mga coffee lover dyan at gustong mag-shift ng inyo pong nakaugali na kape, subukan nyo ating pong Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix. Ngayon pong araw, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga flood-borne and rainy day illnesses since talagang naranasan pa rin natin, Doc, ang matinding ulan, pabugso-bugso na ulan at siguro rainy season na rin ngayon, ano? Nag-uumpisa na, mga ka-wellness, ano? Kapag ganito ang klima, laging pumapasok sa ating isipan kung ano yung mga panangga natin sa ulan, payong, kapote, kung ano yung pwede natin makuha, ano, sipon, ubo at kung ano-ano pa. Lalo naman doon sa mga lugar na kung saan ay binabaha, ay lagi nilang ina-anticipate, Doc, ano, kung ano yung pwedeng gawin kapag nandyan na naman yung panahon ng tagbaha. Ano, lulusong ba sa baha o ano ba ang gagawin? Lilikas na ba kaagad?
1: Matutulog na lang.
0: Matutulog na lang. Pero may mas importante po tayong mga dapat na alalahanin, mga ka-wellness, ano? Kung ano yung mga sakit na laging lumalabas o nagsisilab basan kapag ka panahon ng tag-ulan, lalo na pagka dun sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding pagbaha, naandun yung mga maruming tubig, ano? Mga kontaminado ng mga pagkain at mga inumin, yung pagdami ng mga lamok at mga karamdaman dulot ng mga infected mosquitoes na yan. At alam nyo ba, according to WHO, itong mga pagbaha, ano, ay nakakapagdulot ng pagtaas ng mga waterborne and vector-borne diseases. Dahilan yung flood water, ano, yung tubig baha, ay nakokontaminan nito yung pinagmumulan, ano, o yung sources ng mga inumin na tubig. While yung mga stagnant water naman or yung mga naiipon na tubig ay nagpo-provide naman dun sa mga mosquitoes, ano, para mag-breed, ano, yun yung breeding ground nila. Ayan. At dito na pumapasok yung tinatawag ng Department of Health na Wild Disease or WILD. Ito ay kumakatawan sa waterborne disease, influenza-like illnesses. Nung nakaraan, Doc, grabe ang naitala ng mga influenza-like illnesses na iyan. Ano? At ang daming na ospital, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Kumbaga, parang ikinabahala nila, baka magkaroon uli ng panibagong pandemya.
1: Kasi yung COVID nga, nung nakaraan, nababalita ako na medyo dumadami na.
0: Oo, yun nga.
1: Kaya sabi ng mga tao, ako, pandemic na naman.
0: Kaya itong mga influenza-like illnesses na ito ay hindi silabasan din sa mga ganito pong kapanahunan. At isa pa dyan, yung leptospirosis, isa sa matinding problema o karamdaman dulot ng mga tubig baha. At isa pa yung dengue. Ayan. Mm-hmm. Kaya tumataas ng kaso ng mga nakakaranas ng dengue. Kaya sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin itong mga common illnesses na nagiging concern during rainy season or itong flood season.
1: At pag-usapan natin, ano, actually, yung tubig baha, yan karamihan ngayon, walang choice kundi lumusong sa tubig baha. Hindi lang yan simpleng rainwater. Actually, kapag bumabaha yung tubig, maraming halo yan. Pwedeng galing sa kanal, di ba? Yung mga animal waste na nasa sulok-sulok na hindi nalilinis, yung mga basura, yung mga kemikal na hindi natin alam kung saan ang galing, saan nakaimbak dati, putik, mga microorganism, at iba pang mga contaminants. Kaya hindi po safe na yung flood water na ano, na naka-expose yung ating water sources. Kasi alam mo yung mga ano, yung mga linya ng Nawasa, ng Maynilad, nakabaon yan. Pero kapag may mga leak yan at nagkaroon ng baha, ay delikado, ano? Hindi siya pwedeng gamiting panghugas, pangligo, o hindi, lalong higit sa lahat, hindi pwedeng ma-expose tayo ng matagal doon, ano? Yan yung problema pag panahon ng pagbaha at tag-ulan. Another fact is, yung mga lamok, sinasabi mo nga kanina, hindi nila kailangan ng maraming tubig para mabuhay sila. Just imagine, ang lamok ay kahit konting tubig lang, basta
0: naipon dyan.
1: Pwede silang mabuhay. Kaya tingnan natin yung mga lumang gulong, di ba? Sa Maynila, yung mga barong-barong, di ba? May mga kapatong na mga gulong, di ba? and yung mga bakanting mga lugar kung sa may mga bote etc. Mm-hmm. Ano, timba, mga paso na may merong stagnant water, kahit na konti lang yan, pwede po yang pagmulan ng breeding ground ng mosquito. At kaya lagi sinasabi ng DOH, lagi na naalala ko eh, itaob, itaktak, mm-hmm. takpan mm-hmm. yung lahat ng mga water sources natin, dahil ito'y pwedeng maging breeding ground ng mga ito mga mosquito. Ano? Mm-hmm. Actually, isa sa pinakandelikado yung pagdami ng dengue.
0: Tama, oo.
1: Noong unang panahon, malaria, pero parang bihira na lang yung may malaria ngayon. Mm-hmm. Dengue ngayon, ang delikado. Ang dengue, hindi po yan bakterya, no? Mm-hmm. Ito po ay hindi rin nakukuha dahil lamang sa pagkain ng mga matatamis. Mm-hmm. Okay? Di ba pwede sabihin na iiwas ka sa dengue dahil mm-hmm. iiwas ka sa matatamis? Ito po ay virus, ano? Na transmitted sa pamamagitan nitong mga Aedes aegypti mosquitoes na to, na isang uri ng lamok, na yung species nila nagkakalat ng ano ng mga major viral infection sa mga tao, katulad ng dengue, mm-hmm. Kung alam niyo po yung yellow fever, yung Zika, and also yung chikungunya. Mm-hmm. Ito yung mga responsible doon ng mga lamok eh. Kaya nga sa estimate po ng World Health Organization, merong 100 hanggang 400 milyong dengue infection taon-taon sa buong Grabe. Mundo. O kaya nga kinakailangan daw nating tingnan yung mga possibility kung na pwede tayo magkaroon po nito. And hindi lang dengue. Ang lumalabas ngayon na maraming cases, mm-hmm. pati yung leptospirosis. Mm-hmm.
0: Yeah, sa pinakamatinding problema, sakit.
1: At saka itong leptospirosis, hindi ito agad lumalabas mm-hmm. na ngayon ka sa baha, mm-hmm. tapos bukas meron mm-hmm. ka na.
0: May incubation period din
1: minsan,
0: siya.
1: Minsan, days and weeks mm-hmm. after exposure. Ano? Kasi ito ang dahilan kung bakit hindi po natin naiisip agad na ay baka ano to, baka dahilan ito sa leptospirosis. Mm-hmm. Akala natin regular na lagnat lang hanggang sa yung kinamamatay. Kaya nga sabi ng Department of Health na yung leptospirosis symptom may take time to appear after exposure. Kaya kinakailangan ano, pag nagpunta kayo sa baha, then a few days after, kahit isang linggo na nilagnat kayo, pa-check up kaagad kasi yun yung namimiss ng iba eh. Akala nila regular lang na lagnat, mm-hmm. hindi nila naalala nag-ano pala sila sa baha. O lumubog sila sa baha.
0: Pala,
1: oo, lalo na kung meron silang mga you know, yung mga sugat-sugat mm-hmm. ano.
0: Open wounds.
1: Oo. Another thing, yung diarrhea. Hindi lang ito ordinaryong stomach upset. Mm-hmm. Kapag kayo ay dumudumi-dumi, pasintabi sa mga kumakain, mm-hmm. ano, hindi lamang po yung dumi ang nawawala, ano. Nawawala din sa ating pagdumi yung tubig, mm-hmm. yung electrolytes. Kaya nga ang pinaka-serious complication ng diarrhea ay tinatawag nating dehydration, mm-hmm. especially sa mga bata, sa mga matatanda. Kaya sinasabi ng World Health Organization na ine-emphasize nila na yung oral rehydration ang key treatment sa mga diarrheal disease. Kasi wala kang magagawa eh. Infected ka ng isang uri ng bakterya, then ikaw ay dumudumi. So kinakailangang ma-hydrate ka para mapaltan yung mga tubig na nawawala sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Speaking of diarrhea, Doc, pag-usapan nga natin itong problema na diarrhea. Let's expound it. Ano? Mm-hmm. Para sa kalaman ng mga ka-wellness natin, ano ba yung reality na nangyari sa pangangatawan natin once na nagkakaroon ng diarrhea mm-hmm. ang isang tao, at ano ba yung mga pwedeng causes nito in connection with the floodwaters?
1: Pag sinawag na diarrhea, mm-hmm. ibig sabihin, dumudumi ka ng hindi lang dalawa, hindi lang mm-hmm. tatlo, ano, or more. At mm-hmm. yung dumi mo, talagang matubig. Mm-hmm. Misa, may makikita ka dyan, pag dumi, wala na nga halo solid. Mm-hmm. Talagang tubig
0: lang,
1: ano?
0: Talaga. Oo.
1: So, kung ito ay tumagal ng mahigit sang araw, mm-hmm. hanggang mahigit pa, eh delikado yun, ano? Mm-hmm. Kasi yung diarrhea, eh hindi pwedeng hindi lang nanggagaling sa isang sakit lang. Mm-hmm. Pwedeng ito ay symptom ng mas matinding infection.
0: Oo.
1: O dahilan sa mga pwedeng contaminants, mga pathogens katulad ng bacteria, virus, or parasite mm-hmm. sa ating katawan. Kaya pag may ganyan kayo sakit, hindi pwedeng ano lang eh, home remedies lang. Kailangan nyo magpapa-check up, ano. Kasi marami pwedeng mag-cause ng ano ng ganito. Pwedeng E. coli, mm-hmm. ha? Pwedeng Salmonella, pwedeng Shigella. Mm-hmm. Norovirus, marami yan. Mm-hmm. Rotavirus, etc. Ano, other intestinal parasite can cause also diarrhea. Mm-hmm. Kaya kinakailangan, kapag isang araw na ganun yung sitwasyon, pag mga bata nga, hindi ko nga sinasuggest maghintay ng isang araw eh. Mm-hmm. Pag nakita nyo na ang dumi ng bata ay talagang matubig, nakatatlong dumi na yan yung bata, hindi mm-hmm. na umiiyak, wala ng luha, mm-hmm. tahimik na lang, hindi na umiimik, mas madelikado sa bata kasi hindi sila marunong magreklamo eh. Mm-hmm. O sa matatanda, pag napansin nyo na ganun na rin nangyayari sa kanila, huwag nyo na hintayin ng isa araw. Kailangan nyong dalhin na yan sa pinakamalapit na health center o sa hospital para hindi sila... Kasi alam mo sa diarrhea, sa dehydration, ang pinakang keyword dyan, maagapan siya.
0: Yes, oo. Oh.
1: Kasi even, madala mo sa ospital, pag super dehydrated, na hirap na yung mga doktor na ihabulin yun.
0: Tama.
1: Especially sa mga bata.
0: Ang diarrhea kasi, Dok, is ano eh, para siyang ano rin ng katawan natin, defense mechanism ng ating pangatawan.
1: Yeah, totoo
0: yan. Yung paraan kung saan gustong ipalabas ng katawan mo yung mga nakapasok, either that is toxins,
1: yes,
0: virus, bacteria man yan, nakapasok sa katawan mo.
1: Oh.
0: Ang defense mechanism ng katawan mo is ipalabas yun, i-flush out yun siya sa pamamagitan ng pagdudumi. Ang problema, Dok, nahuhugot yung mga tubig, electrolytes sa katawan natin na nagdudulot ng dehydration sa ating
1: katawan. Kasi wala namang ibang gagamitin ng katawan kundi yung water reserve
0: tama,
1: mo.
0: Tama, Dok.
1: So kaya ang key prevention talaga niyan, hydration, para tama. Hindi ka maubusan.
0: Oo. So paano, Dok, nakukuha ba yun? Yung mga causes ng diarrhea na ito?
1: Oo. Very simple explanation para doon sa mga hindi nila masyado pa itong alam. Ano? Pwedeng contaminated na tubig, contaminated na pagkain, na ipasok mo sa bibig mo, pagpasok doon sa tiyan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng baha o nagkaroon ng anything, kahit hindi baha, kapag medyo panis o na-contaminate yung pagkain mo. So, ang mangyayari noon, pag pumasok yung microorganism sa katawan natin, the body will be alarmed. Kasi kaya, delikado yun eh, yung mga mikrobyo na yun. So, ang gagawin, tama yung sinasabi mo kanina, the body will try to flush it out by using our body's fluid reserve. Ang problema, yan, nauubusan nga po tayo. Kaya, ang una-unang titingnan natin, yung dumi. Kapag masyadong matubig na, unusual, tapos parang nang lalata, meron akong kaibigan, hindi na nga nakaalis sa CR eh.
0: Tama.
1: Tapos tumawag na lang ng ano, binuhat siya doon. Talagang sunod-sunod yung ano niya, dumi. Dahilan lang sa pagkain ng kwek-kwek na...
0: Nako.
1: Nakailang ulit na yata.
0: Niloto.
1: Nakailang araw na yata yung nirecycle. Yun ang nangyari sa kanya, ayon sa paliwanag ng kanyang doktor. So kasi posibleng kasi magkaroon ng ano, panghihina, pwede kang lagnatin,
0: tama,
1: pwede kang sumuka. Yun ang worst kapag kasabay yung suka.
0: Saka yung dumi.
1: Saka yung dumi.
0: Oo.
1: Mas matindi yun. Saka yung abdominal cramps at doon, parang hindi mapakali. Tapos, ang pinaka-worst noon talaga, yung sudden death. Kasi nakakamatay. Matinding nakakamatay ang dehydration.
0: No? Kasi pagka nagkakaroon ng dehydration, parang nag-shrink yung mga internal organs natin doon, ano?
1: Yes. Biro
0: mo, huhugutin lahat ng katawan mo yung mga water reserve para lang i-flush out yung mga dapat na ipalabas sa ating pangangatawan.
1: Oo. Tapos ang sign nun, kapag dehydrated ka na, matinding uhaw, tapos para kang dry mouth, di ba? Yung ano, tapos sa mga bata, lalim ng mga mata. Umiiyak sila pero wala silang luha, walang pawis, mainit ang temperatura ng katawan. Tapos sa severe cases, hindi si, parang ano sila, confused. Sa mga baby naman, check nyo daw yung diaper. Pag ang diaper hindi na hindi basa. Baka ano kasi nga, yun ang problema sa maliliit na bata, hindi sila marunong magreklamo.
0: Minsan nami misunderstood pa.
1: Yes, so kaya yun po ang problema sa dehydration, mga ka-wellness.
0: In case, Doc, na magkaroon ng diarrhea ang isang tao, ano ba yung mga standard na dapat gawin para maiwasan itong problema na dehydration? Meron kasi yung iba, meron din akong natanong na isang medical doctor na sabi niya, wag daw basta-bastang iinom ng mga yung mga pampaampat ng dumi.
1: Yes.
0: Oo, kasi hindi natin alam kung ano nga yung dahilan.
1: Kung gaano kadelikado yung mikrobyong pumasok.
0: Oo, yun yung sinasabi nila. Kaya mas maganda makapagpakonsulta daw, Dok.
1: Oo, ang pinaka-standard talaga niya na tinuturo ng Department of Health ay yung oral rehydration solution.
0: Yun
1: talaga yung pinakang sure na pwede nating simulan sa bahay. Ngayon, ako, sa tingin ko, pag mga maliliit na bata, huwag nyo nang i-home treatment dyan. Dali nyo na sa... Kasi mahirap pag bata.
0: Mahirap sila maka-adjust.
1: Saka hindi mo rin mapainom minsan ng... Kahit may oral rehydration, hindi mo mapainom. Yung mga medyo malalaki na, siguro pwedeng simulan sa ganun. Pag mild symptoms pa lang, yun ang kinakailangan. So, para hindi kayo umaasa na doon sa mga home remedies, sa mga bata po, ha, exempted ang bata dito sa advice ko ha, dapat ang bata kasi dalhin sa ano. Pero yung mga iba na pwedeng gumamit ng mga oral rehydration solution, pwedeng simulan sa bahay. Meron ng classic na paggawa niyan eh. Kaya lang hindi ko na maituturo 'yon ano kasi kulang na tayo sa oras.
0: Kasusunod
1: na lang siguro. Kasi pag dinala ka sa ospital, And maraming pwedeng gawin eh. Pwedeng kailangan ng antibiotic, pwedeng i-hydrate ka using IV. Kaya pag para hindi umabot sa ganun, kinakailangan doon pa lang sa preventive side. Hindi na tayo proactive dapat nagpapabaya. O kinakailangan eh, malinis yung tubig na iniinom. Medyo mahal ang mga purified water, pero pag may baha-baha, huwag kayong umasa sa inyong tap water. Kinakailangan talaga maganda yung tubig ninyo. At always wash your hands. Yung sinasabi nila, no? Kahit anong ginagawa mo, pumunta ka sa labas, hugas kamay, pumunta
0: dapat
1: sa CR, hugas kamay.
0: Talaga.
1: Yes, kasi dito sa kamay nang gagaling karamihan ng mga foodborne illnesses, yung contamination. O yun, doon
0: minsan ang kasi, Dok, ano na lang, alcohol na lang eh.
1: Hindi.
0: Sanitizer na lang ginagawa.
1: Eh, ang alcohol, okay din yan. Kaya lang hindi yan ang standard na paglinis ng kamay kasi alcohol, nandun din yung mga mikrobyo.
0: Tama, Dok.
1: Diba?
0: Kaya mas, ano, at asayo pa ng mga eksperto, mas delikado daw yung mga namatay na mga bakterya o mga mikrobyo sa kamay mo na maipapasok mo pa sa iyong pangangatawan.
1: Oo. Kaya hugas kamay. Gamit ang sabon. Ganun lang kasimple yun, mga ka-wellness, para hindi po tayo magkaroon ng contamination. Commonly sa kamay nang gagaling yan.
0: Kaya yan, kinakailangan kalinisan, mga ka-wellness. And then, of course, kapag meron ng onset, ano, lalo na, Doc, yung first onset ng diarrhea, kasi ma-feel mo naman kaagad yan sa mga, siguro, mga tatlong beses, limang beses ka na pabalik-balik sa CR.
1: Totoo.
0: Tapos, tubig na yun nilalabas mo. Eh, mas maganda, mag-rehydrate na kaagad. Or kung na-feel mo na parang nagka-cramps na yung iyong pong stomach area, ay magpunta na kaagad sa paggamutan para malapatan na kaagad ng karampatang lunas para po dun sa inyong mga karamdaman. Kasi sa mga bata naman yan, huwag nang hintayin na umabot pa ng isang araw yung pagdudumi. Matagal na po yun, mga ka-wellness. Naalala ko, Dok, sa aking anak, napakahirap napakahirap i-IV pagka dehydrated na yung bata.
1: Shrink na kasi nga dehydrated.
0: Pag lumulubog na yung mga mga ugat, nako. Napakahirap, kahit mga expert na mga nurses, hindi basta-basta matusukan.
1: Kawawa lang yung anak nyo sa dami ng tusok.
0: Okay, so mga pag yung mga anak nyo po, especially yung mga 5 years old, sabihin natin, pababa, or even yung mga infant, lalo-lalo na, ay mas maganda, ipacheck nyo na kagad sa mga PDA ninyo.
1: Yes.
0: Okay, mga ka-wellness, ngayong alam na natin yung tungkol sa mga problema na ito, like diarrhea, dehydration, at iba pa ng mga blood-borne illnesses na ito, maganda rin na maalaman natin kung ano pa yung pwedeng gawin po natin, ha, para maka-cope up yung atin pong pangangatawan sa ganito pong mga sitwasyon, na ano yung pwede natin gawin, at ano yung mga preventive measures pa na pwede na po nating maisagawa. Mamaya po, pag-uusapan natin yan sa pagkabalik ng
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatabla.
2: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa mga pinag-uusapan natin, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating usapan mula patungkol sa mga karamdaman na nagsisilabasan ngayong panahon ng tag-ulan at panahon ng tagbaha. Isa sa mga prominent na karamdaman na nakikita natin ngayon, Dok, itong problema o karamdaman na leptospirosis, isang bacteria infection. Dulot na ang bakterya na Leptospira. Isa sa mga common na route nito, Dok, ay yung exposure natin o yung contact natin sa mga floodwaters, ano? Kasi doon naman sila talaga, Dok, kumbaga, yun yung lagusan nila, yun yung daluyan nila. Mula sa mga feces, ng mga hayop, ano?
1: Mga daga.
0: Mga
1: lalo.
0: Daga, nako, yung mga waste products nila. Eh, pagka bumabaha, syempre, nagkasama-sama na yun doon lahat, Dok, ano? So, itong mga, ano na ito, Dok, itong mga dumi na ito na pinagsama-sama na nagko-cause ng Leptospira na bakterya, ano po ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin para makaiwas sa ganito pong problema, at ano yung mga pwedeng solusyon nito?
1: Simple lang yung rule pag may baha. Kung hindi kailangan lumusong, huwag lumusong.
0: Yan.
1: Lalo na kung meron kayong sugat, at minsan yung sugat nyo, hindi naman talaga nakikita minsan yung kuko. Sa kuko, may mga ano pala kayo, ingrown pala kayo.
0: Oo, yan.
1: Oo, kaya may allergy kayo. So, hindi pa pwede. May lulusutan yung bacteria. So, tingnan nyo yung symptom. Wala, lumusong kayo. Hindi talaga maiwas. So, kahit ilang linggo na nakakaraan, pag kayo nilagnat, masakit lagi ulo, parang trangkaso, nangihina, tapos isa sa ano yung red eyes, isa yan sa classic sign ng leptospirosis, kailangan magpakonsulta na po kayo kasi nakakamatay po ito.
0: Tama.
1: Ito, marami po namamatay sa tinatama kasi hindi nila alam, wala siya, akala nila, hindi related doon sa paglusong sa baha. Ang symptom niyan lumalabas few days or weeks after ng contamination. O, kaya kinakailangan talaga na kayo ay maging aware, proteksyonan yung inyong katawan pag lulusong sa baha para hindi magsisibandang huli. Kasi nga, napakahirap labanan ito pag huli na. O, although may mga antibiotic, pero sa totoo lang, kung late na, medyo delikado na din sa ating kalusugan.
0: Mahirap na talaga. Ayan sa mga ka-wellness natin, Doc, paano naman makakatulong ang Santong Plus Gold natin? Sa mga kababayan natin na gusto makaiwas sa mga karamdaman na ito dulot ng mga ganitong panahon.
1: Ayan, ang mga produkto natin, hindi naman direct na gamot sa mga nabanggit nating sakit. Take note, ha? Pero ang taglay nito mga phytochemicals at yung mga nutritional content po nito, napakalaki po ng tulong. Una sa ating internal defense kasi yung ating immune system, sinusupport talaga yan ng mga nutrients o na nandun sa Santon Plus Gold. And another thing, nagbibigay siya ng sustansya para ma-sustain yung energy level na which is bumabagsak yan during infection. At saka yung healing abilities ng ating katawan, mas pinalalakas niya yung metabolic function, yung detoxification process. Natutulungan yan para mabisyal tayong gagaling. Example, yung bawang. Meron siyang sangkap na tinatawag na allicin. Isa ito, sangkap ng Santon Plus Gold. Na yung allicin, isang active phytochemical na tinatawag nga nila na natural antibiotic. Yun yung bansag sa kanya. Dahil sa kakayahan po nito na labanan ng ilang mikrobyo sa ating pong katawan. And next is yung vitamin C. Ang vitamin C talaga namang kailangan bilang immune booster yan mga ka-wellness. At tumutulong po yan sa healing and repair ng ating mga damaged organ. Kasi ang infection can also damage our cells.
0: Tama,
1: Kaya vitamin C can really help us if we take that during the time of illness or before the illness comes. Ganon din po yung vitamin D3 na meron tayo sa premium D3 as one of the best immune booster. Kasama ng vitamin C, kasama ng zinc. Vitamin D3 plays a big role sa ating immune system na siya naman talaga ang pinakang number one na in charge sa katawan during the infection.
0: So itong mga vitamina na ito, Doc, itong mga nutrition na ito, suplemento na ito, nakakatulong sa ating pangangatawan, especially in preventive measures. Para, kumbaga, merong sanggalang yung katawan natin, merong panglaban yung katawan natin, if ever man, na mga merong papasok na mga mikrobyo, mga bacteria, viruses, mga fungi, at iba't iba pa mga pathogens na pwedeng puminsala sa atin pong kalusugan. Not to kill them firsthand, but to boost our immune system. Palakasin yung first defense ng ating pong pangangatawan para yun naman talaga yung pupuksa talaga dun sa mga mikrobyo na yan na nakapasok sa katawan natin. Ha? Kaya huwag kalimutan, ultimate trio po natin mga ka-wellness. Nawa araw-araw ay meron kayong supply nito para may makalaban yung katawan natin. Ha? Pagdating ng mga ganito pong kapanahunan. Okay? Maraming salamat, Doc, sa mga informative. Natalakayan patungkol dito sa mga karamdaman na nagsisilabasan sa panahon ng tag-ulan at lalo-lalo sa panahon po ng tagbaha. Lagi pong alalahanin yung mga kinakailangan nating gawin para makaiwas sa mas malalang problema sa ating pong pangangatawan at kung ano yung mga dapat po nating measures na gagawin din para makalaban sa mga karamdaman po na ito. Okay? So pagbalik po natin, ay sasagutin naman natin mga katanungan ng mga kababayan natin patungkol sa kanilang mga karamdaman at sasagutin natin yung mga katanungan patungkol sa ating pong mga produkto. Kaya kung meron kayong mga inquiries, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Tutok lang po mga kawelas dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsantong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapi sa gabi ka. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa gabi ka. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kapitin sa gabi ka. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang.
2: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit. Tiga sa New York.

0: Welcome back, mga ka-wellness, mga katropa, sa ating pong programa ng The Secret of Health. So, yung mga katanungan, huwag pong magatubili na i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, ay mga natural at mga powerful herb yan. And of course, standardized extract, kaya highly absorbable sa ating pangangatawan. Ako, napakataas ng absorption rate no, sa ating pong intestinal tract. Kaya kukuha ka agad natin yung mga bisa nito. Ano, napakinabangan ka agad ng ating pong pangangatawan kung ano yung mga nutrition na may mabahagi nito sa atin pong kalusugan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gusto makasubok ng atin pong Santone Plus Gold at iba pang produkto ng Yes to Health, ay pwedeng mabilihan sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. Ha? Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011, or kung malapit lang din naman kayo sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ay dumiretso na po doon. Ano? At isabay niyo rin ang pagpapakonsulta. At kung gusto niyo pang masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay pwede niyo pong subukan, mga ka-wellness. Ha? Available ang atin pong mga services na yan sa iba't ibang mga wellness clinic po natin. Mga specialized program na pwede po ninyong makuha sa atin pong mga consultants, ha? Na naangkop para sa inyo pong mga kondisyon. Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang atin pong mga alternative consultant para gabayan po kayo, pagpayuhan at kung ano man yung mayutulong po nila sa inyo, mga kababayan.
1: At syempre, pagpupunta tayo sa Yes to Health, meron tayong mga opportunity to talk with our consultant. At yung mga naturopath. Mm-hmm. Kasi minsan, yung iba na guguluhan, paano sila mag-uumpisa sa naturopathy?
0: Mm-hmm.
1: O, kaya opportunity po yan to talk to them at sabihin nyo kung inyong, ano ang inyong kasalukuyang medication, ano yung inyong mga nararamdaman. Kasi meron pong sagot ang naturopathic medicine bilang complementary dun sa mga treatment na ginagawa na sa inyo. O, hindi natin i-replace anumang treatment, anumang maintenance na iniinom ninyo, kundi ito ay bibigyan natin in a program to complement dun sa inyong existing medication. O, batiin natin pala, partner, yung ating mga taga-subaybay dito sa ating palatuntunan, mga masugid nating viewer sa Facebook Live, si ayan, si Mrs. Laging nanonood dyan. No? Si Ma'am Emeline. Rogelio Cantian Guarin.
0: Mm-hmm.
1: Si Ayane Tolentino. Si El John. Ganon din si Josephine Abrugar Australia. Sabi niya, magandang hapon po mga katropa. Salamat po sa regalo na natanggap ko na. Ayan, natanggap na pala ni Ma'am.
0: Oo.
1: O, kaya kung gusto niyo makatanggap din, simple lang naman yung mechanics. Eh.
0: Mm-hmm.
1: I-share niyo ho yung ating live stream. Lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Mag-comment sa ating live stream. Mm-hmm. Ng inyong mga good experiences. Ano naramdaman nyo? Anong benepisyo sa inyo sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health? Maging dun sa ating mga texter.
0: Mm-hmm.
1: Bigyan natin sila ng opportunity. Uh-oh. Na mag-share sila. At pag na napili ho namin yung inyong sharing ng inyong good experiences, yung testimony ninyo, eh baka po mapili kayong mariregaluhan. Yan, si Ronnie Pasugiron. Mm-hmm. Sabi niya dito, magandang hapon po mga doc. Ingat po tayo, mga ka-wellness, sa leptospirosis, mm-hmm, lalo na umuulan at bumabaha, watching from Quezon Province. Ayan, welcome sa mga taga-subaybay natin sa Quezon Province. Siguro nakikinig yan sa XFM dyan po sa Chaong Quezon.
0: Mm, oo. So, yun ha. Ganun din kay Rico Bagusi. Good afternoon, Doc. Ayan. Mm. Easy. Good afternoon din at happy viewing sa inyo po dyan. Ha? At sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, ha? Malusog na pakikinig sa inyo po lahat at malusog na panonood. Kung saan man po kayo ngayon, ingat-ingat tayo ha, lalo sa mga lugar na kung saan ay nakakaranas po ng matinding pagbaha.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na sa mga syudad ha. Yung mga nasa probinsya din, Dok, eh meron din mga lugar na binabaha.
1: Yeah, nakakalungkot dahil kumbaga yung mga hindi nakakapagtrabaho. Mm-hmm. Ang dami. Yung school nga yata ngayon, walang klase.
0: Oh.
1: Tapos marami ako nakita nung pumunta ako na Maynila, mga shop sarado.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya ibig sabihin talagang may impact ito sa ating mga, sa health and wellness, mental health, physical health, financial health ng ating mga kababayan. O, kaya, manalangin lang tayo sa Panginoon.
0: Ganun pa man, mahalaga na malusog pa rin tayo mga ka-wellness. Mm-hmm. Mas okay na, Doc, yung hindi ka nakakapasok dahil may baha.
1: Oo.
0: Kesa hindi ka nakakapasok dahil may sakit ka. mas okay okay pa yun. Ha? Kaya mahalaga pa rin na pangalagaan natin ang ating pong kalusugan. Huwag na huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio mga ka-wellness. Ha? At syempre yung mga healthy coffee natin. No? So, mga ka-wellness natin yan na gustong humigop ng mainit na kape.
1: Mm.
0: Partner rin nyo dyan sa kung ano man ang pwede nyo ipares dyan. Ha? Subukan nyo ang ating pong mga healthy coffee. Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix at yung Premium D3 Coffee Mix po natin.
1: Oo. May nagtanong sa akin, okay, wala akong magagawa. Lulusong talaga ako sa baha. Ano bang pwedeng life hack o health hack na pwede yung mga advice? Alam mo, meron. Mga sinauna pa to. Pag lulusong kayo sa baha at wala kayong choice, kung meron kayong langis ng nyog or VCO,
0: yun,
1: ipahid nyo sa inyong, yung mga ma-expose. Kasi alam mo, ang VCO, parang ano yan nag-a-act yan as natural protective shield sa skin. Kasi nga, hindi makapenetrate basta yung tubig sa oil. So, ipahit nyo yun sa inyong mga ano. Sabi na, hindi kaya parang aswang tayo dyan, Dok. Nagpapahit tayo ng mantika. ano po yun? Totoo po yun because antiseptic din ang BCO at nag-protection dun sa ating balat. Then after po ninyong lumusong sa baha, pagbalik ng inyong bahay, pwede kayong gumamit ng Santon Plus herbal soap.
0: Oil.
1: Herbal soap. Yung herbal soap natin, meron siya mga herbal component extract na may antiseptic properties.
0: Yun yung gawin din lang pang hugas, Dok.
1: Yun ang gawin yung pang sabon kapag kayo ay galing na sa ano sa labas. Kasi di nga naman may iwasan. Minsan hanggang tuhod, yung baha. So, yung tip ko sa inyo yun, BCO kung meron, kung wala, langis na nyo, pwede na. Kung walang-wala talaga, di langis, mantika. Ilagay nyo para lang may konting protection kayo na hindi agad ma-penetrate yung inyong skin. Pero kung may sugat po talaga, huwag na huwag. Oo, pwedeng, pwede kayong magbota, pwede kayong mag-ano. Yun yung sagot ko dun sa nagtetext sa akin.
0: No, yun ha. Sa mga kababayan natin, kailangan meron talagang protection, laban sa mga tubig baha po na ito, mga kaibigan. At madalas din dyan, lalo pag matagal na nakababad yung paa natin sa, sa mga tubig baha or mga contaminated water.
1: Oh.
0: Usually, Doc, yung mga, mga fungal infections. Malipunga. Yan.
1: Buni. At
0: iba pa. Oo. Daming mga skin diseases na pwede natin makuha sa mga yung exposure sa mga contaminated waters, mga wellness.
1: May herbal na panglaban dyan sa mga fungal na yan. Alam mo yung, yung Acapulco? O yun, doon sa mga...
0: Meron kayong makita niyan dyan.
1: Dikdikin nyo yung Acapulco, ikuskus nyo doon sa, sa mga nababad. Para maiwasan yung...
0: Ingat lang sa paggamit ng Acapulco, Doc, kasi masyado matapang. Kinakailangan doon lang sa affected area.
1: Tama.
0: Huwag nyo ikakalat sa buong malawak na parte ng balat mo.
1: Kasi may sulfuric compound dyan, na anti-fungal property.
0: Same pala siya ng, Doc, bawang.
1: Same siya ng bawang, kaya ginagamit yung Acapulco sa buni, hadhad, alipo. Basta,
0: fungal infections. Yun, Okay, mga kabalas, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mag-text sa atin po numero. Ito po ang text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po mga tayo mga ka-wellness. Doc, meron nagtanong po dito. Yung vitamin C po with alkaline, kahit na paralyzed po ako, pwede po ba yun sa akin?
1: Oo naman po. Kasi pwede nga yan kahit wala kang sakit. How much more kung meron na tayong sakit na paralyzed na tayo, much better to take vitamin C every day. Kasi ang vitamin C, mahalaga po yan una sa tibay ng ating mga ugat. Na alam naman natin, napaparalyze ang tao, una, pag nagkakaroon ng bara dun sa part ng daluyan ng dugo sa utak natin. Kasi hindi na masyadong elastic yung blood vessel.
0: Tama.
1: So, to bring back the elasticity, kailangan natin ng collagen. So, maging healthy yung endothelium or lining ng ating mga blood vessel, kailangan natin ng vitamin C as precursor or catalyst sa production na nagpapatibay po sa ating mga daloy ng dugo. Kaya maganda ho mag-take kayo ng Santon Vit-C. Yan po yung natural alkaline vitamin C na Yes to Health.
0: Mm-hmm. Kumbaga, ano yun eh, need ng katawan natin yung vitamin C. May,
1: yes.
0: may sakit ka man o wala, isa sa pinakakailangan ng katawan mo yan siya. Ano? So sa mga kababayan natin na hindi sapat yung nakukuha nila sa mga pagkain na ating nakakain, ano, kung lacking talaga siya, so you need supplementation. Either yung mga syrup or yung mga capsulated na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagka acidic na yung chan nyo, at karamihan naman ng mga tao ngayon acidic yung chan, piliin nyo talaga yung mga alkaline based na vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Para hindi magre-react yung inyo pong tiyan, mga kaibigan. Kasi mayroon magtatanong, Doc, ano ba yung mas mas epektibo? Yung acidic vitamin C ba? Yung alkaline na vitamin C?
1: Pareho yan.
0: Parehas sila,
1: yes,
0: mga kaibigan.
1: Pareho yung vitamin C, kaya lang magkaiba sila ng base.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi hindi pwedeng sabihin, yung ascorbic acid hindi masyado mabisa, mas mabisa. Hindi po totoo yun. All vitamin C have the same
0: parehas lang yan
1: benefit.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, minsan kasi, yung mga sensitive yung tiyan.
0: Dun sa compatibility ng katawan mo.
1: Alam ba, acidic ka, tapos nag-take ka ng acid-based vitamin C. Ito naman is, hindi na ito bago sa lahat ng information na to. So, medyo nagre-react yun siyan. Saka sometimes, if you need to take more dosage of vitamin C,
0: kasi hindi kaya.
1: Hindi, medyo nagkakaroon stomach upset. Mm-hmm. So, ang pinakaya nga na na-invento yung non-acidic vitamin C for that reason. So, yun yung main purpose nun. So, kung may vitamin C ka, nagre-react yun siyan mo, at yun ay ascorbic acid based yun, pwede kang mag-ship sa non-acid base. Like Santon Vit-C.
0: Vitamin C natin. Okay. Doc, another inquiry. Doc, namamanhit po ang talampakan ko. Diabetic po ba ako? At tinutusok-tusok din yung talampakan ko. Salamat, Doc. Jerry po ito.
1: Hindi naman automatic, Sir Jerry, na diabetic ka.
0: Mm-hmm.
1: Kapag kasi yung neuropathy naman, nangyayari yan. Kahit hindi tayo diabetic.
0: Mm-hmm, tama.
1: Pero para makasigurado tayo na hindi ka diabetic, you need to do some consultation sa inyong doktor.
0: Some test also.
1: Punta kayo sa isang doktor sa diabetes para malaman at ma-check kung kayo ay diabetic. At kung kayo diabetic, ibig sabihin, complication yun.
0: Mm-hmm.
1: Yung tinatawag na neuropathy. Pero hindi lang diabetic ang pwedeng magkaroon yan. Pwede magkaroon din yan yung mga masyadong deficient o kulang sa B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag mababa yung B-vitamins natin, isa sa nagsasuffer yung nerve natin. Tapos hindi, alam mo, high blood ka.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ka rin magkaroon ng ganun. Kung hypertensive ka.
0: Mm-hmm.
1: Meron kang problema sa circulation dun sa lower part ng katawan mo. Pwede magkaroon ng differential nerve natin.
0: Kaya ano pagkakulang sila, Doc, na no? B1, B6, B12.
1: B12.
0: Nako. Lagi mo mararanasan yan, no?
1: Saka minsan yung mga yung mga electrolytes din.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang kasi nagkukos yan ng muscle cramps.
0: Mm-hmm.
1: Ano rin, apektado rin yung nerve transmission. Yung mga may problema sa electrolytes.
0: Mm-hmm. Kaya nga, Doc, di ba pagka dehydrated ka?
1: Oo.
0: Ano yun? Possible na magkaroon ka ng crampings,
1: yes.
0: Nanginginig yung mga muscles mo.
1: Kasi bumabagsak yung electrolytes
0: yan,
1: mo. Usually yung sodium, yung potassium, yan, bumabagsak yan. Kapag ikaw ay dominan-domina, hindi kontrolado.
0: Iyon, no? So, maraming factor pala, Doc, kung bakit nakakaranas ng yung ganung problema, yung parang tinusok-tusok yung talampakan mo or yung mga extremities mo. So, much better nito kung meron kayong time, makabisita ka sa mga wellness clinic natin or makapagpakonsulta po kayo para makita, mapinpoint kung ano yung pinaka-dahilan nung ganun pong problema o yung ganung karamdaman.
1: May tanong naman dito. Pag ikaw po ba ay may LBM, pwede po bang uminom ng buko? Kasi malayo po kami sa tindahan, di po makakabili basta ng para sa dehydration.
0: Buko? Pwede kung meron ka mga bilhan.
1: Actually, ang buko is maganda siyang isotonic solution.
0: Yes.
1: Kasi sa isang study, yung buko, merong identical properties sa ating plasma. Diba? Kaya lang, pwede siyang pang-sustain. Pero hindi ito substitute dun sa mga oral rehydration solution na prepared sa mga laboratory. Kasi yun, balance yun eh.
0: Tama.
1: Yung yun. Kasi it's a combination of salt and sugar. So, ang gagawin lang natin, pag mayroon kayo dehydration, you can take buko also kasi para hindi kayo manghina.
0: At pandagdag, kumbaga.
1: Pandagdag yan ng mga electrolytes, yung potassium na galing doon, yung sodium na galing doon. Ang buko lang, kapag mahina ang kidney mo, meron kang kidney failure, hinahinay sa paggamit ng buko juice kasi medyo less, mataas yung sodium and potassium noon.
0: So, kaya kailangan na ma-monitor yun siya doon.
1: Yes. Ano? Iba na yung plain water nga kapag may problema ka sa kidney. Talagang nililimitahan ng doktor yan. Kaya sabi ko nga, para hindi mangyari sa atin, very unfortunate kasi alam mo kung bakit. Kailangan mo ng tubig. Kaya lang, hindi ka makainom kasi yung kidney mo tamad na. Hindi na niya ma-process yung tubig. Namamanas ka na. Pwedeng magkatubig ang baga mo. Kaya ang pinaka-bottom line, prevent mo talaga na masira yung kidney.
0: Ayun. Okay. Eto, another inquiry, Doc. May problema po ako sa lalamunan tapos ay may amoy ang aking hininga.
1: Yun, baka meron siyang mga sinusitis. Ayan ang tawag dito, yung tonsillitis.
0: Tonsil stones.
1: Oh, frequent na infection sa lalamunan. Hindi lang bad breath kasi ang pwedeng mangyari, pwedeng magka-problema sa puso. So, ang gagawin po ninyo, kailangan masolusyonan talaga yung ano, yung laging pagka-problema sa lalamunan. Isa sa magandang ano niyan is ako doon sa product natin, ang highly recommended ko yung premium D3 soft gel capsule. Marami na rin tayo nabigay ng advice na yun. Ang gagawin nyo doon, instead na lulukin nyo yung premium D3, butasin nyo, tapos sipsipin nyo yung laman. Medyo lasa nga lang ito na gata. Gata ba yun?
0: BCO eh.
1: BCO. Pero, stay nyo ng ilang minuto sa lalamunan nyo. Siguro mga 2 soft gel.
0: Huwag mo inuman kagad ng tubig.
1: Huwag mo na uminom ng tubig. Let the premium D3 soft gel capsule, yung laman niya, mapenetrate yung lalamunan mo. Then siguro after 10-15 minutes, pwede ka nang mag-uminom ng tubig. Yun kasi para may direct contact. Kasi alam mo naman yung BCO, and also yung
0: moringa seed oil.
1: Meron siyang nature phytochemical that can also help inflammation and yung may antibacterial property. Yan. So yung mga ganun. Tapos isa pa maganda, yung salt gargle every day. Kahit once. Salt gargle. Yung salt gargle, dapat maabot yung lalamunan mo salt gargle. Isa pa yung pag-take na activated charcoal. Yung activated charcoal kasi, natural na deodorizer talaga yon. Isa pa na pwede mong gamitin, yung culantro. Natutunan ko sa lolo ko yan.
0: Anong gagawin sa ano doon?
1: Kapanahonan nila, partner, itong Michelle, ano, para bumango yung hininga nila, dalawang ginagamit nila, anis at culantro. So nakalagay lang daw yan sa mga bulsa ng mga binata nung panahon. Ewan ko lang kung alam pa. Tapos yung culantro, natural antibiotic kasi yun eh. Yung culantro, antiviral, antibacterial. Nguya nila ng dahan-dahan yun. Yung mga butil-butil na bilog yun eh. Parang sago. Tapos nguya nila hanggang sa maubos nila, dahan-dahan yun. So yun ay breath refresher. Meron siyang antibacterial property. At nakakatulong siya sa pagpapaganda ng amoy ng ating hininga. Yung anis naman, para mag-amoy baby yung hininga mo. Anis. Sisip-sipin, nguyain mo rin ang dahan-dahan.
0: Parang kikindihin mo.
1: Yung
0: mga star anis.
1: Yung mga ganon. So, yun yung, ano po, yun yung classic home remedy during that time sa noong unang kapanahunan.
0: Baka hindi nila alam, Dok, yung culantro. Coriander seed.
1: Coriander. Yeah. I-research yung culantro. Coriander seed. Yun ay mabango.
0: Pag ginuya-nguya mo, Dok, yung culantro, pwede mo lunukin yung ano nun?
1: Pwede,
0: yung sapal nun.
1: Pwede mo siyang lunukin kasi edible naman yun eh. Edible yan.
0: Tips para sa mga kababayan natin.
1: Tip mula sa lolo namin.
0: Gustong maging maayos yung ano nila. Yung breath, yung hininga nila. Pero mas maganda talaga yan, ma-check kung ano yung pinagmumulan ng bad breath po ninyo.
1: Yes.
0: O yung halitosis. Ano?
1: Commonly, ang isa sa dahilan ng bad breath, kung malinis naman yung bibig mo, like natutut brush, pwedeng, yung halitosis kasi, pwedeng nagagaling sa tiyan. Pag yung mga hyperacidic, may acid reflux yan, commonly nagkakaroon ng ano yan, ng pagkakaroon ng halitosis o pagbako ng hininga.
0: So, yung sa mga kabayan din, lalo na yung ganito, lagi nakakaranas ng problema sa kanilang throat area, mas maganda rin yan, Doc, iwasan yung mga mucus forming ng mga pagkain para hindi masyadong malakas yung production ng mucus mo at hindi tirahan ng mga bacteria. Kasi yun yung laging nangyayari dyan. Pagka malakas kang kumain ng mga pampalakas ng production ng mucus, mga tinapay, mga noodles, yung masyado matamis na mga pagkain, at yung mga malalamig din na mga inumin at mga pagkain kasi mga pro-inflammatory yun sila. Mas mainam na iwasan po yun, mga ka-wellness. Then, subukan nyo po yung mga nabanggit ni Doc Algie. At malaking tulong yun para po sa inyo. And of course, huwag kalimutan, Ultimate Trio, take po kayo niyan everyday, mga kaubayan.
1: Ayan, may ano dito, gusto kong ihabol tong kit na to, no?
0: Sige, Doc.
1: Paano daw gumawa ng homemade oral rehydration solution?
0: Yun.
1: Pwede mo lang itong i-substitute kung walang-wala na na mabibilhan. Ito yung formula, no? Isang litrong malinis na tubig.
0: Mm-hmm.
1: Mga ano yan, apat at kalahating cups.
0: Ano yan, Doc? Pwedeng purified or distilled?
1: Mas maganda yung purified water. O malinis na tubig. Any malinis na tubig.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Then, anim na level teaspoon of sugar, asukal. Then, kalahating level teaspoon of salt. Yun yung imimix mo sa isang litrong malinis na tubig. Imimix mo yon, ang lasa nun, manamis-namis na maalat-alat. Yun talaga yung combination of formula ng oral rehydration solution. So, yun ang iinumin po ninyo. Sa mga adult, ito yung advice ko lang, ha. Pero sa mga batang maliliit, infant, huwag niyong
0: iasa
1: doon.
0: Oh.
1: Oh, ito, pang-emergency lang at kung wala talaga habang malayo kayo, ito yung pwede niyong gawin. Actually, tinuturo naman talaga ito.
0: May tanong, anong klaseng asukal ba o anong klaseng asin? Any kind ba?
1: Any kind. Brown man yan. Kasi, ang pinag-uusapan dito is yung how to help the body hold water na hindi ka ma-dehydrate. So wala namang sinabi sa advice kung anong klase ng sugar.
0: So, sa mga kababayan natin, ha, yan ang pwede po ninyong pinakamabilis gawin kung meron dyan sa tahanan po ninyo. Ano? Lion Doc, yung mga nasa remote areas.
1: Hindi mo iwasan kasi malayo sa butika. Pero kung talagang malayo kayo, ang suggestion ko sa inyo, meron na talaga kayong bibilihin. Actually, ewan ko lang kung meron pa ngayon. Sa DOH, namimigay sila sa mga health center ng Orisol na ganyan, oral hydration solution.
0: Okay, ha, para maiwasan yung dehydration kasi mahirap talaga pagka dehydrated na, mga ka-wellness. Ang daming makakompromise sa mga internal organs po niyan. Okay? Doc, another inquiry. Ang FBS ko po ay 120. Ang HbA1c ko ay 5.7. Kailangan po ba ng gamot? Ano po ang interpretation nyo nito? At ano po ang bawal? Salamat po. Aliya ito ng Cavite.
1: Hindi kami makakapag-recommend kung kailangan mo na ng gamot, pero ang advice ko sa iyo, maghinahinay ka na sa mga matatamis sa carbohydrates.
0: Ang 120.
1: Oo.
0: Ano na 'yan siya?
1: Nandoon na 'yan
0: borderline or above. Kasi ano, Doc, 110 pa ba mga wellness, ano? Or mas mababa pa, ano? Yung bilang ng FBS po ninyo.
1: Oo. Yung doktor mo lang ang makakapagsabi.
0: Mas maganda makapag-consulta ka.
1: Kung kailangan mo na mag-take o minsan.
0: Na maka-maintenance. Oh.
1: Yeah, tinitingnan naman nila yan kung diabetic ka talaga o nasa pre-diabetes ka. Kasi kung diabetic ka, nabibigyan ka ng prescription. Anti-diabetic maintenance. Pero pag may mga doktor na minsan, i-advise ka nila na maghinay-hinay sa mga ganito na hindi pa sila nabibigay ng maintenance. So, depende nga yan sa inyong doktor.
0: Okay. At sa mga pagkain naman na dapat mong iwasan, yung iba kasi, Doc, focus lang sila sa mga sweets na mga pagkain.
1: Pero ako talaga, even hindi ganyan kataas yung blood sugar mo, pinaka-the best din mag-take na Santon Plus Gold.
0: Yun.
1: Kasi Santon Plus Gold, merong mga anti-diabetic properties yun mula dun sa mga herbal extract na meron siya. May ampalaya siya, take note, may garlic siya. Kaya, kung kayo mayroong ganyang blood sugar, FBS ba yung sinabi niya? FBS,
0: tsaka HbA1c.
1: HbA1c. Medyo mataas-taas nga ng konti yun. So, mag-Santon Plus Gold na kayo everyday, one capsule, 3 times a day, para makatulong sa inyong pag-manage ng inyong blood sugar.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan din dyan, mga ano, especially kung meron kang history na or meron kayong family history
1: na diabetes,
0: sa diabetes, kinakailangan mag-control kayo, ano, sa inyong mga diet, and then yung nabanggit ni Doc, ano, Santon Gold Herbal Capsule and Premium D3 also, very beneficial para po sa inyong mga ka-wellness. At yung vitamin C, of course, ano, para sa mga nerves natin at sa mga kaugatan ng ating pangangatawa, napakahalaga po yan, ha? And then, iwas kayo sa mga matataba na mga pagkain, highly processed na mga pagkain, iwasan yung mga masyado mga tamis na mga inumin. Minsan, doon tayo nadali, mga kababayan, ha? Hindi ka nga palakain ng mga matamis na mga pagkain or hindi ka palakain ng mga mataba ng mga pagkain, pero doon ka nadali sa mga inumin ng mga matamis.
1: Yes. Mas mabigat yung liquid sugar kasi.
0: Yan. At ang bilis kasi nun mahatid dun sa inyong bloodstream. Mga minsan, triple yan, Doc, ano?
1: Yes.
0: For example, yung amount ng kinain mo kesa dun sa ininom mo, mas madami yung glucose na ihahatid ng iyong pangangatawan dun sa iyong dugo mula dun sa mga inumin na naiinom natin.
1: Oh, tama ka dyan. Ayan, ako, wala, tinitinan ko dito, wala nakasunod dun sa mechanics.
0: Oh, yun nga.
1: Dyan ba sa text mo?
0: Wala din, Doc. Wala nakasunod sa mechanics natin.
1: Ayan, so, sorry.
0: Sunod na lang mga ka-wellness. Alalahanin lagi ang mechanics natin para kung gusto nyo makasali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, i-share nyo ang atin pong live streaming, i-comment nyo inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At kung kayo ay nanonood sa atin pong Facebook live stream, ay huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health, mga kababayan. Okay? Paano to? No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much for always listening and tuning in sa ating palatuntunan, The Secret of Health. At sana po'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalusog at pag-iwas sa karamdaman. Dok. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang araw ho sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Dok. Algie. At maraming salamat din sa ating mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat pong tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa alam po nating butihin na CEO, Dok. Remilito, uy. At sa alam po ni Dok. Ron, ang ating pong kapartner dito sa ating pong programa. Ito po yun ko, Dok. Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon po lang dalangin ng Panginoon wa, ang siyang patuloy ng papagaling at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto na kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina, at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: sakit.
1: Give up naman ka, di ba? Masakit na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
2: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na.
0: X-Rated.
4: Moritz!
1: Unyag pa ron.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katropa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: A song for you, mga babe, entitled I'll Make Love to You by Boy Suman. At ang inyong taon-taon, mag-uban-uban ta sa programa X-Rated.

Tapos, bakit pa ba, way, JR? Angayon pa ba, gid pa sa iloon ng mga tao na maghatag og kasakit sa to ang mga babe? Kung gipasakitan lang ta, unya paasahon lang unsa pa na diha. I think deserving pa sila sa another chance sa pagpapatawad. Kasi kung hindi, wag na po. Wag na. Anyway, mga babe, atong oras, alauna 46 na sa hapon. Kumusta man ka diha? Asa man ka nakaplaster karon? Sa mga babe na ito nga, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-serrated gihapon, mga babe. Uban-uban, tagikan alauna e media. Kanto dala stress sa hapon. Daghan na po tag mga hisgutan karon ng mga, of course, no? Mga kuhaan na itong pagtulunan, gikan sa storya sa kinabuhi o gugma nga ipadala or ipadala diri sa ito ang programa, mga babe. Ang ito ang kahaponon karon, medyo naglagiting ang kainit. Diri ba sa inyo nahimutangan, mga babe, kumusta ba ang dagan sa panahon? Ang init sa panahon, mas init pa sa inyong relasyon. Unsa na laman eh. Ang uban lugar karon kay Bugnaw. Oo, sa makabugnaw po sa inyohang pagtagal. Pero wala na tayo magagawa dyan. Tanggapin na lang talaga natin yan, mga babe. Kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon at pinagdadaanan ko ngayon, magsama tayong lahat. Anyway, mga babe, ha? Sa mga babe nato diha nga karon pa naka-tune in, maayong hapon sa inyong tanan. Of course, sa mga babe nato nga naminaw diri karon sa XFM 89.1 Davao, maayong hapon, mga babe. Ingon man sa mga babe nato nga nagsubaybay po diri sa may XFM 107 Tagum, XFM 99.5 Jansan, maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga kasimanwa ko na mga Ilonggo, kag-Ilonggada nga namati, subong mayad nga hapon sa inyong tanan, mga babe. Sab sa mga babe nato diri sa XFM Mati, XFM 101.7 Bukidnon. Oy, speaking of XFM Bukidnon, nakita nato atong station manager diri sa XFM Bukidnon, pinakamaanyag. Walay makalupig talaga si Ma'am SM, Ma'am Inday Marie. Good afternoon. Og I think nagabiyahe na sila, pabalik na pud og Bukidnon karon. So na lang sila yung mga ano diri. Kanang gitan-aw lang gid nila akong naog. Gita maayong hapon sa inyo, ha, Ma'am SM, no? Og sa mga kaubanan nato diri sa may XFM Bukidnon. Ingon man, diri sa XFM 89.5 Pagadian, maayong hapon sa inyong tanan, mga babe. XFM Zamboanga, XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Soon, mga babe, sa mga babe nato diya sa may Kidapawan. Mayong hapon kay hapit na punta nga madunggan diri sa XFM 91.1 Kidapawan. Oo, may mga lugar karon nga giulan, mga babe, habos amping-amping mo diha, kay wala ra ba ko para ampingan mo. Unsaon na lang gid ko magkasakit mo, mga babe, wala ko para atimanon mo. Ano mas maayong kanang prevention is better than cure. Mag Zathone vitamin C ta para boosted ang atong immune system. Og dili na mo manginahanglan ni babe para ampingan mo. Alauna 50 sa hapon sa mga babe nato diha nga gusto magpabuhat sila mga greetings, shout out request, ilahang mga patimbaya sila mga mahal sa kinabuhi. Pwede niyo na ang inyong ipadangat. Inyong i-text, mga babes, ito ang text line 0969-333-0537. Matruhon ko 0969-333-0537. Diha lang i-text, mga babe, kaya ito ang basahon unya sa unahan. And of course, pwede po mo magbisita sa ito ang Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital, para makita ninyo kung unsa ba dyan ang epekto sa Zanthone Gold Coffee Mix sa inyohang DJ. Ilasan kayo, babe Sabrina. No, pwede mo magtanaw diha, mga babe. Or baka bisita ha ko ang Facebook, official Facebook page, Babe Sabrina, or ang Sabrina XFM Davao. O, diba? Dali rin ninyo makitaan. O, maayong hapon, sab, sa mga babe nato diha nga karun pa naka-tune in. And of course, sa mga nangutan na diha, kinsa man inisigyaw yaw sa radyo. Ano ka pa mga kadungog-ani? Kaya, bago lang po tayo na nag- umupo.
lingkod na ano, DJ ninyo diri sa X-Rated. Babe Sabrina po ang babe ng bayan. Amoy pala. Kamu na lay sumpay. Amoy palang ulam na matod pa nila diri. Maulo mo mudag claim ana oy ngano. Grabe, amoy palang ulam na. Basi may nga sila humot siguro gini si baby. Pag magtagbo, may nasimuton. Doon lang dyan ako yung ano, mga kaliog-liogan, ang mga tangkugo, no? Ang mga kilikili. kung humot ba yun? Kung pagsimot na ako, ulam ba yun? Anong klaseng ulam kaya yon? Marami kasing ulam din mga baby. Hindi natin alam kung anong klaseng ulam yung maamoy. I cannot. Anyway, mga babe, unya sa unahanan, ready na yung kaugalingon diha. Kaya to ananing sugdan dayon. Di na natudugay-dugayon taon-taon mga babe, mga to ang X-Rated drama. Kung anay yung kape diha, lingkod-lingkod na LL na diha, babe. Laray-laray na diha kay taon-taon sugdan na natatong X-Rated drama. Madunggan na po ninyo kung unsa ang storya sa kinabuyo gugma nga to ang tagaan na po o pagtagad karong hapuna. Kung unsa na po ba to ang itambag sa mga taong gahig ulo. O sa mga taong nagahimo lang yung problema para tambagan diri sa X-Rated. Ito mga babe, no? Itong taga-agpagtagad ang mga gipaabot ng mga problema. Oh, dakan pa akong problema, tagaan pa tag problema ninyong drama. Kaya nga, ang ano bitaw, oh basta, kato na. Anyway mga babe, ha? Sige, karon totod, ready na diha. Plaster na. Ani, ano babe? Isulod ko na. Madunggan na nimo ang atong drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait ka na ba?
3: Nakuni ang butul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tadwalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ayahku. Buskaku sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga atong hatagan og pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Johnson City Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og agreement. Dear Babe Zabarina, palihog tawga lang ko ninyo og Delo. 25 anyos. Kining akong problema mahitungod sa akong uyab karon. Galibog ko kung unsaon ni siya. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Nganong ni aka?
2: Jima.
1: Pauli na. Wakoy ganang matubangi mo.
2: Please, sorry.
1: Baboy ka. Hayop ka.
2: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kaya kung magpakasal ni mo sa imong gibuhat na rin ako. Ha, Delo?
2: Oo. Oh, tuwid kaya ako ang nakauna ni mo. Kung magpakasal ka na.
1: O ganoingon ko og dili. Ha?
2: Sima.
1: Tuwid kaya lahiyang akong pagtanaw na ni mo, Delo. Di na ang kaning Delo nga akong nailhan ni mo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nagonsensya ko sa hindi mo. Nabalaka ko para niya.
0: Nausang masag ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko sa hong kahinom, Bay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong dibuhat. Pero huwag masabsya mo siyagit. Sige lang, sige hilak.
0: Sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, okay ka na nako.
1: Pasalamat ka nga labtika. Aw kunwa pa. Gibuwagan na tika.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko, ha?
0: Oo, Chima. Makalaong ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag 3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Inyong gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Nakabantay na ka nga medyo book down na si Jima ni mo?
0: Oo, Bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay kung mga dago niya ang suroy. Dasay buhaton ay lakaw. Nga, tagsa na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Ang imong uya.
0: Ma!
3: Nakita na ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ay, may supa ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maumbuwag ito siya.
3: Buwagig yun ha. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh! Ang konan ako. Uyag doon ako.
0: Kinuha.
1: Og, kadagan may doon. Nga nung iaka?
0: Jima.
1: Pauli na. Wakoy ganang matubangi mo.
0: Please, sorry.
1: Paboy ka. Hayop ka.
0: Magpakasal kita.
1: Sa imong gihimo, ganahan kay kung magpakasal nimo sa imong gibuhat ni rin ako. Ha, Delo?
0: Oh, tuod kay ako ang nakauna nimo. Kung magpakasal ka na.
1: Ugon mo ingon ko og dili. Ha?
0: Sima?
1: Tuod kay lahi ang akong pagtanaw na nimo, Delo. Di na ang kanin, Delo, nga akong nailhan nimo. Dili na!

0: Bay, relax lang.
1: Nagonsensya ko sa unggi mo. Nabalaka ko para niya.
0: Nausang masag ka. Wala lang ang tato ni mo ipadayon kung wala lang siya masugot.
1: Nadalan ko sa unggi hinang bay. Mismo ako nakaingon ko nga. Murabag, di na ako ang naghimo ato. Yes, nahug si Mirip ang akong nahitab, ang akong gibuhat. Pero huwag masabsya mo sakit. Sige lang, sige lang.
0: Sige lang. Pasig, mauli aranas, Jima. Iba o sabi ako nga, love kayo kaniya.

0: Salamat nga, uki ka na nakuha.
1: Pasalamat ka nga labti ka. Aw kunwa pa, gibuwagan na ti ka.
0: Salamat kay Chima. Salamat kayo.
1: Pero, ayaw na tuos bang imong gibuhat na ko, ha?
0: Oo, Chima. Makalaom ka. Dili na. Happy anniversary, Jim. Mag-3 years na ta.
1: Oh.
0: Jim, may problema?
1: What man?
0: Kunyang gabi, lakaw ta?
1: Sa sunod adlaw na lang, Delo. May lakaw mi si Mama.
0: Aha. Sige, okay.
2: Nakabantay na ka nga medyo bugdaw na si Jima ni mo?
0: Oo, bebab.
2: Uy!
0: Termina lang siya nga na ay alibay. Kung mga dago niya ang suroy. Dasay buharton ay lakaw. Nga, tagsan na lang kayo may mga lakaw.
2: Unsa?
0: Muna.
3: Ang imong uyap.
0: Ma!
3: Nakita na ko to nga dunay kuyog nga lain. Ug loving kay sila.
0: Usa?
4: Ayam isupak ka si mama ni Mohadilo.
0: Asta ka pa?
4: Wa ko makagusto atong bayhan. Maong buwagi to siya.
3: Buwagi yun na. Kundi ka gustong imaldisyon ka na mo.
0: Ma!
1: Oh! Ang konan ako. Uyab doon ako.
0: Kinuha.
1: Og, kadaga na mga dunay na itabo na mo sa kama.
0: Usa?
1: Mau kong ganahan ka makigbuwag, o buwag na ta.
0: No. Dili, Jim. Istoryahan ni na to. Ni ako, mibalik ko. Wa na itong maklaro ang atong paligsulti sa miaging simana kay gusto pa kayo space. Pero karon ako nang tapuso ng atong relasyon.
1: Onsa? Di ko masugot. Karon na noon nga nagbuwag namin ni Alvin.
0: Mau ba? Buwag na mo? Pero ako dili na ko nimo. Tugod kay dili na ko madawat ang imong pagbuwag na ko.
1: Aw, mag-abot na sa estado. Tungod kay ikihati ka sa imong pag-grape na ko sa una.
0: Usa!

Babe Sabrina, mao ni akong dakong problema. Tungod kay dili gyud makigbuwag nako si Gemma. Ang tinuod babe, okay man ang amuang panag-uban. Kaslo no na unta mi. Apan maulag ito. Nahimo ko nga makuha ang iyang virginity. Tungod ato nga panghitabo babe. Nabugnaw ang pagtagad ni Gemma nako. Ug nangita siya og lain. Karon ako na ang ni-give up sa muang relasyon. Sa tinud-anay lang, mga 10% na lang gyud ang akong love niya, babe. Tungod kay nabugnaw man gyud ang akong pagpakigrelasyon. Labi na nga nakabalo ko, nakapila na nga dunay nahitabo nila. Huwag ang akong mga pangutana, babe. Maokini. Unsaon man ako paglingkawas ani ni Gemma? Mahulog ba nga rape to ang akong nahimo sa una? Nga human ato babe na okay man ni. O kun buwagan ko siya, mupasaka og kaso nga rape nako. Madutlan ba ko babe? Unsa man ang akong maayong buhaton? Tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Delo.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mapibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang galang katikati.
4: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

0: Babe, that was Let Me Love You by Judd Madela. Atong oras, alas 2:22 na sa hapon. Mahalik na punta sa itong pagpanaguban-uban sa programa.
1: X-Rated.
0: Kumusta man ang mga babe? Dalo diha, nga ganina pa yung tao ay nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban. Exaggerated na kayo ang, ano, ang palakpak, no? Nagpaabot sa to ang pagbalik ay medyo na shokera gud ko gamay sa to ang drama kaganina mga babe, no? Medyo ni ambak gyud ang ato ang ano dere. May mga technical glitches, but anyway, lumalaban pa rin tayo. And I know for sure nga nakadungog gihapon pud mo sa drama nga giplay nato kaganina ang storya sa kinabuhi ni Delo, ang iyahang love life na hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. But anyway, mga babe, before that, of course, I would personally greet my friend over here, JD, happy birthday. Oh, patanawa daw ko sa pogi nga naong babe. Greet on air, babe. Grabe naman. Yung itsura ng isang JD na parang kamukhang-kamukhang-kamukha si Daniel Padilla.
2: You see, you see.
0: Grabe ang reaction. So, gigreet na taka Tagalog yun, ha? Kahit magkahirap-hirap ako dito at magkalisod-lisod. Ginawa ko yun, JD, para sa'yo, ha? At sa lahat ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthdays today, sa happy birthday sa inyong lahat, mga babe. And I hope and pray na inyong i-celebrate inyong adlaw na tawhan nga puno sa pagmahal, malipayon, of course, dunay peace of mind. Pinakauna sa tanan, mga babe, on top of that, ang pagiging healthy jud kanunay. No? Dapat i-maintain gid nato to ang panglawas kas health is wealth, di ba? Unsaon na lang ginadiha kung nagkamuriching na gud, no? Ayan na. Oh, kamukha daw ni Ronnie Alonte pala. Ay, oh, Ronnie Alonte pala. Akala ko si Daniel Padilla. Anyway, mga babe, balik na diri sa tuang suwatan po nga gibasa ka ganina. Actually, ano, ni ambak man nga tuang drama, no? But ako ang ipasabot sa inyo, ha, nga spur diri sa gipadala nga suwat sa tua. Okay man ang relasyon ni Delo, no? O sa iyahang uyab. Okay man ilahang pagpanaguban-uban, babe. Kumbaga wala may problema. Actually, niabot na sa punto nga hapit na sila nga kaslon. Ang problema lang, kay imbis nga hapit na sila kaslon, wala na nakaantos ni si Delo sa iyahang gibati o natandog niya ang pagkababay sa iyahang uyab. Nakuha niya ang virginity, mga babe. Giisip to siya sa babae nga murag girate good siya. Kasi semi-rate daw ang nahitabo. But after ato, mga pila ka weeks, nagka-okay man sila o gagingong gidawat sa babae ang panghitabo. Mga babe, si Gemma, gidawat niya. Nagka-okay sila, but ang consequence atong gihimo ni Delo is gibinuangan siya ni Gemma. Karon kay nabaliktad na po ang panahon. Siya na pud ang dili kay Gemma, siya na pud ang makigbulag kay Gemma. Unfortunately, si Gemma dili mo sugot o diyahang gihulga si Delo nga kasuhan tungod sa rape na gihimo sa una. So, unsa ba ang dapat buhaton ni Delo karon, babe? Tabangi ragod ko ninyo tambak. Kay murag nag-ano na jud ko diri. Kalisod ba sa ilang mga request? Tagalog daw. Lahat yun? Itatagalog ko yun lahat? Baka hanggang dito na lang ako. Dili makaya. Ayun mga babes, mga gusto diha nga mag-greet sa amin, mag-tambag di ay. Grabe sa greet. Gusto nga magtambag sa tuang letter sender karong hapon na mga babe, pwede ka mamutawag sa tuang hotline 0969-333-0537 o turun ko 0969-333-0537 kay para matambagan natun sabay mayong buhaton ni Delo labi na kining iyahang sitwasyon karon mga babe. Ayun natin caller sa Pikas Linya. Hello babe, maayong hapon. Yes, maayong hapon. Kumusta man? Ano nagluyaman ka diha, babe? Oo, si Babe Julius diri sa may Pakibato District, Davao City. Tama ba, babe? Ano nagluyaman ka karon? Wala ka nakaturbo? Wala ka naka-turbo, babe. Nagluya lagi ka. Dili jud mi magkasinabot. Dili jud mi magdungog-dungog. Oh, kana babe.
2: Okay.
0: Unsa man imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon babe, si Delo, ani iyahang problema?
2: Si Delo.
0: Oo, si Delo.
2: Ako ko pa nga Delo, babe. Ano nga ba eh? Hindi mo ko tayo magpagtanong ilang mga kuwang ba? Kuwang ilang senaryo ba? Kaya, ano,
0: mao gani no. Naglibog pud ka, naglibog pud ko, babe. Nahirapan din ako sa pagsabot.
2: Putol-putol
0: lagi ato ang linya, babe. Siguro saka sa kagamay dress punuan sa mangga para magkasinabot ta kay medyo pigado jud ang signal, babe. Hello, babe. Ha? Hello, babe?
3: Hello?
0: Nawala na siya. Babe, unsa tong pangalan? Asa ka naka-plaster ka ron? Hello, babe? Babe, diri ka maminaw sa cellphone. Ayaw sa imuhang radyo kay para dili siya delayed.
3: Sige. Hello, babe?
0: Hello, babe. Maayong hapon. Nagkasinabot. Ragid mi. Salamat sa Diyos. Babe, unsa tong pangalan og asa ka karon nagka-plaster?
3: Ay, taga Jansan.
0: Maayong hapon sa mga babe natin din sa may Jansan. Ilonggo ka, babe? May mga Ilonggo ba dira sa Jansan?
3: Bisaya ko, babe.
0: Ah, Bisaya. Oo. Babe, unsa imong pangalan gani, babe?
3: Jemuel ko, babe.
0: Jemuel. Unsa imo ang ikatambag sa tuang letter sender karon kani iyahang giatubang nga problema?
3: Para sa ko, babe. Mura ka na siguro niya na. Pag-compose, pa siya nga di... Pwede nga gamit siya siya. Uyap niya. Nagpagamit sa glahid. Ano na, oy?
0: Dili man kay ang nahitabo manggood daw, babe, di ba? Gilove manggood nila ang usag-usa.
3: Oh, gani. Wow, klaro na liyana ba
0: So, para sa imuha, okay lang ang desisyon ni Delo nga bulagan si Gemma? Okay kayo.
3: Pangita pa si Abby, si Butan, wala si Delo, kay Pinsan Butan.
0: Kaila siguro mo ni Delo ay. Murag feeling na ako kay Pinsan mo ni Delo, ati kra ka din ha. Wala din ka kaila siya. Taga Jensen, raba daw ni si Delo.
3: Gani.
0: Basig ikaw ni si Delo.
3: Gani, kaya sa si Delo,
0: Anak Jod. So, bulagan na lang gid niya si Gemma. Daw, babe, kay bulagan niya si Gemma niya. Kasuhan man siya ni Gemma, babe.
3: Okay, bulagan na lang si Katerina,
0: eh. Si Katerina. Si Gemma. Daw, babe, kay kasuhan man siya ni Gemma kung bulagan niya. Kasuhan man siya, babe. Okay ra. Babe, kung siyo na ko na imong bugan karon ba? Kasuhan man siya ni Gemma. Unsa man ihang buhaton?
3: Ganagi ko siyong babe ba kay?
0: Isi. Ay, mga babe, na po'y nagapangilad sa ako ang ano mang yun.
3: Siguro man yan ang babe ko. Kita mo dito sa Facebook.
0: Gwapag yun. Walang halong biro. Sige, kontinuod nga guwapa, babe. Dagang salamat sa imong tawag. Ani akong buhaton. Pag muing kog muama, chup-chup ang imong ingon. Ay, mag-grit pa di ay ka. Abay na ako guman na to. Ah, sige, go. Sige, greet na imo mga ano diha, imong mga uyab.
3: Greet na ko diha si Edgar, nga naminaw karon, Edgar Andraki, babe. O, sa mga Andraki family, sa Bisayan, Midan, Arangya.
0: Mm-hmm. Naputol ang imo ha. Mm-hmm. Ay, imo ha. Naputol. Ayan, oo. Naputol, babe, sa tumoy-tumoy, naputol.
3: Okay na, si Connery, Edgar Andraki Braves, o ano, si, o mga Tokyo family, diyan sa Kabisayan, o, sa Kabisayan, Kabisayan, babe, mayong pagpaminaw nila diha.
0: Ayan, salamat kayo, babe, I love you, char, amping kanunay, mwa, mwa, chup, chup. Nanindo ka malibos ako ang tangkugo, mga baby. Ngano naman yung paingon ani man nga mga mwama chup chup pag ina nga nalalaman tayo dito, babe. Mayong hapon, last caller na to, mga babe. Hello, babe.
2: Hello, ma'am.
0: Ayan, bumalik po si babe Jo. Nawala gyud siya kaganina, babe. Dere padayunon gyud nato ni dili pwede nga di matiwas kay magsakit.
2: Okay, babe.
0: Tama ba, babe?
2: Oh. Ito na lang ni kwan kwan nga, babe, kana atik-atik lang na siya, babe. Dili na di siya buwing sa kay Dilo. Idula sa kaintin, babe. Muna yung sakit kayo, babe. Oh! Ay, pag-agadlo ko lang yung kaso nga na. Yung kaso, mukhaan po kag-kaso nga. Kuhan, kung kuhan siya sa imuha nga. Kailan ka rin kaso, balos po ka.
0: Ay! Bubalos si babe. Unsa man niya ang buhaton?
2: Uyab pa man sila, babe.
0: Hmm.
2: Oo. Bilang ka na sa taso ang bukid niyo, pwede ko mag-air o number, babe.
0: Ah, oh, sige, babe. Wala pag-ig gihapon dito nakakita dari o mo-text ni mo. Sige, babe, Julius, go. Air na yung muhang number diha.
2: Ang number, babe, is 0930. Sa gusto mo, yung nakukuha ka rin. 0930.
0: Hmm, sige, babe. Nawala na pud ka.
2: 9300458203, babe.
0: Ayan. Mana yung muhang number. Mm-hmm. I-greet na mo mga ano, imo mga katropa and friends diri sa XFM.
2: I-greet na ko si Ma'am Sabrina na nag-program ka ron diri sa...
0: Ako, Jo.
2: Okay. Si Arnel Cortez.
0: Mm-hmm.
2: Si Kuya Arnel.
0: Ayan. Naputol na po.
2: Iyapin po ko, greet ko.
0: Ayan, salamat kaayo, babe. Sa imo ang pagtawag, mwa mwa chup chup.
2: Exciting.
0: Isa raman to, exciting. Nawala na, naputol na ang iyahang tawag, no? Duha ka aa siguro para mas ganahan ta. Atong oras, mga babe, alas 2:36 sa hapon. Ayan, magbasa ta og mga greetings diri. I mean, nila ha mga tambag na sa tuang nga text line karon. Ang

0: napagidirisi. Ayaw himua nga ang I love you mahimong excuse sa pagpugos. Kay ang gugma babe mura og wifi, kung walay permission ng owner, dili pwede mag-connect.
1: Wilahi lagi mog mga tambag ay.
0: Oh! Ano mo kayo nga mga hugot lagi kayo mo. See? Boy Consensya. Ayun pa, si Boy Consensya diri sa Davao. Oo, salamat kay. Dapat ha, dili gid daw na to ipugos ang mga butang kay. Dili daw na siya. Matod pa ang gugma daw murag wifi. Kung walay permission sa tag-iya, dili ka pwede mo connect. Mao na diha. Napagidre si ano si si Ate Inday. Kung 10% na lang imuhang love sa iya habib, mura naman na og battery sa cellphone nga hapit mapalong. Ayaw na lang gid babe, pugni na lang imong gibati, bugbulagi na lang gid siya. Ate Inday, maayong hapon sa imo. Sige magdawat tag isa pa ka caller bi kay mura taas taas pa matong time. Hello babe, maayong hapon.
2: Hello.
0: Babe, hinayi gamay ang imuhang radyo or medyo palayo ka tapos dari ka maminaw sa cellphone para magsinabtanay ang atong relasyon. Hello, babe. Hello. Kana, babe. Maklaro na ko ni mo, babe. Klaro na ko ni mo, babe.
2: Klaro.
0: Oh, klaro di ay. Suko ka, babe.
2: Wala man.
0: Wala man. Babe, unsay mong pangalan? Nag-asa ka na minaw ron, babe.
2: Si Rene.
0: Si Babe Rene. Sa asa, babe?
2: Kaminan.
0: Sa Aran? Aran?
2: Sa Kalingan.
0: Kalingan?
2: Kalingan, Bakalingan.
0: Ay, Kalina. Gisapot na si Babe Rene dari sa may kalinan. Babe, unsay mo ikatambag? Kumusta man ka diha? May hapon sa diha, nauna-una sa tanan. Unsay mo ikatambag sa tong letter sender karon kay Delo?
2: Ay, kalok na yung kaso. Ang kaso niya, yung kaso niya. Ay, panaka, may itan po na ko na. Karanayad po naman ito ba yung iyong niya? Di siya madok siya ang kaso niya. Buwagin na kayo, buwagan niya.
0: So dapat maging matapang si Delo. Dapat di siya mahadlok nga kasuhan, babe.
2: Oh, kailangan na siya buwagan yung bayan kaya hindi na masaligan.
0: Hindi masaligan. Oh. Unsa day dapat ang kanang babae nga makaingon ka nga masaligan, babe?
2: Anong kon ba? Bumila ko itong bayan, malita akong to.
0: Malita. Ah. Malita hon to siya nga bae. So dapat bulagan na gid bas ka na mga maldita bulagan gid na babe.
2: Siyempre.
0: Bulagan gid na mga maldita babe.
2: Bulagan gid.
0: Oh. Anay na minaw karon maldita babe, bulagan ni siya babe.
2: Ina siya na kwan ka nang isa madlok ka kwan kay file out ng line.
0: Ah. So dili na siya mahadlok kay human naman to niya, nag-okay na day sila, tapos nagpahilabot na siya glain, ana.
2: Napamay kaduha na nakasuhol siya ng...
0: Hindi
2: siya mahadlok.
0: Isuga dyan mo, babe. Dapat wala talagang, walang atrasan talaga to, dili mahadlok, ana, babe.
2: Hindi mahadlok eh.
0: Nindot mauyab si Babe Rene, kay kaya ka ipaglaban. Di siya mahadlok. Diba, babe?
2: Mahadlok.
0: Ano mahadlok lagi daw siya? Oh. Ayan, babe. Grabe mo raga. Feeling na gid na ko kung si Babe Rene itong mauyab, no? Kaya dyan tayo paglaban. Bisag kinsa pa na. Sa kasa pa mag-abot, kaya dyan kaayo tayo paglaban. Mm-mm. Oh! Baby mo, mga greetings, babe. Mga ano ni mo, kaubanan ni mo diha nga gusto ni mong i-greet.
2: Ano yung mga mo katawag na?
0: And... Unsa to, babe? Wala daw siya i-greet. Sige, babe, salamat sa imong pagtawag. Amping ka nun ay muama, chup-chup. Ayun, salamat, babe Rene, dari sa may kalimutan.

Davao, mga babe. Parang galit siya, no? Oo, pero okay lang. Halayin ko na ito. Bala, permiso ko. Basta kaya kay paglaban. Walang kinakatakutan. Isog kaayo. Kusgan o baskog. Ay, lahi na to siya. Anyway, mga babe, itong oras, alas 2.42 nagyod sa hapon. Ngayon, saan magyod na ito ni mga babe? Kaya medyo bigado na magyod ang itong oras. Anit. Dari na takaroon sa tuang tambag para sa tuang babe in tawon nga si Babe Delo. Ayan, Babe Delo, maayong hapon sa imuha. Una sa tanan, salamat sa imuhang pagpadala o suwatan po diri sa XFM sa itong programang X-Rated. Babe, sa tinuod lang naglibog, jud kaayo ko ano inyong sitwasyon, no? Anong, nakita man nato kung unsa ninyo ka love ang usag-usa sa katong mga panahon na bago pa nahitabo, no? Katong nga insidente, babe. Nasabtan pud namo nga siguro tungod sa love nimo sa iyaha. Tungod sa imuhang gugma kay Gemma, nahitabo ang dili maayong nga katong panghitabo. Nabuhat nimo tong dili maayong nga buluhaton ngadto sa tao nga imong giingon nga love nimo. At some point katong mga panahon, babe, naa joy foul, no? Once nga walay consent sa usa ka tao ang kana nga mga hisgutanan, dili jud na siya maayo, no? Pwede jud kaayo ka nga makasuhan. Gani even sa mag-asawa, mga babe, ha? Bisag mag-asawa pa na, as long as walay consent sa imuhang partner, pag maghimo o gingon ana, pwede kang makasuhan. So katong mga panahon, seryoso pa kaayo to nga butang, no? Bisan uyab pa mo ato nga panahon. Kay na may katungod ang tao nga moingon nga dili or masugot siya. Karon kini pong bahin sa inyong relasyon, no? Pareho na nakita na to, obviously, no, nga kamong duha jud nawad-an og love sa usag-usa. Nawad-an og pagsalig sa usag-usa. Siya wala siya ni salig sa imuha, siya hang giingon no, na mention niya sa drama, di na siya makasalig tungod atong panghitabo. And ikaw po dili na ka makasalig tungod kay in between sa inyong relationship naka pangita siya glain og nahilabtan siya sa lain, tama ba? So nakita na to na wala na yung love ug wala yung pagsalig. So kung dili na gyud mahimo ang relasyon, no, pag wala manggoy kana nga mga factor, mga butang sa sulod sa ka relasyon, mura gud na siya nagunob na pundasyon. So kung dili na gyud makaya, mga babe, mas maayo nga tapuson na lang, no, sa malinawon og respetado nga pamaagi. Ayaw sa pagsulod nga maglalis mo, hulgaon nimo siya, or hulgaon ka niya, na yung mga pagpanghadlok nga mahitabo. Kumbaga, lingkuran ninyo, istoryahan ninyo kung unsay dapat ninyong buhaton. Kasi mutual naman ang inyohang feeling sa usag-usa. May tungod po sa legal, no, nga bahin, dili man ko abogado, babe, para muhatag og advice sa imuha legally. Kining legal advice. Apan, since serious man to siya nga allegation, no, mas maayo kung mag-consult ka dayon sa abogado. Aron nga, kaning mas masabtan na to, no, kung unsa bagyod ang dapat buhaton. Mas masabtan nimo ang imuhang katungod kung valid pa ba, doon na pa ba yung validity, or pwede ba itong ipakaso sa imuha? Despite nga nagka-okay na mo, and then naanaylain nga niabot sa kinabuhi ni Gemma. O unsa ba mga posibleng legal na implication sa maong panghitabo, no, sa inyohang relasyon. So pwede ka muduol ka na, arapod ako ma-advise, muduol ka og mga abogado para maka, ano ka, kanang mag-guide sa imuha on sa ibuhaton sa legal nga kana nga mga pamaagi or legal nga bahin sa imuhang pangutana. So take away na to, ani babe, no, kining gugma manggod sa love manggod within the relationship, kailangan ang iyong respeto. Pinaka-importante, good babe, unsa may imong gugma kung wala kay respeto sa tao. Naay respeto, pagsalig, pagtahod, no, sa inyohang boundaries matag-usa. Kay kung mawala gid na siya, babe, lisod na gid na ibalik. Tama tong usa ka nag-advise ka ganina na ang gugma mura daw siya og kanabitaw
net, kanang fish net, na pag magisi na siya, lisod na siya tahiun og balik. Pag maguba ang mawala ang respeto, mawala ang pagsalig, bisan pa man tuod og na ang paghigugma ay ninyo babe, lisod jud kaayo siya ibangon. Na may nguna nang uban makabangon, makapadayon silang relasyon, pero naanay samad no ang ilahang pagpanag-uban-uban. Ilahang pagminahalay, ilahang relasyon. Sumona siya sa imuhang buhaton karon. No, pagstorya mo tarong babe. Suray ninyo, lingkuri ninyo sa imayong buhaton. O wala o na tong storya siguro sa kaso-kaso. O kung ipugos manggid niya, duol ka sa abogado para matabangan ka sa legal nga bahin sa imuhang problema. Wala man ka to, babe Delo. O salamat sa imuhang pagpaabot sa imuhang suwatan po diri sa X-Rated. Ayan mga babe, atong oras, alas 2:47 na sa hapon. X-Rated. Napay tambag diri sa usa ka ano no sa tuwang texture. Ah, lagi mo to katong relasyon nga puno sa kasakit ug bagduda babe. Mura gid siya og lambat. Wow, kato lagi murag fishnet no nga. Sagunsa ni mo siya tahi. Makita gyud ang sama, dili na maayo ang sama. Mga babe nato diha, oy tama di ay naka tune in karon ang mga babe nato sa XFM 101.7 Canlaon. Maayong hapon sa inyohang tanan diri mga babe na namino karon. Salamat, pasensya kung ngayon ko lang nabasa but kanina pa pala sila nakikinig. Bisaya man guna sila di. Kaariyat na lang gyud ni Sabrina, bisag unsao na lang gyud, bisag asa dadon. Ayan, sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, good afternoon sa inyuhang tanan. Charlene, maayong hapon DJ. Ayan, good afternoon po sa inyo ha. Mga babe, wala na tiigong oras, alas 2:49 na sa hapon. But ayaw ka bala, kakay mo balik gihapon ko ugma mga babe. Same time, same station gihapon. XFM, Visayas and Mindanao gihapon mga babe na madunggan ang X-Rated. Mataghapon, alauna imedya, hantod alas 3 sa hapon. Salamat sa tanang nakiguban sa kuwa sulod sa kaaras ug tunga. Ugma na pong adlaw, maguban-uban talahi na pod nga suwatampo. Storya sa kinabuhi ug gugma nga tuang hatagag pagtagad, atuang tambagan, ang atuang ipaabot diha sa inyo ha mga babe. While nagminaw mog music na kong i-offer, paminaw sa inyo ha diha karon. Pwede mo maghigop sa tuang Xanthan Gold Coffee Mix kung mangutana mo asa na mapalit. Available na siya sa mga butika nationwide and of course sa tuang Yes to Health Clinics nationwide. Salamat sa makausab. Amping diha kanunay, babe. Kaya wala araba si Babe Sabrina para ampingan ka, ha? Mag-amping-amping yun. Kaya siya, giampingan na siya sa uban. Sayang lang ang pagmamahal. Sayang. Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sagday na lang to siya kung giampingan siya sa uban. Ang importante, ikaw hapit na pagkaampingan sa uban. Again, thank you, babe. I love you all. Thank you for listening. And here's a song for you before it end. Kung wala ka by Hail. Amping again, kanunay diha, babe, ha? Inom kanunay sa mga produkto sa Yes to Health. Aron kanunay healthy ang atuang lawas. Again, thank you and I love you. Bye! Mwah, mwah, chup, chup. Ah.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

kanu nai ku ikau indai hapi hapi uron magpadu ul aku kanu nai si mungduhan unya ikau aku dayung parai parai dan dili gayud ikau indai naku magmahay iha dan tungtanan unyang mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan busa agung mamukun mahimu tilawan ta. Busa, maluhoy ka.

0: Ilinon. Kanu'y na'y ko ikaw inday hapyut hapyuron. Magbadyoon ako kanu na'y simong dughan. Unya ikaw ako dayong palay palaygan. Biligayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Usa inday ayaw intaw kung paan tusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo.
1: What?
0: Tilawan ta.
2: Oh no!
3: XFM.
1: Exciting!

0: 보는
1: 아유 마용 아폰 뭔가 이간나 뭔가 솔렌 가트로바 고목스타 맘보 렌렌가 가하폰을 pasalamat na pinakamangauna sa mga tanan atong pagyokbo pagpasalamat sa atong magbubuhat sa lain na pon gahapon nahapon na naman po tayo eh. Muna magpasalamat yun ta kaya kung di ta magpasalamat basig di na punta mahapnan na ni simba ko entra. Niya na bod nga ng ubos nga igala apuhan magkagagoy hogoy na karinyo ng kalibutan sa mga kaag para karong adlaw sa adlaw nga martesis. Nama martesis naman na eron day. Kung saan naman gini nga martesis naman eh. May ginato man yung malalit kaya wala may pulit. Programa man ato mga katropa gatul kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yets to Health Incorporated. Ang Santon Plus Herbal Oil. Okay, kon man mo man paborito ni katropa ang Ray Alenton. Okay, kon man paarya man sa panot mo man plaotot man. Mapalit na sa mga butika, parmasya, dahil sa inyo ang mga dapat, mga solid katropa. Oh, mapalit na ninyo. Pwede po sa onlines, order mo sa onlines para nga makakuhan po mo ba, maka-experience po mo na ng door-to-door delivery. O ya, makaaway-away po sa kuhan po, Korea. Para mga ting-deliver ba. Okay, usay mo, reklamo ba nga, ganun ka mo magigumpong sonser, gawa pa man ko yung kabayan. Ya, mulikramo po itong delivery boy. Luma-luma po na ikang order, wala po na ikang ibayan. Maglalits na dayon. Nabiyan na yung mga nahitabo sa social media. Pero kung ano ba ko na ito, scripted naman na ko na ito, murag kita mag-ilad ato. Atong numero mga sulit katropa 0981152525. Ang atong libis, diri lang sa atas sa FM San Francisco 91.3. Kay dito sa Kang Jose, di wala sa atas dito. Okay, kuan man, kinismita mong arte mong kayo. Lagot mong dayong ko. Kanang inyong mga pagpanimbaya, pwede na kayo na dire sa ito ang comment section sa itong libis sa FM San Francisco 91.3 o sa itong numero nga gibalandra na ito. Ganyan. Saraw, ito na inyong na phone book niya. Remorites, magayin na ako nga gamay na kong bright. Kung saan na lang mong minyong dako-dako mo o ka ng bright. Anar mo na. Katong inyong mga kwan. Sa mga nagsaog, karon sila ang mga adlaw na tawhan. Pag lipay-lipay mo niya ang mga katropa, bahalag di mo manghatag o sabaw. Importante, malipay o mabusog mo. Bahala o kami na rin, mantinir lang yung taon mo sa kwan. Mga ginagmay. Okay, wala naman ta kasangge, wala ta kaanay, wala ta kahagdaw. Muna pas mo na kita anay, wala na kita kakaon na rin sa 1DYN. May palaging kanig. May pagmano lagi og baki na sa alas 12 sa unto. Okay, makakaon pa siguro ginagmay og kanig 1DYN. Napoy usahay nga makaingon po ta nga grabe naman gani murag murag wa naman gawin nag mahal siguro na to ano basig si Rince Birano na lang mo yung nagmahalan eh. Okay, yun ingon man si Rince Birano nga

0: FM.
1: Exciting!
2: Sa kahapbalik! Nandiyan na kayo sa urat 20 dots, minutos na dayon mga solid katropa. Woo! Kaling urasa, gatol kani-kaninyo sa Santon Vitamin C. Okay, karon mga panahon na mga katropa, puwarsang inita. Kinahanglan kita o mga pangdepensas kalawasan. Labi na kay Moni ang makapabos sa itong immune system. Aron mabatukan ang mga bakterya o mga viruses na mo hinungdan na kita magkabalatian. Mag-Santon Vitamin C. Gamat ni sa Gets to Health Incorporated, mapalit sa mga butika, parmasya da sa inyong dapat. Pwede po sa online, mo order mo para nga hayahay. Makaingong kag wow. Pero ganik di ganik kakapalit. Okay, mapalaw kay ni ganhi ni Modria kay wa pa may itstack lagi diri ada kay no nga palaw in town. Mo nang moingon na lang gid mi sa inyo ha og sorry mahal. Sorry mahal lang gid. Saan ta man gud na. Nanatay mga bisita diri sa tong Libes. Natay naginuton remote asa na ning uban nga naginuton na lang ning nabilin. Dada nga kong ayaan, maayong hapon pamangkin ko. Kuyawa ka na akong ayaan. Pero hantod ka ron, wa paghapon. Kay maulagi na, wa na nagparamdam si Jelena. Dudagi ko ato, wa nito, gitaba na ito, laing laki. Kay ito ang makuno sa Iligan, masige, naladala na ito dito sa Maria Cristina Falls. Naligo-ligo na siguro sila dito. Good PM! Shout out ko sa mga tanan na minaw sa Luhalo at Spetsyal. Ay, atong palakpakan si Malab eh. Mala Gloria! Winner biyan din siya sa kwan. Winner biyan din sa Santon Plus Gold. Pero ako nadunggan nga murag ibaylo man kuno to. O sa man to, tinoon to nga gibaylo. Basig ning hangyo siguro ang yung uyab nga si Ven. Katong taga Verdo ba? Di raban ni mo, di maya mo share-share ni si Mala sa ilahang, kaning ilahang mga kaagi ni Ven ba? Kung unsay ilahang mga kwan, the way sila nga magsat-sat sa text. Ganun na pahibaw ba? Pero dito yan is programa ni Jose Bayogan. Katong nangayo o ganing tikmet si kwan Ven. Ang nyo siya nga, no, tagaitan niya kwan lo, si Mala po, kaya amte kayo, palit na yung cellphone. Ayaw! Bonang bagong cellphone. Doon na makuha na nga mo nang si Ven mo yung gikuha na na, gitaganan. Pasoko-soko na ba yun si Mala. Ay na lang pagsoko-soko di amin na. Okay, ako gikang ihong-hong dito ni Daijijon. No, hi lo. Jose nga guwapo. Uy, na may pagkapin. Mura pong nakakita ni Jose nga wamagani ni sa Libes nga pati magayon lao magdimpo. Namlan mo tayo no, guwapo. Pasaw out ko ni Jelen nga lipay siya kaayo kay nakapasar sa Itzcalar mo gani sa magudi malipay ana o kang Kretz Turalba kang Jem sinampay mo reskwes kong songlo sorry mahal by Jay Brothers salamat sa pagbasa. Si Mama Jolina Turalba Pacomios. Kuyawag na kong ugangan. Mala, i-regard tayo ko niya man lang eh. I-regard tayo ni Jolin. Good PM, Rose. Shout-out sa mga tanan na minaw sa luar. Brabe, maura maghapon ni Rose. Malar maghapon ni Daghan nag-account Mala. Ayaw! Basta-basta ni si Mala ba? Kaya ang isaan ni ka-account. kwan mo gina, kanang intended na gina kang ven. Katong taga verdo. Muna, ang kanin sa pikas, palagdas na, bisag kinsay mo sa atan eh. Mga krases, mga silingan, mga pariente, mga kaila, mga kauban sa kwan, groupings. Pero kanin isa ka-account, kang kwan na gini, kang ven na gini. Mala, asa may kwan na eh, kanin pagkaparara kang ven. Kani sigurong kuano kani sigurong Gloria Maalaala Apilo mo gorone okay kani gisa ko ro mening gisa Gloria Lopenda kani mo taga asa ka sa mga kuano kani para sa uya ba na mangana di ba mala ambo ta si kani akong ayaan og naka kon bakane naka si tawag ani naka experience ya baka kani pero murag daghan po niyo account ni si kani akong ayaan ba kay murag nagka kwangkuan po ni sila to ni turbuking mar siguro tong nga katsasat po katutuan na sa simboro ya nagka tikmit-tikmit mo ato sa chat ni kwan ya ni turbuking mo saliat bagaimana itu deh kuyaw mo to turbuking kayo basag ni agi to kwan it struck one pero musaliat ka po to wait siguro kanila kung ayaan ba o kwa po ni sila ni turbuking goro okay nama nama tu saya nga nag-restress quit so kato ka ng king and queen ko no nga sunata David Pomeranz ba murag na mo siguro ni lang team song doon ako ni mo ni lang team song pero ha ya so na ya tarunungan na ako nun ya basing makuanta niya mahog ta sa di angay niya ha sige mo pahinom dom sa dagikan sa pikas kwarto balik na tao man sa mga pahinom dom

0: XFM. XFM.
1: Isda, isda, isda mudra, isda.
2: Oy, Anche.
1: Isda kap.
2: Maligyan ng imong isda, Che.
1: Pahiwa ka. Asa mo ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
11: Turbo?
12: Mag-turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent.
5: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
6: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
5: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ipili sa mga butika.
9: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumahan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang Victory Plus. Dalirag yun siya magkawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Victory Plus.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapanit na mga katropa ang Premium D3 Coffee Mix sa mga botika, parmasya na sa inyo ang dapat. Pating nindota, nagkapi ka na, naka-vitamin D3 pa ka. O, asa pa mga kana? Diri ari na.
4: Hello, ayaw hello.
3: Na rin, patuntuan ang uban diha. O, diri na ta. Oy, hindi ano ba rin ang atong mga nagmensahe po diri, o. Oh, ana pa si akong aya ano. Aw, sat-sat po taginagmay para hayahay ang buhay. Eh! Mating mo kiga po rin akong aya, Andre, ayo.
4: Aya!
3: mo kiga po rin dinagmay. Dinag ko yun eh.
4: Ayay!
3: Mayong hapon lo, shout out sa tanda na minaw, labi na ang taga Sitio Kantagan na minaw sa imuhang programa. Na nakakat-on na po pangunutho.
4: Ayaw!
3: Si Deden Pataho. Yawa ng Deden. Kanis Deden, ikon sa mapunin mo na yung tiya. Kanis si Deden. Deden Pataho. Masig anak siguro na sa iyahang inahan.
4: Ayaw!
3: Kanis si Deden. Tiya, sumayin mo yung kastorya ni Tiya.
4: Ayaw!
3: Uy, na naman na islang lang taga Buenas Gracias di Talocogones. Di ano man po di ay.
4: Ayaw!
3: Lo, mayong hapon. Cheer dance. Ano ka, cheer dance na po di ay.
4: Ayaw!
3: Abalhin na lang, cheer dance lang. Uy, ato na ka sa dance sport.
4: Ayaw!
3: Ayan na lang, cheer dance.
4: Ayaw!
3: Katawa nga kong tiya. Oh. Nikiga na po na yun. Na po na kung nung sasat-sat ko nung ginagmay. Lupigan ka ko na kung ayaan ba. Mukiga na po na yun. Bahala na ka niya. Yeah. Basta kay imo lang kong regard ka noon. Murag daog na ginang katungaan na og marigard ta. Oh, murag na tayo bisita. Hello!
5: Hello, may hapon, anak kon.
3: Oy, si Manila.
5: Dala ko pa lahat kay Lubat.
3: Oh, Mayra.
5: Musta na, anak kon?
3: Oh, okay, naghapon. Maninay, na ako yung sika, Maninay.
5: Ano mo na, anak kon?
3: Kanina yung akong ayaan nga ni Kiga. Kiga mo po na ko noon sa chat-chat na ko, no?
5: Dalaga, baka na, anak kon.
3: Ha? Ang buta na akong ayaan o dalaga, baka na, basig sa una.
4: Ayaw!
5: Okay na,
3: naalak ko yung dalaga. Ang mga minyo na, wala na yung karampatan na. Ha?
5: Agapon,
3: purimitado. Oh, ah, pwede rin agapon. Kaya ka na, na yung mga utangan na, itsat, manggina.
4: Oh, yeah.
5: Correct.
3: Oh, listen, baka yung din nato na chatan kaya magpalimot-limot, yan ha.
4: Oh, yeah.
5: Arang, limot-limot, yun
3: pa. Amnesia, amnesia, labon sa manghangyo, papilay-pilay, sliyo.
4: Oh, yeah.
5: Correct, sige, anak ko.
3: Murag daghan siguro na yung nakautang na yung mobile.
4: Ayaw!
3: Maninay, ako na lang munukota na, Maninay.
4: Ayaw!
5: Pwede po na nakon.
3: Okay, ako nang bumbahan o ganang lana ba?
4: Ayaw!
5: Para munukod.
3: Para mo... Wala. Oh. O sabay atong ikaalaga ni mo, Maninay.
5: Shout out na ako sa tanan akong classmate. Anakon, para madali.
3: Oh, katong mga utangan ni mo. Mga classmate, hindi tuloy mo, no?
5: Request song song, anakon.
3: Oh, ano na?
5: Can't be with you tonight.
3: If my life. Sayaw mo na sa mga yelo. Can't be with you tonight. Okay.
5: Bye-bye.
3: Ayaw kaya akong maninay. Di basta-basta akong maninay.
4: Ayaw.
3: Sayaw sa mga yelo. Og mata. F my love.
4: Ayaw.
3: Ka Kapatid ko iyan si Deden, tuwa na sa bukid gapuyo. Adi, ay.
4: Ayaw!
3: Ah, kapatid. Ah, sa mga si kwan, Deden, pamilyado na niya. Ah, basig na ni anak nga, dalaga ba?
4: Ayaw!
3: Ana pa nga kung ugangan nga si kwano, Zulina. Nakita magkanako sa imong Facebook sa Asintado. Uy! Eric man tinuod pangalan mo. Ah, dili ma-open imo ang account naong ra. Ah, na nausa sa Eric na mahinoon ko eh.
4: Ay, oh,
1: no.
3: Naunsa naman. Tuam na sa Cebu na si Eric. Uy!
4: Uy!
3: Unsa naman niya siya. Saan mo pag-add ko na to na sa Aspetia o taga... Ito na si Eric. Tuam na sa Cebu. Agoy, nasuspikan mo ka kasi nga si Eric. Kuno ka. Agoy na. Unsa naman niya akong ugangan. Wala naman niya. Wala naman niya. Klaro niya. Magay. Murag ituyo-tuyo ganyan sa akong ugangan ngayon sa ba. Para di ganyan akong mataban to si Nigel.
4: Ay,
3: nako, bibang. Anala. Bo, balik rata, teon-teon, mga sulit ka tropa kay mag-abri, mapahinomdom sa tagikan sa pikas lawak.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ganing kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Vitamin C.
16: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
17: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Dayo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sakuto-kuto bitaw. Nawala, bro, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Kaya prostate na may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor nga tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mo gani pa yang coffee pot kay ang synthetic baya mas maka ano baya sa kanang lawat nga hilig ba gani sa coffee. Nang pinaka nakatambal pa ka sa imong balatian.
3: Pinaka gitambal ang pagka oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: X.
1: X.
6: FM.
1: X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mga katropa, mapalit ang Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGPO, Generica Pharmacy, Nationwide. Muni ang kape nga gama sa Yets to Health, mga katropa, nga makapadanag sa mangit-ngit na tong mga pamanit. Muna ang birahe na ganaan ninyo, mga katropa, sa tsahe. Oh, pwede mang katawa ni Mala Gloria, oh. Dari sa iyang kumin ba, pati yung katawa. Kaning-kaning grabing katawa. Kansaw man eh, kaya salig man eh, kaya na uyab.
4: Ayaw!
3: Oh, unya si Jose, why uyab? Munang walay katik-tik sa chat. Sige lang na, mala. Kansaw-kansaw, gina mala.
4: Ayaw!
3: Karo ba ko naman naka-comment si Lang-Lang kay asam ni siya gikan. Ato kasi mong auntie lang. Oh, asa naman gipadpad ni mong auntie karon lang.
4: Ayaw!
3: Sa naol ko nun nindot sa music niya. Wede nga.
5: Hello, hello!
3: Si Dong Richard, chair dance na lo, sir. So out, madre, sa Highway 23, gas station. Salamat lo, gablets. Maurice Quetz, Kog Song, Have You Ever Seen the Rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Nagdula-dula na ni sila si Mala o si Vincent. Ay, Mala, nagbergat-bergat po.
4: Oh, no.
3: Tugan na ka ni Kwan. Ni Jason. Jason! Si Mala kay nagdula-dula na ni sa rain. Nagukod-guko na ni silang Vin. Uy, kahimos. Murag ka ng mga baktin ba? Oh, ka ng mga baboy ba tao nga baktin? Magukod-gukod sa uwan. Nga ma, magkulili-kulili na dito sa payag. Hindi ka nang musilong sa kanang uwan ba? Mukanta na yun og rain gently falls. Wherever we'll say goodnight. Pero ang chorus, kay nagduwa-duwa naman sila. Gukod-gukod na makunuhay silang van ko, no? Tabok-tabok din sa kwan mo na day. I wanna know, have you ever seen the rain? Kabergat, gani mala. Nagukod-gukod na kunuhay sa uwan. Karon kay na may kurbada o nga bahada nga subida gamay na it's line bitaw dadakdak ang sampo.
4: Oh no.
3: Da Marise. Unya maton pa ni maninay kapatid ko nun niya si Didin. Sa ato pa, kung kapatid niya si Didin, ayaan po din ako ni si Didin. Kaya ayaan ba na ako ni si Kuan? Si Anil Patahon? Sa ato pa, kaning si Didin, ako po din ang ayaan. Basig na ni Kuan. Din lang tato ni Selena siguro. Okay, doon ako ito. Gitaban naman ito. Wa naman kita about ito. Kaya gitaban naman ito sa lain. Swimming-swimming na siguro ito sa Maria Cristina Falls. Wa kita, consider kayo tani niya. Si Mala na ikarin-rain sa rain. Kansihan ni Mose. Ha? Wala ko man to sa yahalo kay layo to. Di ay? Kumusta hapon ang imuhang auntie lang ta? Kay basin og narinyo na tong iyang power sa kwan ba?
4: Ayaw!
3: Naimuot gigo sa kanang dula-dula nila ni Mala og ni Ven ba nga sa rain dahil sila matang no karon pa ko ka kwan ba karon pa ko ka batyag na ah si Jane John may kwan ni ni na nako pat stillan saon to magene ha saon magene have you ever seen the rain uy nako kasi na nakanta na si Rod Stewart may siguro nakanta na mala ayoy ha ang kanang kwan have you ever seen the rain rumor si Rod Stewart na ba ikaw na ipangutana sa iya halo hindi ko mungutana ano kung mangutana makuha na gabong ante kwan ba yami ato kanang away ba yami ato away matod pa niya pero siya rin na kag away muna ingon niya na away ko nami sugot bukod ni si Josig away sugot magani ni bongol this anyos kanang babang away siyempre dawaton ba nato kamotooran nga wala tanalista sa iyahang paborit mayong hapon pa rin sige mag blackout sa mo pa rin grabbing in na mo na dire ano abili mo mads ading no kani dire sa mo ang area po dire si garag brown out po mo kalit ra na usay nga kalitan ra UPS na mo dire sa kwa dire sa mo studio nga daot na gumika na ng brown out kana mo kalit ra ang siyok ang kurente ba kana mangguning na yung mga kahoy matumbahan ang kanyang mga wire mo na hinungdan sa kuan burnout siguro niya imbis kay burnout pa wapag ito mabilar lagi ka lagi niya inigkaog ma di na lang ka gana maligo kawa may tubig may pag magpahinomdom gikan sa pekas kwarto balik rata

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy, par. Bakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na put. Sukan ka niya to. Sayang saat. Oy, wagay na to man.
3: Exciting!
4: Santon Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuma na dyan.
4: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuhaan ko na, ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran ako og paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
8: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 User.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble.
13: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
14: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukarang sakit sa kong gout, ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Hirajud kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Sirisita Basay. Mag-itin na karong July 7.
4: Katong wala pa ka nagagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
3: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
4: So sa una hingapit yung ka, wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee
3: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
4: Kape na di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
3: Na, katulo, na ikaduha.
4: Sukat mag-inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati
3: na. Morang naulian, naulian ba ya, sir?
4: Katong half dose
3: mo. Oo, naulian.
4: So kinig, palit gini mo.
3: Gipalit na
4: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
3: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon mang to. Kape na ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Palit ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TNGP, ang Generica Pharmacy. Nagkape ka na, nagkapantabal-tambal ba ka? Muna na kanindot, mga katropa, kay naman ay suyabin, naman ay kamunggay o manggokstin. Muna ang puwersa yung nindota kaayo kung ikaw maka Santon Plus Coffee Max. Pwede po na di mapalit sa onlinis, mga katropa. Birahin ninyo sa tsahe. Para nga di mo makaingon nga, who's lost it all? Nating ting ting ting ting. Sorry kang kang best perfect. Maton pa ni Mads Adik. Init ba kayo diha pa rin? Kasi kayo sa bua, init kayo. Oh, ganiha. Initing kayo karon landunging naman, landunging. Okay, padong naman sa kahaponin, mauna ang landungin na, landungin. Lo, sagdiin na to siya, malipayo na to siya, lo, karon. Oh, bitaw, murag malipayo na. Sagdahan na nato ng mga sumpong og otok, kanang mga kulot og otok. Kanang dali ra mo aburido ba? Mura bitaw kanang makina nga walay sense o while dali ra mo na mo init, kanang aburido ang otok. Salamat sa sounds. Salamat sa lo sa sounds. Unsa man nagirambol man ni Mala. Mala, ikaw ra gay maka sultihe pod may kung sa'yo mga experience sa nang magdagandagan sa uwan. Kay mo may imuha nga na, kapila mo na dakdak ato sa lapok mala ni Ven. Kay siyempre magpadagma biya ka na yun anak kay aro agakon na, sa mong kagwa man ka naghinay. Ano mo na magpahit slide it slide. Bisan ko doon ko na ang kuhan mga nang kuhan na yun eh. Magpadak-dak-dak-dak-dak yun na muligid pagabay. Kaya aron nga mo kuhan na yun mo ato na yun si Ven kuhan mo kuhan mo agako na niya si Mala. Yan na yung agak-agako. Ma, og ako makakita na maghihunay-hunay lagi ko na og sana all. Di ba lang? Tingsina o lagi taan nila kung makita na to si Malang nagpadagbadagma kaya aga ko ni Kwan. Aron na aga ko ni Vin. Siguro og nababae pa siguro ko ron, no? Kapila ka kung magpadagma-dagma. Okay, siyempre, sabayan magkikana sa kwan. Sabayan magkana sa kanang mga tigpamisitahay ni mo. Kanang mga kras-kras ni mo. Samot na o kanang medyo o kanang guwapa-guwapa ka. Kanya, sexy kayo ang kurba sa panglawas. Gamay kayo og hawa. Kanya, igwad kayo og buko-buko. Senior Santil mo. Daghan magay magsunod-sunod ana. Nya ako panalitan nga na ma kwa sexy kayo ko nya guwapa-guwapa pod gamay. Isa ka lakang ana, tulo po iki ay na ko ana. Isa ka lakang nako tuloy iki ay. Nya kay maabot man ang uwan-uwan. Mukan man day nang katong mga laki kana magpayo. Ana. Siyempre, kay lalaki naman ta na, di, kwan na, husipa na, sipa! payungan ta ka. Pagpayo nito, it's slide. Slide, kagilok. Gisap na, dayon. Kukungho. 100 times. 100 times. sana all yon kaayo lang nakita ni mong kumbin kuan lang mala Gloria lang nagpabalintong-balintong din sa 100 times. May gani kay wapol eh, si Ben o kiri. Bakon-bakon eh. Huwag kahimos ganang bala. Patigyon ka, grabe no? Nagkataon lang ka malang, laki ko malakay. Kung babae pag ako, maalasan ka na ako. Maalasan ka na ako. Salamat lang ka kay lalaki ko. pero mo lagi na. Kansige kahit ang mala kay si Mala na may uyam. Si Jose, wa man. Kung babae ka lo, arang kakiat. Pastilan no, kiat. I'm na. O pastilan, o babae ko. Good luck. Makakita siguro ko ka ng mga gwapo, ng mga laki, ng mga kuan, mga hamis, mga mamords kay da, magpabirgat-birgat gid ko. Kasagaran siguro na kung sinina ka naging shirt nga kanang makita bitaw ang kigol. Gano ba dahil kong gokdon kong ero? Pastilan, magandang iniglabay siguro na ko sa tindan ang mga tao siguro mga Oy, ya kanang kada biyang mga babae basta taghoyan biyan kay mugara biyan dayon. Napay linakwan nga sis, mura gibayaw sa mga dagom mga babae. Wala kung ako ay kumbansin. Ya magkuan ragyo ko kanang magpagigol-gigol yo ko ba alopigan ako smalan. Nya sige ko workout. Magjaging jogging dayon ko. Muna ya kong birada pero kay wa na may panahon. Mga katawa panahon siya. Si ay hari na wa na timailan na gini nga nahawan. Ugma na po tayo, magsika na po tayo. Unsa po yaton sikahan ugma, muna ya tong andamon basta kay salamat ang gud mo kay nalaki ko. Sagala na lang sa Kinatibok ang puwersa sa EKFM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwanto, si Katropang Kian. Lo, asan ha? Lo, ako lo. Kon ako, laki ko, daghang ko, oyam. Gibali na ba? Oyam! Kini na lang yung ubos ngay gala, apuhan, batabatas, kaginan at your service. Lolo, say mo ingon, ay padawag sa lautan. Nagandautan, pinaagis.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka, ani ana Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation,
1: kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: sa XFM.
1: Usay mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga mudagan sa kapagkakapitan.
2: Mga katrupa, excited!

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya, hindi ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog, magdamgo na good ko. Kaniya to, hindi man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ikitin kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, himot ko inom.
3: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Maring, alin pagod, Maring? Pagkurati na guna yung imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
11: Mga katrupa, XFM.

0: Dino Car sa XFM.
1: Par, par, nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mga asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.

0: GTO.
1: Available sa mga butika.
0: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
0: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sanfon Vitamin C.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Sanfon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuaning nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Sanfon Gold Coffee Mix.

0: the pain.
1: Ako di ay si Jack, sa Saga Radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy Maring, pakuratira gunang imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.
4: Exciting!

0: Dino Car sur XFM.
1: Oi, par! Pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
1: Kap.
0: Estudyante ba ka?
1: Ano man?
0: Utsingan naman ha? Alas 7 na, bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
1: Exciting!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko, ukining, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin go forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain.
1: Si Arlene in Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga bukika.

0: Mapali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko na ngayon mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag-sop-sop og chupon.
3: XFM.

0: Gino Carr sa XFM.
1: Grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting.

0: sa XFM.
1: Oi, pare! Kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, o sagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magkonsen ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si unon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga bukika.
4: Sent on plus coffee mix.
5: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar, New Corellia. 69.
6: Hili pa ka magkape.
5: Sabi plus coffee mix with that. Katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arangkot. Karong mga panahon na. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako ganang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko. Naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pa kundi sinimong lawan.
7: Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par, pakuratirago ng imo ang mama o papa nga. May pasarijog ka, bisag wakay sulod-sulod.
10: XFM!

0: Mina Oka sa XFM.
1: Sauna! Lago'y 20 pesos! Magka-grocery na ko! Oh! So, karga na Mina ko sa X! Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: Camino ka sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko kalinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanami gin.
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago San Sor.
4: Pilay edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Ite pay ba ko ang timbang tapos high blood ko naapay ako ang sa sugar lain ko maglakaw kanang mura ko hubog lain kay to kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan istak bay ako mga kape mogi kape na kong paggamit to nang Santon Coffee Mix og premium D3.
4: Kumusta pag inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-usos ako ang timbang, nagkaanam ka reduce ang akong lawas, na slim lay garon day nagdiet na kate kay ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So mo to nakapa sexy sa imo ha. Panglipong-lipong nimo, kumusta naman?
3: Una wala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya ang katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na ka 2 years naman ko nag

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, excited!

0: SFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM. Andir-andiron ra ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM. Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire.
1: Bago at ya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumulang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayo ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayo mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal

0: na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong
2: magaan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahal, kumusta na ka desa, bro?
5: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
4: Ay, salamat.
5: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
4: Ikaw, bro, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
5: Exciting.

0: XFM Time. It's 8 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: XFM. XFM.

0: Kiss FM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Tutan nga na minaw ko. Karon ha, nadawat na nako bro.

0: 等等啊，等等啊，给这个，等等啊，等等啊，
1: 什么？
0: 刚刚不是给我提了，也给我了，不提了。
1: No.
0: Kanang terminate ka turbo. Kita ni.
1: Ikaw lagi ni kumpare ba? Exciting.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyong pong lahat, mga kaibigan. Samahan po inyong mga lingkod din sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kabayan po na nakakaranas ng samutsaring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
3: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on-air, kaya Doc Algie, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gaganap kamasaya lang yung pong mga katanungan, eh, lagayin nyo po ng pangalan, address, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano, na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano, na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Secret of Health.

0: metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid, natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney. Diba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible ito manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones, na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga, nagcrystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys, or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ngayon, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, eh maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama na po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka, ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang nagbibigyan ng symptoms. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
0: So, kinakailangan, magpapacheck up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano? Mm-hmm. Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo, ibig sabihin masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakita mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh syempre sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Mm-hmm. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Mm-hmm. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti

0: gout, na anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy. Ano? Mm-hmm. Kung may discoloration, yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm. namumula yan. Yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba? Yung sinasabi mo nga, naglumulobo yung pagitan. Kasi mm-hmm. kung titignan mo yan, literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng bagay, mm-hmm. yung uric acid. Mm-hmm. Yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan. So, nagiging painful talaga. Every move talaga matindi. May stiffness, lalo na kapag taglamig. Mm-hmm. Kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon. Ano? Mm-hmm. O yung pamamaga. Tapos, pag ginahawakan mo, mainit. Tapos, mm-hmm. sobrang sakit. Ano? Even ngayon minsan, pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm. hawakan mo lang, sobrang sakit na. Diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, mm-hmm. especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill. Ano? Yung iba naman, pag umiihi, mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa mm-hmm. kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Parang kang nagkaroon ng ng problema sa prostate. Mm-hmm. Parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi, mahapdi.
1: Putol-putol pa minsan.
0: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo, parang cloudy. Mm-hmm. Oh, parang hugas-bigas. Tapos mapanghing masyado. So, alin man dyan, na maramdaman mo, may pain, tapos may ganun na. Ibig sabihin, hindi lang basta gout, nararamdaman mo, apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Mm-hmm. Obserbahan niyo po, mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algie, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po na yan, mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad, mga kaibigan. Ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat oo. Meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano, hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
0: Oo. Kasi most common cause nga ng ano yung kidney problem. Mm-hmm. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL,
1: mm-hmm.
0: yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya simula muna yung pagda-diet.
1: Yan.
0: O, kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Mm-hmm. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mga factors na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
0: Naku, pang mga paborito pa naman yan, mm-hmm. karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan nanggagaling sa purine. Mm-hmm. Ang purine, ang daming
1: sources.
0: Oh. So, yung mga high-purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, mm-hmm. katulad ng baka, mamoy, mm-hmm. bawal yan. O yung mga laman loob.
1: Mm.
0: O wag na kayo mag-iisaw. Di ba? Mm-hmm. Tapos, mga seafoods. Katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas. Mm. Ang taas ng purine yan. Ganon din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o mm-hmm. high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba? Mga artificial sweeteners. Iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala dyan na mataas ang purine level, yung mga beer.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages, katulad ba ng mga milk tea.
1: Mm-hmm.
0: Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products. Mm-hmm. Di ba? Tapos high sweet. Ako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant mm-hmm. na mga medication. So, yan po. More on diet, ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng super antioxidants.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mo pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Mm-hmm. At ano mang karamdaman ito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na mm-hmm. talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler.
1: Mm-hmm. Nako.
0: Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Mm-hmm. Ang description yan, stabbing pain.
1: Mm-hmm.
0: Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit.
1: Mm-hmm.
0: Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or high uric acid.
1: Mm-hmm. Eh, yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also.
0: Oh.
1: Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung
0: kaya
1: mga...
0: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially yung ating premium D3.
1: Yan.
0: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: Yun yung hinahaplas nila.
0: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress mm-hmm. sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain. And of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng high uric acid sa gout.
1: Mm-hmm. So, yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys mm-hmm. ay makatutulong sa uric acid. Katulad, limbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
1: mm-hmm.
0: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
0: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: O, maganda niya, yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic, ginger, yung mga luya, yan ang mga anti-inflammatory. Pero, kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating ultimate trio, malaking tulong po sa inyo. Kasi, ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner. Yung bisa ng nilalaga ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
1: Oh.
0: Alam mo na kung anong bawal, huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun ha. So, mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Bawas-bawas muna, Doc. Diet muna. Sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko.
1: Mm,
0: ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan.
1: Mm-hmm.
0: Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
0: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi na mamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, pugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laga ninyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-painkiller. Ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm. Huwag yun na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya.
0: Yun.
1: Tapos yung
0: tangkay.
1: Tangkay, ano? Huwag yun na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea. ano? Yes. Tsaa. Napakasarap niyan, Dok.
0: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ang ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan, ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha. Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Bigyang daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santong Plus Gold, saka yung premium D3, ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yon. Dahilan yon sa sobrang pressure sa pagdumi, irika ng irika, ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement. Okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila. Kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung puwet mo, di ba? So tama yon, mag-Santone Plus Gold po kayo. Tapos kailangan sikapin yun, hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: So sa mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman. Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin, mga kaibigan, ano? So, yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyo pong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po, sa mga kababayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, okay yung inyo pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan, ano? Yung kinakailangan nyo ng more dietary fibers, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no, sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then pwede kayo mag-take ng ating pong Santone Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki, ano? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog, napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, eh, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, mm-hmm. pag talagang namamaga yung puwit, mm-hmm. meron akong isang pasyente na in-advise niya, binubutas yung capsule, mm-hmm. tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun,
0: kasi meron siyang ano, anti-inflammatory, mm-hmm. kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot. Mm-hmm. Oh, maganda yung resulta din nun.
1: Any, ano, Dok, eh. Na-observe ko din ito, eh. Any lesion sa balat, ano? Mga sugat, napakaganda nung, ano, ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan. Sa mga kabayan natin, ha, na nakakaranas any, ano, sugat, any sugat, mga kaibigan, externally, ay, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santone Plus Gold and sabay nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung ano, kumbaga complete package, yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, eh, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm. and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po'y nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: X FM.

Da. Abi na ko, nagot na gini akong hawa. Akong hawak, akong paa. Di naman ko masigo, dili sa bangko. Hello, oy, I'm so happy. Oh, finally kaya, nagkaunod-unod na gini inyohang Disney Princess. Yeah! Po. It's so himala. Kaya wala naging kaya nagkakarot akong tiyog. Oh, ako proud. Unsa kaya sikreto ni ko, ano ni ma'am, ngayang nawala naman kamay ang pagaw. Bito may gabi po sa to ang tanan. Gipang ubo, gipang sip-on na ba ang all? Pasintabi po sa mga gakaon, pero maon niya ang realidad karon no? Tingnan na lang ka kaya kalit na uga ng kuan. Oh, hulog na. Nanay ni Tulo. Lord. Sorry ha sa mga gakaon karong gabi una, pero kinahanglan jod nga managang kita sa tuang immune system. Ilabi pa nga di na gid maayo ang ato ang panahon. Init ulan, maunang kinahanglan jod bi. Naka Santon Plus Gold and Santon Vitamin C ikaw. We are FDA approved and we are also halal certified. Kung gusto nimo nga mas ligon gud imo ang immune system, kinahanglan nimo na siya inumon 3 times a day. Ang ato mga produkto sa Yes to Health, particular po sa tuang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, mapalit sa tibok pharmacies nationwide. Kung dili ka sa Bukidnon, nambawa na need nimo og kanang specific na pharmacy, available ka na mga pharmacies ha. Ang atong listahan dili, we have Mercury Drug Stores, available usab sa South Star Drug, available sa The Generics Pharmacy, also Generica Nationwide. Pwede po mga musaka dili sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon na aming mahimutang sa may second floor sa Tala-Tala Building na aragi dili sa may old PhilHealth office. Nakobi! Oh, karong gabi unang murag kumusta magpaggumbati ni mo di ha? Sukol pa, gikapoy na mo, resign na? Ayaw po. Na, ay, niya na pag-resign, o akong boss pa bito, ana siya nga, o nagplano kang mo resign, kuan na lang ka nang human sa Pasko. Truth. Ayaw po mo po yung una-ana. O nga, paabuton lang ninyo inyong mga 13th month pay. Kung mo resign na, pagpasa na. Kasi naman na ma-stress pa na yung mga panghuna-huna din, ha? Ipasa na. Masa mo may nagapugong ni mo. Na ipasa mo na yun. Huwag ka nang mahi. Maulaw pa man na siya. Ipasa na. Basta kay ipasa na. Pugsun na lang tika. Karong gabi yun na bi mag-chismis gihapon kita sa mga butang-butang na dapat na po dilihunta his good time pero ato gihapong uting kayon. Siyempre ang ato ang programa pong putahe sa gabi ihatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po pang international na brand sa gasolina inyo ang gipangita, El Ilion Shell Mobility Station. Kung dali ka sa Bukidnon, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. So, dali sa Malaybalay, biduhan ni Kabuok. Ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Sakit akong tin. Natumba ko sa motor. Alangan, Bill, yung luhagan kaya kong mga kuan. Para po sa tuang Sir VV question for tonight. Ang ato Sir VV question karong gabi una, hatod ka na to sa Turbo Man in answer. I love you. Nagkakaubusan na po. Nagkakasold out, sold out na po ang ating Turbo Man Enhancer. Unsa pa may ipaabot mo kung kinahanglan mo pang pagahi sa imuhang relasyon. Turbo Man Enhancer lang po ang katapat. Unsay mga signs or mga signs nga gikulbaan ka? Kasaway naman mo, Anabi, ka na namin mga important events like, kana, sige, example, interview. Kinsa may nakasuway din i-interview hong bit, ask ka mo. Mura siya kagaklasi, ma'am.
Kasi nakasuway sa inyo ha nga interviewon unya. Kana kung dili pa niyo turo, dili pa niyo turno ba niya na, na may nauna sa inyo ha no. Tapos ka nang ning pagkawan kay magawas na siya. Humana kang interview. Oh, humana kong interview. O si mga pangutan na ang anak dayon. O si mga pangutan na kuan man to ingani nga ano. Pag wala pa kasi imuhang imuhang turn, wala pa ka gitawag, ang imong kulbaan na di na ginamabangbang. No? Grabe na gitawag.

0: pinipalit dayon ko.
1: Bisan tart, ipakapin na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa kong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala wala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
5: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stone, nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Bijo kay kata. Mingaw na biya ko ay. Pero di na ko feel akong gabi iron kay. Sakit akong kalawasan.
1: Jesus!
0: Ikaw daw, matumba sa motor. Sakit akong lawas, bisa tinood lang. Need yun ako ron nga kanang naay mag-massage sa kuwa unta. Kay naman tay Santon Plus Herbal Oil. Unfortunately, naay Santon Plus Herbal Oil pero wala yung hilot. Hello, ay! Kawawa! Oh, naitang po magagayin na bikin na platan ko o sakinan. So, ang ending, ipareskyo. Ako ang nagmotor pa uli. Gabi kay kanya ko mga sakay kay mga luhagan man ka ayun. Sakit kaya kong tiyan. Oh, naipit. O sige lang, laban lang kita kay nga na magiging life. Welcome on sige sa itong programa ang putahe sa gabi. Siyempre ang ito ang programa hatag ka na ito. Sa nag-inusarang Santon Plus Herbal Soup. Nakubi, kapag ka ikaw po na yung mga problema sa mga kagid-kagid, sa imuhang mga baho sa ilo, kaya importante nga ato na siyang solusyonan. Diligid pwede nga ato ang pasagdan, no? Kaya basigun niya o ganang ma-turn off yung mga panguyaban. Importante nga na akay solusyon. Okay ra ta, girl? Okay ra. Naay solusyon sa taong problema. Ilabi na sa mga baho sa ilok. O kapag kaingon ana bi, o solusyon ni gid na kaya lisod na kung lahi na pod ang ichismis sa laing tao sa imong baho kag ilok. Bitaw ha, kinahanglan nga magsabon ikaw og Santon Plus Herbal Soap. Aduna kini siyay antibacterial properties nga makatabang gid intawon na maalibyuhan ang imuhang problema sa imuhang ilok. Kung gusto ka nga maka-try sa kaaninot po sa ito ang Santon Gold or Santon Plus Herbal Soap, pwede ka nga magpalit sa mga duol na butika sa inyong mga lugar or pwede po kang musaka sa ito ang estasyon sa XFM Bukidnon na akita mahimutang sa my second floor sa daan na Field Health Office. Kabalo ko mo massage, baby. Si architect engineer ba? Advance happy anniversary sa atua. Di ba ikaw? Oh, di ba kay anniversary ni mo sa anniversary? Ay, dili, mansari ni. Oh, dili, mangkot! Ay, mansari. Mansari ni mo sa imuhang ex. Damay-damay yun ko ni mo. Mansari po na mo sa kong ex. Ay, ikaw naka-remember ko lang, no? Hindi siya ganun kahalaga sa akin. Nakalimot na ko doon niya, ipasag di eh. May gabi ni mo diha, bibi, manganta na lang talo. Uya mo ng Cinderella oil. Grab you naman. May gabi, ER man ng buhol. Thank you. I know pressure points og suhi po ko, bibi. Eh, mo bitaw sila, no? Kana ang mga suhi daw, kay kanang nindot daw na sila maghilot. Sige lang, oh. Kanang nindagid na ako magpahilot bitaw. Okay. May gabi kang Charlene. Salamat kaayo.
1: Thank you.
0: At tingin ninyo nga to lang ato ang live. Ay, dili siya live. Naana dugog live. Ay, wala mong si Double B. At tingin ninyo niya nga to ang putahe confession. Kaya mukat na niya kung agi diri. Ato ang mga putahe confession o niya taon-taon. Ang istorya sa kinabuhi. Katulong niya kung ilong oy. Nasiguro kayo mga nalanghap ng mga allergens. Bitaw, ang ato ang putahe confession o niya taon-taon at tangin ninyo ha. Naana po yung nagpadala sa iyang istorya ni Salig sa toang programa nga makapagawa sa iyang mga hinanakit. Para po sa inyuhang mga mensahe, kung halimbawa isa ka sa mga gusto nga magpadala, pwede kayo nga imuhan ng ipasa sa kuwa or imong i-message sa kuwa sa XFM Bukidnon. At tangin ninyo once again, taon-taon ang ato ang live put... Adil siya live lagi! Samuka, oy! Putahe confession. Syempre, dililawang po sa ito ang XFM Network Philippines live ninyong madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao.

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao nga nabalaka ko kay vaccine og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert na yun, sir. Tagamatanaw.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
8: Para sa dynamis?
7: Para sa turn nyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
8: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sugayon na ako na, miss.
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero.

0: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to?
0: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala gyud?
0: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
0: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Dong, nagpila inyong gasolina?
3: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na ito!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga masin?
5: Pwede.
4: Uy, wag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe.

0: Exciting!
1: Welcome sa nuwang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong gibati. Nasa mo niya akong buhok magpakaon! Now, sa sunod, magdala na gid ko og kanang sudlay. Ay, lagot ka ayon ni. Kinahanglan na gid ko og kanang bibing nga kabalo magsudlay. Kinahanglan na gid ko og tigsudlay sa kuha. Para dili na ko maingunaan ni. Ang atong programa hatod kanato sa nag-inusarang Turbo Men Enhancer. Ang atong Putahe Confession, by the way, BK, kung ano siya ha, rated SPG. Hangyo ko sa mga ginikanan nga naminaw karon kung naay mga presensya sa inyong mga anak na below 18 years old. Palihog ko paki-guide sa mga kabataan kay basig na atay mga masulti nga dili nila maganahan. Di na ko maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: It's a hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Ago!
2: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Maria. Kini ako ang problema, Cinderella. Problema nga wa ko kabalo kung masulbod pa ba? O unsa ba? Diri man sa dili ko ganahan sa kong ugangan, pero ang tinuod, gakaluoy ko sa iyang sitwasyon. Pag-abroad na ang igsoon sa kuang bana, na halos dugay na ginihang nakauban sa balay, munang ang gusto sa kuang bana, sa among balay, mupuyo ang akong ugangang babae. Ang problema lang, Cinderella, adunay kondisyon si Mama. Munang wala ako kabalo kung dugang ba siya nga pasanunon nako sa panimalay. Ako manguda ang expected nga mag-atiman sa iyaha sa tibuok adlaw. Kaya ako ang bana tuas trabahoan. O ako usa langid ko ka plain housewife. Naami duha ka anak. Gikan sa buntag, hangtod sa kagabion, Cinderella. Halos din ako makapahuway sa pag-atiman sa akong mga anak. Galuto, galaba, gaasikaso sa balay. Matong pagkabalo na ako nga diri papuyo ng iyahang mama, niriak ko o nahimo kong kontrabida. Ang tanaw nila sa kuha, Cinderella, tungkol kay naa sa balay ra, daghang kong libre nga oras. Mas grabe ang akong kayubo, Cinderella. Katong nag-family reunion sila. Aduna sila meeting. Nga wala man lang gidko, gikuyog. Pagkahuman, Cinderella, giingon na lang sa ako. Natagaan daw kong kunlag allowance kada bulan para atimano ng akong ugangang bay. Nadamurang tanon lang sa kuha o sa ka-caregiver. Sa sarili na akong panimalay. Wala man lang nangutana kung kaya ba na ako o gusto bagid na ako. Pagkaingon, Cinderella, nga niingon ko sa kung ba na nga pangandigid po noon na ako nga makatrabaho ko o makaabri ko o dako nga negosyo para sa amua. Pirti niyang katawa. Ning katawa sa Cinderella. Kaya mas kinukunog-unsang ako ang plano sa kinabuhi. Mag-atiman rin gihapon ko sa among mga anak o sa iyang mama. Dito na ako na feel, Cinderella, nga adunan yung nagdesisyon para sa kuang kinabuhi. Nawala ko'y karapatan nga magdesisyon para sa kuang future. Niwala man lang kong ginapangutana kung okay ra ba ko o kung unsa ba. Natingala ko, Cinderella. Tanong ingon ani ko ka least importance sa kuang bana. O karong mabalaan na lang na ako. Ngayha kong lag-istorya. Nagsabot na daigid sila. Nasa amu agin mo po yung ako ang ugagan. Ibig sabihin, anak Cinderella, dili day ako ang opinion ng ilang kinahanglan. Kaya ang ilang gusto, muo lang ko sa ilahang desisyon. Karon, Cinderella, na ako sa kong panghuna-huna, kung asa. Kapangutaan na ako sa kong kaugalingon kung mali ba. Napiliun na ako ang akong kaugalingon sa kaysa pagdugay sa panahon, dili lang akong pangandoy ang gakawala. Pati ang akong karapatan sa sulod sa panimalay, ang ako ang pagiging asawa, gakawala na pod, tungod sa ilang pag-bypass sa kuha. Unta matagaan ko nilang katinawan sa kuha ang problema karong gabi una. Para sa Putahe Confession, Maria.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Aga, Prof. Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako ipian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong lipot. Matanungog mo kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burn skin go forearm. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na El Elyon Shell Mobility Station.

portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: bungkag gid dai basta kay mo kanta lagi ba? Ay, nako. Bitaw. Balik sa itong programa karong gabi una. I know it's kind of late. I know that you guys are sleeping. But I'm still here. Nagihapon ko diri ang magkuyog gihapon sa inyo hangtod alas 11 kagabion. May gabi gihapon sa mga wala para tulog, sa mga wala para reply, sa mga nagabiyahe karon kay nanluol, madto na lang sa laing planeta kay dito gi na magmahal sa inyo harid to. Magsabot na lang ta kung wala imo pangga sa tuwa diri sa Earth ato na ninyo kuan Mercury. Sa Mercury Jug Store para magpalit og Santon Plasco. Ana raman na siya, B. Bahala nagwala kay ka ng love life ang importante kay ang imuhang ko alang yung imuhang health lang yun ang pinaka-importante sa tanan, B. Mo nang kinahanglan ng imuhag yung ampingan ng imong kaugalingon layo sa mga sakit-sakit ng dala sa pangit ng panahon. Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. The Generics Pharmacy, South Star Drug, og Generica Nationwide. Atong tambagan ng itong letter sender for tonight, which is, magulo ang kanyang naku. Si Maria. Ana si Armand, magkuha na lang daw ka og paryente sa iyang ugangan nga babae kay aron mo imotiman. Kay aron makatulog ka, pero kung dili mo sugot ang bana ni mo, Maria, biyae ginay mong bana, Maria. Sabagay, kamu mga bana, or kamu mga asawa, importante yun nga, kanang before mo mag-decide so, sa kabutan, kinahanglan na agi na siya approval sa inyuhang mga partner. Dili pwede nga magbuot-buot na lang ta. No? Di ba, Ma Mercedes Hinabi Hesola? May gabi, Ma Mercedes! Thank you! Salamat kasi muha nga pagsilip sa Facebook Live. Sani? Ikalima na lagi na nga English. Huh? Sige mo. English, ano mong kunang English? Sige, pwede mo manawag sa kuha ha? 0945-443-580-5869. Kaya ako sa nang i-connect kadali ha? Kaya para maka-istorya gin mo sa kuha. Again, 0945-443-5869 ang atong official hotline number. Pwede mo nga mutawag karong gabi una para inyong tagaan og tambag nga tuang nagpadala sa tuag sulat. May gabi po.
1: Okay, mayong gabi busy Cindy.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Ang imuning suki dito sa Cebu, si Ray Malinaw.
0: Ay, may gabi diha, Ray. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karon, Ray?
1: Okay, mayong gabi ni mo Maria no sa makasusubo niya ang problema, Cindy.
0: Oo.
1: Oh. Ay, inang ano, ihimo lang siyang kuhan sa iyang pamilya sa bana, sa iyang bana, o mismo ang iyang bana, wala niya sa tagi o katungod ay iyang asawa.
0: Mm-mm.
1: Parang, ihimo, kada bang, naghimo sila family reunion.
0: True.
1: O diya, pagkaman, wala siya, apahibaw ah. Pagkawa na lang siya, pagka niya, gahumala, ipuwa na lang siya nga, nagkasabot ang pamilya, nakatagan siya arawan, ay para makatiman sa iyang mama.
0: Lagi.
1: Yeah, natuo sila nga ang asawa, gawas lang siguro na ng mga asawa, siguro nga maura siguro, adilan trabaho, maritis, taka ng sugal, iuminom,
0: pagkuan.
1: Baka, pero kanang, anong plain housewife na nagatiman sa iya mga anak, sa iya ko, dili sa yun, kay iya tanan ang kuan, umigas

0: kapikiran.
1: Oo.
0: So dili unta nila, dito unta sila nagdesimo sila alang desisyon. Di pa tambong sila ang mga umagad o pila sila kabuo.
1: Mm-mm.
0: O di pa ko sila mungkin say gusto mo atiman sa ilang tugangan na yaron ga ilang sabuta na alaw buta na hatagan ng kag-alawan o siya mang galing ikaw po sa iya pakipapakiyon po nila ang side sa asawa.
1: Mao.
0: O pamakiyon sa nila na kung ngayon, alam sabi siya baka pasabot na tungkol sa kabisi niya, hindi siya kayo. Ano kapait manggod, kayo mismo, langgandoy siya nga makatrabaho, magatukod ng negosyo para sa ilang pamilya, ikatawaan lang siya sa iambana. Ikatawaan lang siya, kaya matod pa, tama na rin siya sa pagkatiman sa ilang mga anak o sa ilang inahan.
1: Maog yun.
0: Ano kapait, looy kayo ang iyang pero, ang iyang napuabot sa iyang una-una nga, mo-decide na siya, mag-una-una na siya pag-decide na para na magkakuhan siya sa iyang una-una, makapakuhan niya na, makuhan niya ang iyang pangandoy. Pero ang kuhan na, so, isip magkaayon, kay kasado man sila, mo pasabot o sa siya sa iyang bada, before siya nga mo kuhan sa iyang desisyon kung mo kuhan, iyan ako pag-sultihan ang iyang bada nga, hindi, isip pamilya, isip asawa ko ni mo, o ba nata ka?
1: Oo.
0: Ayaw ko rin mo ang himong kiko niya na itong panimay, nga himoon lang ay ko ni mong tigatiman o himo kong salugoon.
1: Tinood
0: yun. Oo, willing man kong mga timan anang ato akong ugangan. Di sa gilid ako kinahangyan na tagad pa niyong galawan.
1: Mm-mm.
0: Pero adawon sa ninyo, aga akong sitwasyon. Alam ba, araw makapasabot siya, pero kung dinigid mo darog ang iyang bana, kung dinigid siya mukuhan, bahala na siya mag-desisyon sa iyong kaugalingon para na makahatag siya kagawasan sa iyang gibati o sa iyang pangandoy.
1: Mao, Jud.
0: O, kanara siguro sindirila o daghang salamat. O, isa, pwede ba maka-grip lang o ganay? Kadiot lang?
1: Walang problema, go ahead.
0: Okay, daghang salamat. Ako sa i-grip ang akong asawa.
1: Mm-mm.
0: Si Jennifer, ang iyang manghod na si Arnel, o ni Asabiri ang kong ugangan, ni Apodri, o sa tanan lang nga, nagpamilya ninyo mo karong ginasunda ng mga programa, DJ, sukad pa rito sa dito kami sa Cebu, na karoon ni Anamisa, dahil balik na po niya sa Butuan.
1: Oo.
0: O, ni Ana po ko sa Maginda, Butuan City, naka-hook up naman dahil pa dito sa Butuan.
1: Opo.
0: Okay, daghang salamat. Nabati lang yung hapon ako ang imong tingog. Cindy, daghang salamat kayo. O mayong gabi.
1: Mayong gabi, Ray. Thank you, Kayo. Thank you. Salamat kay Ray o si mong pamilya no, sa pagsubaybay sa ito ang programa. Ay, no, nga gabi na gid kayo. Kabulo kong matug na gid mo pa dulo. Tubagong sa nato ningi sabi last. So, ay, sa... Hello, mayong gabi.
2: Mayong gabi, Cindy.
1: Mayong gabi po. Kasi ni?
2: Ako dahil sa Arnel, ma'am. Sa Arnel po ni ma'am.
1: Taga-asa ka?
2: Apo ko dali Butuan, ma'am.
1: Oy, silingan mo?
2: Anagi ko dali ka ron.
1: Oh, Dobby. Yung sumi matambag
2: sa Ilahari.
1: Ah, Ilahari!
2: Oo, oh, na ako dali.
1: Tagna ko pa.
2: Mawala.
1: Dobby, yung sumi mong matambag sa ito ang Latin sender ka ron.
2: Para po na ako, ma'am. Akong tambag sa Tinder.
1: Ah.
2: Mag-istorya ko sila sa pamilya.
1: Mm-mm.
2: Istoryahan sila ba ka na bitawan? At anong ko sila, God? Pati ang bana, kay murat na hulog mga imo siya katabang ba?
1: Maujud.
2: Ano niya, pamilyado ba ya? Napoy mga anak.
1: Mm-mm.
2: Ano nang kinahalam, istorya ko sila. Tarong niya. Ugun sa'y decision sa babae, panidhan sa niya ba? Panidhan sa niya. Oh. Mahugid ang decision. Siya na ang magigo. Ang decision po. Pero di po na maayo, ma'am. No? Ngayon mo katabang, ma'am.
1: Lagi, ako di ko musugot. Himbawa, mabot ang panahon.
2: Ah, di ko
1: musugot. Minyuan ko ni mo. Simba ko.
2: Oo.
1: Minyuan ko ni mo. Himuan ko ni mong tigbantay. Okay naman sa kuwa, siguro magbantay. Pero daghan man po siguro mga, ang sitawag ka na binalay, di ba? Binalay,
2: bito?
1: Term, ano?
2: Daghan, bito?
1: Pwede man siguro mag-share-share na lang.
2: Pero kita. di katakay mo katabang, tulugoon lang.
1: Grabe siya, grabe siya. Ah, okay na po, basta kay akong sweldo, jismil kada adlaw.
2: Hindi ah, naman nangay. Ang asawa, kinanglan, hindi naman nangay. Kung ano sa bahay, magtinabangay, good?
1: Oh, tinabangay ako. Ano, rago, sabot-sabot, good mo eh.
2: Magsabot, rago?
1: Mulagi niya, dapat, kung unsay desisyon sa bahay na dapat pabalo ng asawa, same as
2: oh, kabalo,
1: ang asawa, o say desisyon sa asawa, yun, desisyon po sa bahay.
2: Mag-open forum dyan mong duha.
1: True.
2: Oh, mag-open forum. Come on, duha.
1: Yeah, kaya
2: be... para po ba nga, musulod o pamilya mong kinanglan, andam dyan.
1: Oh, oo, tama, tama, tama.
2: Dili magpataka. Kaya, lisod kayo na magpataka, tabasig. Pag-abot sa kolera, kita ragyapin magmahay, anak.
1: Oo, man. Hindi naman na mauli.
2: Hindi, uy. Hindi, pag-uli, anak.
1: Mau, man. Pwede palang lagi uli. Gani,
2: no? Muna, ikaw, ma'am. Poho, nag makita gani ka. Panjod. Tarunga, jud.
1: Puhon, puhon, puhon, puhon, kaloyan. Ay,
2: sa kong,
1: ay, sa kong una-una, araw niya, unya na na, eh, pait pa mang kalibutan.
2: Pait pa dito, mahal ang bugas. Ay, sa pang, tama-tama, mga 40 na kapoy, sinna kami niya.
1: Oh, grabe!
2: Pwede na lang yun, ha? Tama-tama po, mas mamahal pa ang bugas, ana.
1: Baw lang po, ani, o, pwede pa ba?
2: Pwede na yun, kamamin niya, ani.
1: Sabi na lang siguro, eh. Sige na, siguro.
2: Ayun, may. Sige na lang. Kaya magpapabot naman ka. Kasi di naman siguro yung baratong palatin tundarin sa kalibutan.
1: Wala na. Mahal na gini permanente. Parang ito yung mahi mo.
2: Gani na. Mahal na kay permanente, ma'am, eh. Huwag ako mag-seven. Wala, ma'am. Mahal na yung kayo.
1: Mahal na yun. Sige na nga. Sige na, ma'am.
2: Pwede ko mag-rate, no?
1: Oo.
2: Oo. Great ko, ma'am.
1: Oh, go ahead.
2: Great na ko si... Kuya Ray, dari po sa Dumalaga, Butuan, na nami dari sa mama. Turoy mi. Sila ha. Kung mama ay Linda, kung ate Jennifer ay good, o si Kuya Rin, Malinaw.
1: Oo.
2: O sa among mga silingan sa Kapalong, daga naman kayo, good ma'am. Isod na kag-mention ba?
1: Gani.
2: Sa si Anan, si Anan dari sa among silingan, o. Oh. Mino po siguro sila, natulog ng mga bata.
1: O, may gabi, Ian.
2: O, may ipo di Anan do. Wala man dari, naman dito tikas, kaya naman misbungkod, ma'am.
1: Ah, sigira, sigira, sigira. Okay, ragin kayo na. Dobby, salamat kayo, ha? Wa na.
2: Isang date.
1: Oh, may gabi iyan. Salamat
2: ma'am.
1: Kayo. Oh.
2: Papa po, uy.
1: Ha? Wala na, wala, mangod ka.
2: Wala ang signal.
1: Oh, sige, padayon, padayon. Nawagit siya. Oh, napa.
2: Isang date, ha?
1: Oh. Ocean...
2: Salamat, ma'am.
1: Ocean Deep,
2: sige.
1: Gabi po.
2: I-play, ha? Kaya sige, may paminaw ni mo. Salamat.
1: Sige, sige. You're welcome. Thank you. Ocean Deep, akong ibutang daan. Kaya basig pag nahaginaw ko mangluod, ganin ni sa ako. Isa, ha? Ocean. Wait lang. Kaya basig makalimot ko. Wala namang day ko yung oras, oy. Ako rin ibutang, ha? Salamat kayo, biha. Salamat sa inyong panahon. Ninyo kong ikuyugan karong gabi una. Wala namang kita igong oras sa pero sige na magkuyog-kuyog kita ugma sa susamang oras, alas 9 hanggang alas 11 gihapon sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Isingalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako gihapon ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa Putahe sa Gabi sa XFM Network Philippines.
3: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong?
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

Member Keys. I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

0: Mga kabayan na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. Ano? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yun papabati sa atin. Ano? Mm-hmm. Baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan. Ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan. Ha? At sa lahat sa mga avid listeners ng atin pong programa, ganoon na rin sa atin pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan. Ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa atin pong numero. At yung text line 0969-609-6545.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building.
2: XFM.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?

0: XFM.
1: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan, malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Andito naman po tayo maghahati ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha. At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, mga kasama din sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon partner at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
3: Sa mga kabayan na gusto pong makahilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health. No? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yung nagpapabati sa atin. No? Mm-hmm. Kung baka magtampo. Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato de Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita de Mesa. Magandang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede nyo po ipadala yan sa ating pong numero. At po, text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lot 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa kanilang pangangatawan, yung tila ba hindi mo na alam kung ano yung nararamdaman mo. Dahil patong-patong na yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kaibigan, bisitahan kagad ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. I-like nyo rin po and i-follow ang ating pong Facebook page. Search nyo po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Para po always kayong updated sa atin pong mga papromos, updated po kayo sa mga announcement po natin at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto, mga kababayan.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman. O paano po natin papangalagaan na masigla, malusog and functional ang atin pong pangangatawan. Ito ha, ako sa mga kababayan po natin dyan na madalas kumakambyo, Dok, pagka nagbabawas. Meron ganito yun, no? Or sapilitan yung pagpapalabas ng kanilang mga pupo o mga dumi, you know? Pasintabi sa mga nagtatanghalian pa lang sa ngayon, for the sake of information, mga kaibigan, no? Alam nyo ba, mga kasama, na ang ganito pong gawain ay naiuugnay sa isang karamdaman kung tawagin ay diverticulitis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman at saan ba nagmumula itong sakit na diverticulitis, Doc.
4: Okay, yung problema na diverticulitis ay isang kondisyon po na isa sa nakakaapekto kadalasan sa ating digestive system, particular na doon sa ating pong large intestine or yung colon na tinatawag, ano, yung malaking bituka natin. Nagkakaroon po ng animoy mga maliliit na bulsa. Yan, yung ating colon. Kumbaga tumutubo ito doon sa mula sa loob palabas. Mm-hmm. Kung i-imagine mo, parang kakaroon ng tawag na iba doon, bulsa-bulsa. Mm-hmm. Yan, parang polyps ang dating, ano. Na doon sa loob at labas ng ating pong colon, na ito po ay maaaring dahilan ng pamamaga. Ang isa sa pangunahing sanhi po ng pag-develop nito ng ating katawan ay ang madalas nakakulangan ng fiber sa ating kinakain. Kasi kung hihina po yung lining ng muscle ng malaking bituka, na kadalasan po ay mga 40 years old pataas ang tinatamaan na ito. Siyempre, ito yung mga taong, alam niyo naman, pag nagkakaroon na ng tinatawag na aging, medyo may mga humihina na sa ating katawan. Ayon po yan sa pagsasaliksik ng mga dalumasa, na kadalasan ay nadidevelop to sa mga ganong klase ng tao sa mga ganong edad. At ito po, unang-una sa lahat, ay kakulangan ng sapat na fiber sa ating pong kinakain.
3: Mm-hmm. So, sa mga kabayan natin dyan, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ano? Kadalasan naman ng mga pagkain ngayon na available ngayon, Dok, ano? Mm-hmm. Talagang kukunti na lang, ano? Kulang na kulang sa mga dietary fibers, ha? So, sa mag-ingat kayo, ha, sa mga kabayan natin dyan, ano, na hindi mahilig kumain ng mga fibery foods, ako, baka tamaan kayo na ganitong uri ng sakit.
4: Dietary fiber po ito, pinag-uusapan natin. Maraming fiber, eh.
3: Oo, Dok.
4: Ayan, alam nyo, yung sanhi, ano, maituturing na pangunahing dahilan yung ng diverticulitis, yung kinakain natin nga, di ba, sabi nga, kulang sa fiber. Kapag kulang sa fiber yung ating pagkain, alam mo naman ang fiber, ang purpose niyan is parang propeller yan, parang yan yung nagpapabilis ng elimination o paglabas ng dumi na mga hindi na kailangan ng katawan, yung mga sapal ng kinain natin. Kapag kulang yun, nagkakaroon tayo ng constipation at we need to exert more effort. Bali yung muscle ng colon, sobrang pwersado siya. At kapag nangyari yon, apektado niya yung mga muscle. Lalo na kung ang muscle na to ay kulang pa rin sa sustansya, pwedeng magkaroon ito ng mga diverticula. Yung mga diverticula, yun yung parang bulsa na yan po. Pwedeng pagmulan ng pagdurugo o development ng ibang mga sakit. Pwedeng sumiksik dyan yung mga mikrobyo sa inyong colon na nagiging dahilan ng mga pananakit. Yan po, ayon sa na-publish sa Journal of Gastroenterology, online po ito, ano, na mula po sa mga eksperto ng Dana-Farber Cancer Institute, Harvard T.H. Chan School of Public Health, sabi nila na ang kakulangan din ng vitamin D ay isang dahilan kung bakit marami ang mga tao nagkakaroon ng problema sa diverticulitis. Ayon sa kanilang pananaliksik, 50% ang pwedeng ma-lessen na danger. Just imagine, 50% yung panganib na mababawas ano, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng problema kung umiinom ang isang tao ng vitamin D supplementation or kumakain ng pagkaing mayaman sa vitamin D. Kasi kapag kulang pala tayo sa vitamin D, eh humihina yung mga muscle ng ating pong large intestine, colon, or malaking bituka. Kaya kailangan talaga ng vitamin D mula sa pagkain or kung wala at nahihirapan kayong kunin sa pagkain nito, pwede pong supplement.
3: Yun. So mga kabayan po natin, nakulang ano, sa vitamin D. Eh karamihan nito nakukuha po natin ano, unang-una sikat ng araw. Pangalawa sa mga dietary and sources, mga kaibigan ano. At pagkulang pa rin doon, pagkapos pa rin doon mga kaibigan, you need to supplement it through supplementation mga kasama ano. So pwede kayong uminom ng ating pong premium D3 na pagkukunan po natin ano ng potent form ng vitamin D, which is yun yung D3 niya, yung most potent form ng vitamin D mga kabayan ano. So sa mga kaibigan natin na kulang kayo nito, eh dapat araw-arawin po mga kaibigan ano, yung pag-inom ng premium D3. Isabay niyo yan sa mga suplemento, ganun na rin sa ano po ninyo, sa lifestyle po ninyo mga kaibigan, yung ating pong premium D3 at iba pa nating produkto para masapatan yung mga nutrition na ito na kulang mga kaibigan sa ating pong pangangatawan ha. Pwede po mabili yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Carla, hirap akong pumika, feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
5: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si Mirna, may bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
5: Sanzon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. The Secret of Health.
3: Balik po tayo sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga kabayan po natin na meron mga katanungan or meron po kayong mga inquiries,

0: na most common eh, na tumutubo yung diverticulitis kasi yun yung area ng colon na laging puwersado. Mm-hmm. Diyan, kumbaga, diyan bumabara yung mga dumi. Ano? Mm-hmm. At yan ang nahihinat kung titingnan natin yung illustration. At ito ay sumasakit. Kaya minsan yung mga tao, pag nakaranas na sila nung pag sumakit at dyan, hindi na makatayo ng tuwid. Diba? Nakagano na lang sa tagiliran, mm-hmm. nakahawak. Lalo na kung nadudumi ka. No? Sinyalis na po yun o yung may mga infection na na pwedeng nagiging dahilan nun, pwedeng nagkakalagnat, yung iba nahihilo o nagsusuka. At ang isa sa pinaka-prominente ay yung tinatawag na chronic constipation. Ibig sabihin, yung constipation mo, hindi lang itong madadadala ng pag uminom ka ng pampadumi, okay lang, pero eventually bumabalik na naman ang matindi mong pag-problema sa pagdumi. Ano? Mm-hmm. Yung iba naman, nagkakaroon ng parang irritated bowel na madali sila mag-LBM. Mm-hmm. Yan. At yung iba naman, yung tiyan nila parang laging ibang pakiramdam. Mm-hmm. Tapos yung pagsakit, parang yung lumalakad yung ano, pain. Dahilan sa yung mga trap gas na tinatawag, yung gas na hindi makalabas dahil barado yung lower part ng ating colon. Pag minsan, yung iba dumudumi na may bahid ng dugo, yung iba naman nagkakaroon ng cramps o doon sa kanilang tiyan na party doon sa may diverticulitis. So itong mga to ay ilan lang sa mga posibleng symptoms, pero ang pinaka-the best talaga nito, tingnan natin yung pattern ng bowel. Dapat normal ang pagdumi, na yun ang isang pangunahing dahilan na nagtitrigger ng pag-develop po ng ganitong klase ng sakit.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha? If ever nakakaramdam kayo no, ng parang discomfort dito madalas doon, no, sa lower left,
0: yes,
1: sa bandang ibaba na kaliwa ng inyong puntian, mga kaibigan, na nandyan yung inyong pong descending colon na madalas dyan din tumatambak yung maraming dumi. Especially doc, kung yung mga kinakain nila eh yung mga sticky, yung dumidikit talaga ng gusto sa wall ng colon.
0: Yung mga mahilig sa mga produktong galing sa refined flour.
1: Ako. Mm-hmm.
0: Oh, yung kumakain ng karne. Kasi alam mo bang karne ay ano, mataas ang protein pero walang fiber.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kumbaga ito sa katawan natin, sa colon natin, hirap na hirap itong mag-cross o lumusot. Kaya pag may ganyan na kayong problema, bawas talaga sa pagkain ng mga meat, ano? Para maging healthy yung colon natin.
1: Mm-hmm. Ayan po ha. So mga kabayan, dapat more on kayo. At least mga 70% siguro doon, ano?
0: Vegetables. Oo, plant-based dapat yung ating kakain. Especially mga dahong gulay, yan po ang taas ng fiber niya. No? Malunggay pa lang eh.
1: Yan.
0: Oh, di ba? Tapos yung mga talbos ng kamote o saging na saba na nilaga or ano, mga kamoting kahoy, kamoting bagin, yan yung mga matataas yung fiber, mga kaibigan.
1: Ayun. Dapat isama nyo po yan palagi ano, sa inyo pong diet, mga kaibigan, para maiwasan po yung constipation na ito ang isa sa mga main factor sa pagkakaroon po ng diverticulitis, mga kaibigan. No? Kasi pagka pupwersahin mo talaga yung pagbawas mo, yung colon mo mismo ang nahihirapan ng gusto to move the bowels, mga kaibigan, ha? So dapat freely lang kasi yun eh. Dapat kumbaga parang dumadali lang na maayos yung dumi dun sa atin pong colon, mga kaibigan, ha? At ito po ang mga tips para sa mga kababayan po natin na kung gusto nyo makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, dapat po mga kaibigan, unang-una yun nga, mga dietary fibers kinakailangan po, sapat yan. Ito pong mga fruits na mayaman sa dietary fibers ano, na nakakatulong din para po sa inyo, mga kasama, yung papaya, berry, ano yan siya, hindi lang fiber, meron din yan siya mga enzyme na nakakatulong para ma-move ng maayos yung mga dumi dun sa inyo pong colon, ano. Napakaganda ito, Dok. Every morning.
0: Oo. Kasi yung papaya, may pa-pain enzyme yan. So, yun ay panunaw na rin. Para doon sa mga nahihirapan makatunaw. Saka, laging may kabag o kaya naman ang inyong... Kaya nga, ang ginagawa natin sa papaya, kasama yung ano eh, kasama yung buto.
1: Buto.
0: Oo, i-blend mo. Mm-hmm. Tapos, lagyan mo ng isang kutsarang buto. Medyo may konting pait yan, pero anti-parasitic na rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Para yung mga mikrobyo, yung mga parasite, ay mailalabas nyo rin kasama ng dumi. Yan ang kagandahan ng papaya.
1: Pwede yan, Dok, sa mga kababayan natin na mayroon diverticulitis?
0: Yes, pwede yan. Kasi cleansing ang papaya, especially papaya seeds. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kaya isama nyo po yun sa inyong daily routine kung meron na kayong ganitong klase ng sakit or may mga symptom na kayo na binabanggit natin.
1: Yan. Karagdagan dyan, mga kaibigan, yung pinya. maganda rin po yan kasi meron naman siyang bromelain enzyme na nakakatulong din para sa maayos na digestion at sa movement ng bowels, ano, yung daloy ng dumi sa inyo pong colon, mga kababayan.
0: Lalo kung kumain kayo ng karne, ang pinaka the best partner talaga dyan ay

0: bromelain enzyme mm-hmm. yung galing sa pinya.
1: Ayun. At syempre, fiber kinakailangan at dapat po sapat din yung intake po ninyo ng tubig. Yung iba kasi doc, kumakain naman ng gulay. Ang problema, hindi pala inom ng tubig.
0: Oh, ibang iniinom nila eh. May kulay. Mm-hmm. Diba? So, inom din ng tubig pag may time. Huwag sobra. Tama lang. Ang ang ratio ng water, mga kaibigan, is 1 liter every 25 kilograms mm-hmm. of weight. So, kung kayo 50 kilograms, at least 2 liters of water a day. Saka huwag nyo inumin one at a time. Mm-hmm. Kasi yung iba, iniinom ng isang beses lang mm-hmm. eh. So, hindi po pwede yun. So, water is life, pero pag sobra at hindi tama ang pag-inom, hindi rin maganda.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat sakto yung dami at sakto yung panahon ng pag-inom ng tubig. Minsan yung iba, dok, umiinom lang ng tubig habang kumakain. Oo. Or pagkatapos kumain, yun daw yung nagpapabusog sa kanila, no?
0: O, saka pag nauhaw.
1: O, yun nga.
0: O, pag nauhaw, saka lang. Mm-hmm. O, kung hindi pa, minsan, nadadaya pa pag nauhaw, kung ano man ang maiinom, para natatanggal yung uhaw. Pero mm-hmm. ang tamang pag-inom ng tubig, it's as much as possible, in every 2 hours or 1 hour, i-take kayo ng water even you're not thirsty. Kasi pag thirsty na kayo, ibig sabihin, may konting pagbawas na ng water reserve sa katawan.
1: Mm-hmm. At bukod po sa fiber and water, mga kaibigan, ay kinakailangan physically active din po kayo. Dapat meron kayong regular na pag-e-ehersisyo, mga kasama, no? Kasi ang pag-e-ehersisyo po ay nakakatulong yan upang maging madali ang atin pong pagbawas, ha? Yung pagdudumi po natin, mga kaibigan. Ito rin po ay binabawasan din ito yung presyon sa loob ng atin pong malaking bituka pag tayo po, mga kaibigan, ay nakakapag-ehersisyo ng regular. Kaya sa mga kabayan dyan, ng mga sedentary workers or halos hindi man lang makapag ehersisyo, kahit yung walking, mga kaibigan, the best exercise yan. Dahil na kung consistent, mga kasama, ano? So, dapat dalas-dalasan po natin ang atin pong pag-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi nakakatulong yan na malaki para po maiwasan ang ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, isabay po ninyo ang atin pong Santong Plus Gold. Kadahil lang Santong Gold po natin, meron po yan siyang mga dietary fibers in capsule form, mga kaibigan, na nakakatulong para i-move ng maayos yung mga dumi sa atin pong malaking bituka. Sabayan nyo na rin ang atin pong premium D3, ano? Since yung vitamin D, especially yung vitamin D3, pinapalakas niyan yung wall ng colon po natin. At nakakatulong din yung VCO mismo na nasa premium D3 po natin. Nakakatulong para sa normal peristalsis ng atin pong colon. Kumbaga parang hindi mo na kinakailangan i-push ng husto yung dumi ninyo, mga kaibigan, para lang po lumabas, mga kasama. Ano? So yung VCO, nakakatulong yan. Yung gata nga ng nyugdok, ano? Eh maganda pang ano yan, pang purga or pampadumi.
0: Lalo na kung may ganyan ng diverticulitis, mm-hmm. ano, yung pag-inom ng kalahating basong fresh coconut milk, mm-hmm. eh pwede nyo gawin every week, ano, para makatulong sa pagpapaganda ng movement ng inyong colon.
1: Ayun, ha? So, ayan, ha? So, mga kabayan po natin, so, kung medyo tinatamad, ay inom po kayo, mga kaibigan, ng premium D3. Huwag kaligtaan, mga kaibigan, no? Na mag-take ng atin pong premium D3. Sabayan nyo rin ng vitamin C. Ilang vitamin C, napakahalag din yan para sa mga kalamnan, especially sa atin pong muscle sa colon, mga kaibigan, ha? Ang atin pong ultimate trio, may bilhin na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City, Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan, Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Santon Gold, live testimony.
4: Ako ay si Rafael Herman, 59 years old, nakatira sa Purok, Marigaya, Barangay Pagkupangkaw, Pierto Princesa, City, Palawan. Nakaranas ako ng pamamaga at may bukol ang aking leeg at masakit ang paglunok ko na may kasamang dugo ang aking plema. After ng isang linggong gamutan dito sa Yes to Health Clinic at pag-inom ko ng Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, may malaking pagbabago sa aking leeg. Lumambot na ang bukol at lumiit unti-unti ang pamamaga. Kaya tuloy-tuloy na ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Mga kabayan po natin na may iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan, puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan kayo ng mga dietary guidelines, modification of your diet para mas mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman, mga kababayan. Yung iba kasi, Doc, nalilito na kung ano yung dapat nilang unahing gamutin. Kasi patong-patong yung mga sakit. Ano?
0: Ay, hindi natin na-realize na yung mga sakit, dugtong-dugtong lang yan. Ibig sabihin, may mga consequences. Nagsisimula sa simple.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, pag napabayaan, lalala na ito. So, ang pamamaraan sa naturopathy, holistic, kinakailangan hindi lang isa ang titingnan natin. And majority ng mga problema ngayon, lifestyle related. Ibig sabihin nun, yung mga diet natin, yung ating habits ng araw-araw, ang siyang nagko-contribute sa majority ng paglala ng karamdaman. So, pag kinorek mo yung mga, kumbaga, sa butas partner, hindi ang ginagawa kasi ng iba, diba, nabutas yung bangka, kunwari lang, ano, analogy lang nyo, limas ka ng limas, mapapagod ka talaga, kalilimas. Pero kung ang gagawin mo, tapalan mo yung butas. Hindi ka na maglilimas, diba? Yun yung tinatawag na holistic healing. Hindi yung yung mga symptoms ang tinitreat natin, but yung cause, why mahina tayo, bakit tayo mayroong high blood. So yun yung way. So ang ginagawa namin sa clinic, ina-assess natin kung ano yung priority na ng isang pasyente using our health assessment protocol. Okay? Kaya punta po kayo, bisita kayo sa lahat ng ating mga wellness clinic.
1: Ayan ha. So, punahan po ang ating mga clinic na malapit sa lugar po ninyo, mga kaibigan, para bigyan po ng saktong kagamutan ang inyo pong mga karamdaman, mga kabay. Kaya so may mga inquiries dyan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
3: Secret of Health, live advice.
1: Meron pong nag-text dito, Doc, ano? Ang pag-inom ko ng Santon Plus Gold ay ilang beses po ba sa isang araw? Ang problema ko po kasi pag ginagalo ko po yung ulo ko ay parang nahihilo po ako. Yung mga binigay naman na gamot yung doktor, mga multivitamins. So pwede daw ba isabay, Doc, yung Santon Plus Gold?
0: Yes, maaaring may vertigo ka. Kasi yung vertigo, subjective yan sa movement.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kaya pakiramdam mo, umiikot yung paligid o ikaw ang umiikot.
1: Mm-hmm.
0: So, uminom po kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day pag may ganyan kayong kondisyon. Sabayan nyo na ng premium D3 at vitamin C, yung tatlong yon. Kasi pag may vertigo ang isang tao, may kinalaman din yan. Depende yan, hindi ko alam yung inyong case, pero kung i-relate lang natin sa tenga, sa mga senses natin, yan ang most commonly may problema. Kaya binigyan ka ng multivitamin, especially dyan, mga B-complex, diba? So, pumunta rin kayo dun sa ating Yes to Health Clinic dahil meron silang mga specific na na support na pwedeng ipayo sa inyo kung kayo may ganyang klase ng kondisyon.
1: Mm-hmm. Para maging maganda yung blood flow, normal blood circulation papunta sa brain area na kadalasan pag kulang na kulang yung oxygenated blood papunta sa ulo, mga kaibigan, doon na nagkakaroon ng malfunction, ano? Yung atin pong ulo, mabilis mahilo, and parang umiikot din yung paligid po, mga kabayan, ha? So mas maganda yan, mabigyan kayo ng complete health assessment. Punta kayo sa ating pong Yes to Health Clinic kung malapit-lapit kayo sa mga clinics po natin para mabigyan kayo ng saktong advices din, mga kababayan, ha? Okay, sa mga kasamahan po natin, ako, kulang na kulang ang ating pong oras. Napakabilis ng oras sa atin, Doc. Baka may pahabol ka na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: So salamat po sa ating mga tagapakinig. Ano, lagi nating isipin na ang karamdaman ay may solusyon unless kung hindi natin kumbaga sisimulan ngayon yung mga solusyon na yon, pwedeng lalala talaga. Kaya sa tulong ng natural na pamamaraan, mga produkto ng Yes to Health, nawa po makatulong ito. At yung mga information na ito, inyong tandaan lang, dahil malay mo, minsan ay kailanganin po ninyo ito sa inyong sarili at sa inyong buong pamilya. Maraming salamat po at naway pakinggang muli sa susunod na mga araw. Ating palatuntunan, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kabayan, ito po yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po ang magpapaalam, magkarinigan po muli tayo sa araw ng bukas sa ganitong oras dito rin po sa ating pong mga himpilan. Aming pong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X FM. X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: No, la
1: Exciting Pilipinas.

0: Ahora es Vegeta Tropa a las 5:08. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong pamukaw, pagpanikaisikay sa atong tanan nga mga nakamata pa karong adlawa. Sa nang mga nakamata ha. Katungwa pa nagmata. Nahala, kinsay nagmata diha, pang sipaan na. Sayo na sa kabuntagon, alas 5 na. Panahon na sa tinga. Pagpangandam na usab. Mga katropa, adlaw karon nga Miyerkules, pizza dusay ning bulan sa Agosto. Then, laing adlaw na usab sa atong pagpanikaisikay, paglabigar ni ining mga adlaw nga atong sagubangon. Nining ato ang nasod nga wa nay klaro. Makalilibog sudongon. Oga, naunsa na ni ato ang nasod mga katropa. Anyway, sa tanan nga mga nagapaminaw karon o naga-view sa ato ang live. Pasensya na mo kay ambot asa ko ang live diris ko andi man ako makita. Ani tukar na pud ni. Okay, kang Rosemary Pabio sa Kibrausa. Good morning, sir. Good morning usab dimo diha katrupang Rosemary. Kang Wilma Joaquin, good morning. Katong mga walay mga tubig diha adto mo ila Wilma Joaquin. Gahapon pa na ako nakita, abunda madainig tubig ni si katropang Wilma Joaquin. Okay, perting daghana yun sa iyang tubig. Okay, duol madainig sapa. Kia Kisi, good morning katropa o kabaryo. Watching from United States of Emirates. United Arab Emirates din. Taka-taka. Sa mga walay mga tubig diha. Deserve. Dito mga katropa, oy, naunsa naman ito ang lungsod mga katropa. Unsa naman ni gigabaan bataan is kinaiyahan o kaha pagsulay ni sa ato ang kinaiyahan. Okay, ngano man ni nga nagkadugay nagkaanam naman hinoon o gaway agas ni ato ang lungsod sa San Francisco. Kamudya katropang Gloria Malala Pilo. Kumusta man inyo hang mga gripo diha? Doon na ba mo yung mga tubig? Si GM Pascual. Good morning, Sir Idol. Ako nasad ni wash out sa ako, diri dapit. Always gaulat sa imo live. Grabe, ay gipaabutan mo ginta. Daw, himalat yon nga gatinga ah. Walaw ka nung saan, mani matigok. Diha sa may barangay San Agustin, Bayugan City, mayong pagpaminaw diha sa mga silingan ni katropang GM Pascual. Sa mga Pascual family, mayong buntag ninyo diha. Sa mga kapamilya ni katropang Kia Kisi, asa man ni dapit imuhang mga kapamilya katropang Kia. Asa man ni sila karon. Mayong nga pagpaminaw, basin daig nakadungog ni sila, kinsa ni silang mga tawhanan ni sila. Kay basin o niya ba, naminaw ni, kay naghulat po nga mo-comment ka. Kay basin diri po sila mo-comment, kay may na lang, maka-kuan usab sila. Maka-kuha o informasyon. Nga maayo ra de imuhang paminsar din. Sa mga taga Esperanza ha. Sa mataga esperansa mga kababayan ni katropang Kia Kising, mayong nga pagpaminaw diha sa mga silingan. O ang akong iyaan diha na diri Marilyn Mission. Naunsaon ko man ipagbasa ning insa man ning ka good morning diri nga ang iyahang account kay na Arabic man eh. Unsaon ko man na pagbasa, dapat imo nang giapilan o pangalan imo diha nga taga Mindanao kag taga Asa man ka. Ipan ako apelido. Ipan, madayon niya nga nung manang nga. Nga nung nagpaskwal, mampun ka pang umangkon ka ni Piolo Pascual. Ay, Ipan ako apelido idol kay kanang Pascual na ako kaliwat na rana sa Cebu. Kuyaw po kagiskarte ha. Ay, sundogon, sundogon yun ni mo ang apelidos kung idol ba? Wilma Joaquin, gigabaan kinaiyahan kay daghag tubig, subida mo kubang. Mauna gina gigabaan na yun siguro taanis kinaiyahan mga katropa. Kay sa panahon bitaw nga daghag tubig, abusado man. Magsigig awas ng gripo diha. Abi kay minimum ray bayaran aw ala pasagdan. Naunsa na hinoon? Karon gibasol na ninyo si Luzon kay way tubig ah. Shout out from Manila, Kristen Gonzales ni tanawa ra ikaw manday na day Kristen oy. Ga problema pa kung basa sa imuhang pangalan sa Facebook. Murag paminaw na ako dahil Christine. Murag dako kag utang diri sa Pilipinas ba? Kay ngano aw diri sa Mindanao. Kay hadlok yung kag matris ka sa Tagalinding. Christine Gonzales from Barangay Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong higala o gasilingan kaniadto sa panahon sa among elementarya. Katong panahon na makitaan pa na ako ni siya sa una mo eskwela, murag ahin siguro ko sa iya hagamay o siya ahin na ako abot naglibog na sad ko. Basta kay makitaan na ako ni si Christine Gonzales sa una dito sa eskwelahan, mutago ni siya at pagting paniod to na kay dalo mungod ni siya bulad. Adlok mo good ni siya pangayo ag bulad basta ting paniod to na. Muna nga gatago ni siya dito sa katong karaan nga HA na mo sa una nga room nga wa na nagamit. Ang problema kay iya ang gitaguan kaya duol sa mo ang classroom. Makit-an ra gihapon. Wilma Joaquin, good morning Sir Ray Alinton, always listening, exciting Pilipinas, have a blessed day. Have a blessed day katropang Wilma Joaquin. Murag ikaw ramay na blessed food karoon. Ikaw may daghang tubig. Pero mga katropa, blessed tano kay giyatagan patas Ginoo og dugang kinabuhi. Giyatagan pata og laing adlaw na usab mga katropa nga maka kana bang makapanikay-sikay, makaamgos mga kanindot sa panahon, no, o kining bag-ong kinabuhi nga para magbag-o sa ato ang mga kinabuhi na usab, no? Anar mo na siya. Si Katropang Didin Pataho, good morning sir, og sa tanan nga naminaw. Ang imuhang mga silingan diha, Katropang Didin, kumusta man na? Buhi pa ba na sila? Okay, ugwa naman, galing na sila ng mata diha. Nagpasabot ra na, ngalami ang ilahang tulog. Alina Pataho, good morning Sir Ray, og sa tanan nga taga Purok 2A, Barangay 5, sa muka ning Isloy Connection, tabon-tabon man. Purok 2A, Barangay 5, San Francisco, naminaw, exciting Pilipinas. Unya, Lina Pataho, kada imuha mga silingan diha.
1: Ha,
0: doon na ba na sila isinalod ng mga tubig? Okay, wala pa man galing na sila yung mga sinalod ng mga tubig katropang Lina Pataho. Ang sapa o sapa bato o tunaan to katropang Wilma Joaquin. Kung sapa man to hala patua si kaning mga silingan ni Lina Pataho. Panhaa diha. O tanawa na minaw lagi si katropang Rigor. May ni si katropang Rigor kay wa ni problema sa tubig diha sa may Santa Irene. O, abunda man ni siya. Oh, good morning, Katropang Ray. Monitored your program, Exciting Pilipinas, Godless. Alam mo na ana diris kuan as Katropang Duris mi Altisin. Oh, ang ato ang future attorney. Ah, and now, naagoy, naagyod na awas diri. Oh, congratulations! Oh, doon na nagipadala si Katropang Duris mi Altisin diri, oh. There is San Francisco Water District. I hope you put ay sabi ko mga atong basahon ng tarong mga sayop tani gihatin. I hope you fulfill your duties and responsibilities as a water provider without compromising the health of your consumers. Until when will people endure suffering from your water services? I hope you put some consideration to the consumers who have illnesses, especially and elders. I am so disappointed to the point that my physical and emotional health are truly affected right now. Please make an action intervention for this kind of crisis. This is my right to promulgate my freedom of expression as mandated by the Constitution. Datan awag ibasahan na tag-Constitution, ani. Bantay ka diha, Luzon. Water District General Manager sa San Francisco. Unsa naman eh, ingon man to siya katropang Duris Ming dili man ko Dios. Na unsaon ta man na. Wa man daw kuno siya mahimo kay di man daw kuno siya Dios na wa unsaon ta man na aron karon na. Maura may gitubag hinuon didto sa sesyon. Mao lagi po na di man gyud po nato siya mapuga kung wa gyud tubig ang ato ang source. Pero mao lagi na as leader ba ikaw nga nagdala diha nga institution, ikaw nga nagdala ana nga kanang opisina. Ikaw gyud dapat naglantaw og advance intervention nga if possible dunay moabot nga crisis, dapat imuha ning gihuna-huna nga kana bang moabot ni nga panahon nga mag-El Niño kay El Niño man gidaw kuno ni. No, katropang Wilma. Tunaan si Carabao nagiahak na gid. Tunaon man ta ni. Oh, ang atong gilantaw diha ba nga expected naman gid untana ning ingon ani nga moabot ning ingon ani nga sitwasyon. Kay dili man gid tanang panahon nga hatagan ta diri og bagyo nga mahumod ng atong kabukiran nga makaprovide na siyag daghang tubig o abundang tubig. Dili raman po siguro ingnon ta nga ang Mount Magdiwata ang makaprovide og tubig. No, kay murag akong nakita, doon na pamaylaing kabukiran ang ato ang lungsod sa San Francisco nga posibleng makahatag og supplies tubig. O ingnon ta lang nga kining barangay Dasagan kaya niyang muhatag og tubig sa pipila ka mga barangay. Oh, posible po, hindi man siguro na, di ba, katropang Duris? Oh, samantalang bahin-bahinon lang ko dili kay sa isa ka bukid tanang barangay ang hatagan. Pwede man siguro pila ra man ni atong kabukiran mga lugar, barangay diri, murag 20 city naman eh. O, kung kana nga kadaghanon sa barangay, pwede siguro. Ang ubang barangay nato diri, wala man gyud gasalig sa supply sa water district, kay layo naman gyud kayo tong uban dito, o padaganan pa to. No? Kaya ugingon ana ba nga kana bitawng isa ra ang ato ang source, unya pila ka barangay ang mukonsyum. No, di gyud makaingon gyud ta nga di gyud makaya. Kay kung ang ibutang nato nga sa usa ka balde isa ra ang mag-agas diha, unya 20 city ka mga barangay ang magkabo ni ana nga balde, aw dapat kana nakita na gyud na siya nga posible nga muhubas gyud ni. No? Kana unta na ba? Unta na nay gilantaw daan aron nga dunay mahimong intervention o dunay mahimong action pag-abot sa panahon nga kanang maabot ang crisis. Kay kung anong huna-hunaon mga katropa, wala baya ga dili-dili og bayad ning mga tao? O kay hadlok baya gyud in tao ni Maputlan? In return pod unta na sa kining panlantaw ni katropang Doris May Altisin. Ha? Uban sa panlantaw o panghinaot sa kadaghanan. Ngayon return on tana sa ilahang mga pagpangbayad, sa among pagpangbayad, apil man may deris gabayad ani. Di man sa ingon nga dako may gabayro nun. Pero kung unsay naa sa among bill, lain pag mubayad mig sobra. Kung unsay naa diha sa among bill, aw amo pud nang bayaran. Kay hadlok man pud mig Maputlan gani bisag wa mi bill adtuon pa man gani namo nang water district, kay mangayo na lang mi og request bill. Kay wa man mi kita sa among bill diri, subo to akong giadto sa opisina. Kay para lang jud nga makabayad mi sa amo ang bill mga katropa. Ang mga katawhan na ningkamot o bayad para mahatagan sa serbisyo sa tubig. Unya karon. Iniabot man hinaonis punto nga wa na gyud hinuoy supply. Unya matud pa di pod kaya og rasyonan. Di pod kaya sa rasyoning. Ikaw diha katropang Terence Martinez. Ang San Miguel kanid Bislig Tandag. Tandag diay murag daghanis lag tubig. Kasayod man ta nga dili tanan source sa tubig pwedeng i-supply, no, kay naa man gyud nay ipaagi pa man gyud na og laboratory nga posible nga kini testing diha makapasar ba ni nga mahimo ning magamit nga tubig nga tus mga kabalayan. Pero sa unta na ba sa mga paghandom bitaw sa mga katawhan nga unta na naagingon aning paningkamot nga makita sa mga tao ba? No nga kanang naningkamot yun po nga ang lihok ba? Pastilan, no, di man sa pabor-pabor mga katropa, doon na may gihimo ang atuang opisina sa SFWD diri sa ato sa San Francisco. Pero di man gyud nato ma-please ning mga tao, mga katropa nga masatisfy sa serbisyo sa atong opisina sa water district. Pero ang ato na lang untana niini ba nga sa wala pa untana ni abot ning crisis, ila na untana ning gipangandaman. Kay lisod kayo, daghan kayo ang mga nagsakit. Ha? Daghan kayo ang mga masakiton nga nagkinahanglan sa tubig. Daghan na ang nangabilar. Ako kagabi, alauna na ako natulog. Kay pag uli na ako mga alas 12, maupay pag-agas. Kita man ninyo sa kong video, nagkita mo sa kong post mga katropa. Ha? Igwa pag yun in town, ka 1/4 sa balde. Ang sulod sa tubig, unya unsa na tong orasa, alas 12:39 na. kanusa pa man ko og nagpaabot ko nga mapuno tong balde, napay mga galon, planggana, wala na. Unsa naman lay akong itulog, bumata pa kong alas 4. O, oh, di ba? Dili ra ako ang dunay ingon ana nga schedules kinabuhi. O, daghan mi. Daghan mi nga dapat untana sayo matulog kay sayo mang mata. Pero tungod kay kanilaging nagagpasta nga makasalod tag tubig, makatubig ta, namo na man hinoon eh. Ah, mas dako na noon ang billing compare sa normal nga awas. I don't want to be a road. Kaya makasabot man ta, pero unta, dunay naay initiation ang tagligid. Perti ka kusog sa ilang awas, way puton. O, mao na. No, ang ubang barangay, dunay mga awas, dunay mga supply. Imatod palagi ko, no, ang ilang area is patag. Pero mao lagi na ba, dapat dunay kanang bisag. Ngayon na naman galing, hala, hatagan na lang ang supply nga rasyon. Ang kanang masatisfy po ang mga tao. Wilma Joaquin, please try to comprehend about my comments. Don't jump into conclusion. Purya gaba lang ni uban mga leader sa barangay. Why pakabana? Namang yudaghan na kakuhaan unta og tubig sa kabukiran. Pero unsa man ang mga leader nga wala may pakabana na maupulay ambot lang. Mga ambot rigid pod ko. Okay mga katropa, tong oras alas 5:30 na sa kuan sa Kabuntagon. Diri sa tabi pasayawon sa dato ni katropang Wilma Joaquin ug katropang Didin Pataho. Para nga mahuwas-huwasan pud ni sila gamay.

0: one, Ren.
1: Thanks, you boss.
0: You're welcome, Quezon City.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran sa akong Ritz Bitaw.
4: XFM. XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
5: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya. Ugda ko pagsalig niya.
8: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Pag inaw mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
13: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
13: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Bas-bas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga bukika.

0: Exciting!
1: Exciting! Pilipinas!
2: Oras mga katropa, alas 5:41 na. Welcome sa itong programang Exciting Pilipinas. Okay mga katropa, mayong buntag kang Richelle Baratas Mulato, ang akong buutan nga inahan. Okay, so dirita sa atuang pa-music o sa

Granadiros dapar wak pakai kapi diha alah atunus butika okay duna natay produkto nga Santon Gold Coffee Mix sa mga Mercury Drug Store. Duna tay mga produkto diha sa ubang mga butika sama niini ato ang Santon Plus Coffee Mix og uban atong mga kapi. Sa mga kapsol, naagyapon kita sa itong mga butika, mga katropa. No? So, walay rason mga katropa nga dili mo makainom kung naay budget man galing. O, kanara yun ang importante. Pero, muna nga mas maayo nga mo-investa sa ato ang health. Kaya muna yung ginaingon nga prevention is better than cure. Diba? Naka-cure-cure po tagamay. Anyway mga katropa, wala tayong mahatag sa inyo karon nga mga balita tungod kay nabisi itong bukid nun mga katropa o dakop atong bitin nga nisuod sa sakyanan. Lami man pong tulog sa baksan dito sa amuang patrol dito sa bukid nun mga katropa. Unsa man po'y nakaon ato niya nga dito po sa amuang patrol ni Solods Makina og nagpahilamig tulong. Pero tintaong lisangas kung kauban nga si Jonathan. Kay dibiya na siya ganahan og kanang bitin. Kay ganahan baya na siya ato ang kuan bitaw kadtong vitamin sa mata. Ato na iyahang ganahan. Anyway mga katropa, itong panahon medyo hayag na, wala kahit ay nakita, muraga bugnaw-bugnaw ning buntaga karuno. Ewa pa na ito nakita si Haring Adlaw. Gihandom karon sa mga lungsuranon, diri sa Agusan del Sur nga maayo unta na, muulan. Okay, aron makatubig po din tao ning mga katauhan. Kanang mura manig na naku ano? Ang dito bitaw sa isla sa Luzon mga katropa abunda kay islag tubig kay gipangbaha man. Gipangbaha pud sila dito mga katropa kay ang uban ana gigabaan. O ang uban mga katropa nag-anto sa gaba sa uban. Ano dito makaingon, ngano makaingon tang gigabaan. Mga bilasa man pud kayo. Mga dautan man pud kayo. Kita makaingon nga dautan kining unsa man di ay nang pagkubas tong kinaiyahan. Mga basura nga patak-an lang og labay. Mao na wala man gud tay disiplina sa tong mga basura mga katropa. Di tanawa ang panahon og ang kinaiyahan mo inibalo sa ato kinsa man gihapon ang nag-antos. Nya basulon ra badayon news PBB. Ha? Sa walay pag palipod-lipod mga katropa ha. Dili pod makatarungan nga basulo nato si Bongbong Marcos mga katropa sa baha. Di pod siya makatarungan nga ang ulan atong ibasol kang Bongbong Marcos. Ang ato lang diha nga kung giaksyonan lang untana kining mga flood control. O kining pagdisiplina sa mga tao ngadto sa pagsegregate o pag-dispose sa mga basura. So, bahala unta na itong mga bahaan ta. At least sa atong mga drainage, sa atong mga kasapaan, walay daghang makabara. O kay ugaling man, di yun malikayan nga mukusog yun ang tubig, mubaga ang tubig, mutaas ang tubig. At least man lang, tuloy-tuloy ang dagan sa tubig mga katropa. Dili kay mas stack up pa diha sa may tulay, sa may mga drainage, dili kalapos ang tubig. Tungod man sa kadaghan sa basura. Ang atong kinaiyahan, dili na makasuyop sa tubig mga katropa, gikan diha sa kabukiran nga didaduy-duy nga ito sa kalungsuran o kasyudaran. Mao na nga nag-antos tas baha.

0: No, di ba? Bisan kita diri taga Mindanao, nakasinati manggihapon kita og baha. Pero dili man gyud ingon nga pareha susama sa Islas Luzon, mga katropa.
1: Tanawa, isgot na punta aning Luzon.
0: Ang atong Luzon diri sa San Franz, gibasol man ato kay wa tay tubig lagi diri diri. Ang Luzon po dito sa Islas Luzon, mga katropa, abunda po siya dito og tubig. Okay, gibaha man. Pastila, no? Wag yapon tay kuan. Wag yapoy lusot si engineer si manager Luzon. Ingon na ba to siya nga dili man ko Dios. So muna siya mga katropa nga kung parehas lang gyud untana tas laing nasod mga katropa ba nga duna gyoy kuan duna gyoy maayo nga pagdisiplinas basura maayo nga pagdisiplinas kinaiyahan o dili untana ta makasinati og ingon ani nga kahugaw kabaho nga baha mga katropa. Oy, John River Branco, bro, kumusta man imuhang kwan, bro? Kumusta man imong operation? Kumusta man, naoperahan kag dayon? Silan in town, kaluois bata, mga katropa. Na kwan gyud in town. Na igo gyud in town sa sakit nga appendix. O na, lagi sa uban diha, ha? Kung gusto mong dipod mo magka-appendix, ang pingi gyud in town inyong lawas. May pani akong iyaan, Marilyn Mission, kay wa pa gyud in town ni siya problema mag-ulan-ulan. Okay, layo man ni sila sa baha. Murag di man pud kaayo siguro mabahaan ning bukid noon kay elevated area man ni no. Pero ambot lang pud murag wa man ko kabantay pud sa malay-balay nga gibaha gyud pud in town. Okay, so far sa akong nahibaw-an ang kasagarang bahaon kanimang Cagayan, kining Davao, diri sa Agusan. No, pero sa Bukidnon, murag wa ko kabantay nga. Murag dito siguro sa may Balinsya ba to? Asa to dapit. Pero kining malay-balay, murag di kaya ni mabahaan. No? Atong oras mga katropa, alas 5:54 na giyon. Basta ilan, wala mo giyon punta yung taong oras mo. Padayon pa sa unahan. Nakupos na gyud ang atong oras mga katropa. Oy, ni balo si katropang Wilma Wakino, ana siya mabalo si BB si MMB. Kay siya man ang pangulo, mo-action siya sa problema ang gabaan sa mga abusado gahi man og Batikolon. Bitaw tinuod na katropang Wilma Wakino. No, dapat gi-actionan na ni daan, gipangandaman na ni daan sa ato ang pangulo. Di man ato siya mabasol nga ni ulan ug kusog ni baha ang ato ang mga area, pero sa ngalan lagi nga dunay mga corruption nga nahitabo sa flood control. O tanawa karon di ang flood wala na control kay gikurakot man. Ana ra siya mga katropa. Kay og gitarong lang untana ni nga pagpangandam sa pag-abot sa baha. Murag susama kang Noe ba? Si Noe, sa wala pa ang baha mga katropa, nangandam na siya daan, panday na siya daan o kining arka. Mabitaw nang naay istorya nga ang arka ni Noe naglutaw-lutaw. Okay, doon na may gihimo nga pagpangandam sa wala pa mahitabo ang maong trahedya. Kanikaron, wala man gipangandaman og tarong, kay gipang bulsa man ang pundo, di tanawa, daghag Pilipino ang nagantos. Ang mga Pilipino pod nga nagantos, ang uban pod ini gigabaan kay mga damak man sa ilang basura og mapanamastamason man sa kinaiyahan. Sumora na siya mga katropa. Kita ra gyud gihapon ang magantos. Kita ra gyud gihapon ang mudawat sa consequence sa atong mga binuhatan. Tarong ta,
1: Aw, mo na may ingon nga nadamay ra gyud puntas mga taong abusado. Okay mga katropa, wa na ko igong oras mo padayon pa sa unahan ang ako na lang pagpahinumdom. Alang kanatong tanan nga ang pag-atiman sa atong kinaiyahan, kita ra gyud gihapon ang mo mudawat og balos ini pag-abot sa panahon mga katropa. Kung atong gitarong atong kinaiyahan nan kita makatagamtam og maayo nga panahon. Pero kung abusado ganita, nagiingon nga ang karma di yun magsaba. Mga katropa, daghan kayong salamat sa inyohang kanunay nga pakiguban. Salamat sa pa-suporta og salamat sa kanunay nga pakiguban sa atong programa sa XFM 91.3, XFM 95.7 diri sa probinsya sa Agusan del Sur. God bless kanatong tanan, daghang salamat.
2: Exciting Pilipinas. XFM. XFM.
3: Ora, kapitan.
4: Kung guwapo gani mo tutok, unsay tawag?
3: Kiligon. Ah.
4: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
3: Edi manyakis. Exciting! Exciting!
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Hinadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras ka trupa, alas 6:08.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Karaga Region, Agusa del Sur. Mga katrupa, kumusta mayong nga buntag? Adlaw na usab ng Miyerkules sa Pizza Duce ng atong bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, welcome na usab sa atong tulumanon. Ako si Katrupang Ri Celeste Sorabascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, itong tulumanon na itong tiris mayong nga kababuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kini sa mga produktong tiunay garantisadog lahutay. Usa sa mga produkto, mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, na pamatud-an na kini o ginapangita sa atong mga kaigsunan gumikan sa nahimo nga kaayuhan sa maayong panglawas, mga katrupa. Imanin pangalan Santon Plus Gold Herbal Capsule. Epektibo pangitaan kini sa mga butika nga duol sa inyong mga dapit. O sa dinri sa atong mga National Pharmacy. O kisa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. At usap tulungan nun, mga katrupa, hatod Chris Mayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nagpautang kini. O hatag sa serbisyo, mga katrupa, nga walay hasol. Pangita lamang ang ilang buhatan sa San Francisco, nahimutang sila, mga katrupa, at bang mismo sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan City, naa sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Pagdating kita sa pagtunol sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Operasyon sa bagong merkado sa San Franz. Matod pa wala masugdan. Tungod gini sa ordinansa o kinahanglang preparasyon. Sigon ni Mayor Bravo.
2: Headlines. Headlines.
0: Police Lieutenant Ramonet Rivera de Sican, milingkod na isip bagong hippie sa Sibagat Municipal Police Station.
2: Headlines. Headlines.
0: Pipila ka bata sa Barangay 5 nga na-admit sa ospital tungod kini sa hilanat.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa bigas bahin, mga katrupa, usa ka PWD nga senior citizen, gitabangan kini sa Veruela LGO o katawhan nga mabutangan o kasilyas ang panimalay niini.
2: Headlines. Headlines.
0: Dili tanang membro sa pamilya makadawat. Matod pa, household base nga beneficiaryo sa SSS Affluent Assistance Program gi tinaw kini sa SSS San Francisco.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang suspek sa droga nga nadakpan sa Sibagat, dili residente. Og igo ra matud pa nag-deliver sigon sa barangay Gagawan.
2: Headlines. Headlines.
0: Duha ka tao nasamdan kini, mga katrupa, sa pagpanigbas dito kini sa Santa Josipa.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa ato nga balita sa regional kampanya batok ilegal nga armas sa Surigao del Sur, nagmalampuson sa Lianga kon sa gihimong operasyon sa Lianga Municipal Police Station.
2: Headlines. Headlines.
0: Dito nga bahin sa Mayagusan del Norte, mga katrupa, alias Tukko or Turkodol, nagpitok-pitok matod pa ang mata, manasakpang na maligyag droga dito sa Butuan.
2: Headlines. Headlines.
0: Dito sa Surigao del Norte, mga katrupa, revocation sa safety certificate sa MB Pilipinas Iligan. Gihangyo kini sa Surigao del Norte nga doon na sa Marina.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang sa itong balita sa national, mga katrupa, 7.2 trillion nga proposed budget alang kini sa fiscal year 2027 gisumiti na kini sa DNM kang Presidente Marcos.
2: Headlines.
0: Sa international, 111 patay sa magnitude 7.4 nga linog dito sa Colombia.
2: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katrupa, dakong hagit at tubangon kini sa Gilas Pilipinas sa duha ka dagko nga torneo.
2: Headlines.
0: Samtang sa balitang showbiz, 27.7% nga bahin sa Lupis Incorporated, napalit na ni Ramon ang panag-away sa pamilyang Lupis, natapos na.
2: Headlines.
0: Mga katrupa, kadtong uluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: Diri kita sa pagtunol sa kumpletong detalya sa atong mga balita, mga katrupa. Unang arangkada,
1: Balitang Dukal, Balita sa Lukal.
0: Operasyon sa bagong merkado sa San Branch gingong wala pa kini masugdan tungod sa ordinansa o mga kinahanglang preparasyon sigon ni Mayor Bravo. Pakisayrat ng detalye nini mga katrupa sa report ni katrupang Ree Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipatinaw ni San Francisco Agusan del Sur Mayor Grace Carmel Paredes Bravo nga wala pa masugdi ang operasyon sa bagong palengke sa lungsod tungod kay duna pay mga kinahanglanong ayuhon ang mga stall owners, o gihulat pa usab ang pag-finalize sa saktong ordinansa alang sa dagan sa operasyon ini. Gawa sa ordinansa, usa pa sa mga prioridad ang giatiman sa lokal nga kagamhanan mao ang hapsay nga supply sa tubig o kuryente nga kin nahanglan pa nga ikonektar sa matag stall sa bagong merkado. Matod ni Mayor Paredes Bravo, kung ibase sa kasamtangang kita gikan sa palingke, dili pa gayod igo ang makolekta nga kantidad aron masayran ang amortization o ang bayranan sa loan nga gikuha alang sa maong dakong proyekto. Bisan pa niini, padayon gihapon ang pagkolekta sa mga bayranan didto sa karaang palingke samtang wala pa mag-operate ang bagong merkado. Gitinaw sab ni Mayor nga ang mga nag-operate o mga nag-okupar sa mga stall adunay bayranan nga makatabang o dako sa pag-replenish o pagkapuno sa pundo nga gigamit sa pagbayad sa mga utang sa merkado. Gidugang pa ni Mayor nga ang kita nga unta magamit alang sa ubang proyekto sa lungsod. Naapil na usab pagbayad sa obligasyon sa loan apan adunay tabang gikan sa market management aron matuman ang ubang obligasyon sa lokal nga panggubat gobyerno ngadto sa mga barangay. Gilauman sa lokal nga kagamhanan nga sa higayon nga mahuman ang tanang nga kinahanglanon, lakip ang ordinansa, linya sa tubig o kuryente o ang pag-andam sa mga stall owners, hingpit na gayod nga masugdan ang operasyon sa bagong palengke.
4: Kaning mong wala nag-operate ang kuan pa, ang palengke. Daghan pa'y kinahanglan niya ayos sa mga kuan sa mga stall owners. Tapos gi-finalize pa ang ordinance. Isa po na nga rason ang sa tubig pod o ang sa kuryente at kabitan pa pod. So kung maingon ta nga kuan, kung kitay base sa atong ginabayaran nga loan diri sa palengke, diligid na to makuha ang katong kantidad sa atong gibayaran nga amortization.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo. Katropa, aron kanunay hapsay ang imong kalawasan, gamit kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ree Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
0: Samtang sa dugang bahin sa tumabalitang lokal mga katropa, hingpit ng milingkod isip bagong hipi sa Sibagat Municipal Police Station si Police Lieutenant Ramonet Rivera Risikan. Human opisyal nga napulihan sa mga katungdanan si Police Captain Saison Cañete. Kilauman nga ipadayon ni Police Lieutenant Rivera ang tanan nga mga nasugdang programa, lakang o operasyon sa kapulisan nga nagtumong kinis pag-mintinar sa kalinaw kahapsay o seguridad sa Tibok Lungsod. Dungan sa iyang paglingkod, giauhag sa bagong hipi ang mga residente sa Sibagat nga magpadayon kini sa pakigalayon o makigtambayayong sa mga otoridad. Ilabi na ang pag-report sa mga katudahang kalihukan. tao o mga posibleng paglapas sa balaod diha sa ilang mga komunidad. Matod pa ni Rivera, mas dali nga masulbad ang mga suliran sa kriminalidad kung adunay ligon nga kooperasyon tali kinis kapulisan og publiko. Gipasiog daw sab niya ang kapahinungdanon sa pagsalig og bukas nga komunikasyon tali sa duha ka habig. Naglaom ang lokal nga panggobyerno og ang katawhan nga ang pagpanguna ni Rivera mas magpalig-on kini sa peace and order og public safety efforts sa Sibagat. Subli usab nga gipahinamduman sa kapulisan ang tanan nga kaluwasan sa komunidad. Usana kining hiniusang responsibilidad og tulubagon sa matag usa.
5: Grabe ka timing niya akong pagkaingkod niya nga hindi sa Sibagat MPS. So with regards to the incident, sir, no, ako lang po ang niyo ang tanan na tabangan ninyo ang atong kapulisan. Kung adunay naibalan nga krimen o kalihukan, isang unsang kabalaka sa nga mga balaka sa barangay, akong hangin nga dili mahadlok sa pagpahibalo ka namo. Kay mas dali na to masulbad ang mga problema kung magpinabangay ang atong kapulisan sa Sibagat o ang komunidad o ang mga katawhan diri sa Sibagat.
0: Mga katropa ang tingog ni Police Lieutenant Ramonet Rivera de Sican, ang bagong hipis sa Sibagat Municipal Police Station.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin na pipila ka pata sa Barangay 5, matud pa na admit sa ospital tungod sa hilanat. Sa inuntang detalye ni mga katropa sa report ni katropang Junjet Labrias.
2: XFM Report.
6: Nakatala og pipila ka mga kaso sa mga bata na nakasinati og hilanat, ubo og sipon ang Barangay Health Center sa may Barangay 5, San Francisco, Agusan del Sur tungod sa grabing kainit og kalit nga pag-usab sa panahon. Kini ang gikumpirma ni Rapsobe L. Serapion, ang nurse sa Barangay 5 Health Center, human mahinabi niya si Biyahan. Matod pa ni Serapion, halos mga bata ang kasagarang naigo sa maong mga balatian gumikan sa dagan sa panahon gikan sa grabing ulan ngadto sa seryosong kainit. Gani aduna pay pipila kanila nga giadmit sa ospital tungod sa grabing hilanat. Bisan pa man niini gipasalig sa maong nurse nga andam ang ilang center og aduna sila'y igong supply sa tambal nga libreng ihatag ngadto sa mga residente nga makasinati sa maong nga kumon nga mga gipangbati. Gipahinumduman usab niya ang mga senior citizen nga dili kalimtan ang pag-inom sa ilang maintenance sa tambal tungod kay delikado kining panahon sa pagsaka sa high blood pressure. Tungod sa maong sitwasyon, gitambagan sa health center ang katawhan na nga moinom kanunay og daghang tubig maligo perme aron presko ang lawas or magdala og payong. Giawhag usab ang publiko nga kung dili importante ang tuyo sa gawas, mas mayong magpabili na lang sa sulod sa balay aron malikayan ang nagkainlaing balatian.
7: Karong panahon is kuan kaning for mga kaning mga gagmay ng mga bata ay mostly is da ubo ang sipon na tay mga reported na admit with pneumonia. Na for the elders kani pong mga nagtaas og BP sa init sa panahon daghan tag mga kani nag-anhi diri magpa BP maintain magkintin ya medyo nagtaas gyud. Nag-advise lang pud ta nga i-continue lang ilang maintenance, no? Then inom daghang tubig nga dili masiglakaw especially kung mga medyo tiguang na sa kantong mga very peak bitaw nga hours nga init anak.
6: Ang tipik nga pamahayag ni Rapsobi si Parion, ang nurse sa Barangay 5 Health Center. Mga katropa, aron na kanunay nga kondisyon na itong panglawas sa matag adlaw, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, alasay sa point tinus na. Kini nga bahay nusab mga katrupa, hantod kini sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Pahayaga o patinaawa ang imong pananaw. Gamit din ng Visionix Plus Soft Gel Capsule. Sa pikas bahin mga katrupa dito sa Veruela, usa kini usang pagtirabangay. Ang mipatigbabaw kini human nagkahiusa ang lokal nga kagamhanan sa Beruela, Agusan del Sur, nga opisyal o mga opisyal o ang mga residente sa Purok Saes Barangay Sinubong aron magtukod og usa ka sanitary toilet o kasilyas alang kini sa usa ka kabus nga senior citizen nga usa-usab ka person with disability o PWD. Pinagi sa voluntaryong pagalagad sa mga membro sa Purok Saes sa Fatima, malampusong natukod ang maong pasilidad. Ang maong lakang giila sa komunidad nga dili lang usa ka yanong proyekto kundi usa ka timaan sa tiunay nga gugma pagtinabangay og pagatiman sa isig katawo aron masiguro nga walay bisan kinsa ang mapasagdan o mabiyaan. Tungod dini, usa ka kinasing kasoy nga pagpasalamat ang gipaabot nga dunas mga opisyal sa Barangay Sinubong sa pagpanguna kini ni Barangay Kapitan Dalia Humamil. Uban kini sa mga membro sa Purok Saes nga gipanguluhan usab ni Purok Chairman Bibinsya Valentin tungod sa ilang gipakita nga pagka manggihatagon, dedikasyon o aktibong pag-abag sa maong kalihukan. Dako-usab o pasalamat sa tibok puwersa sa Rural Health Unit sa Beruela ubos sa paghatag nini sa toilet bowl nga maoy gayong nahimong yawi o dakong tabang aron matuman o magbalampuson ang maong mapuslanong proyekto.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:24 na mga katropa sa dugang bahin sa atong mga balita. Giingong dili tanang membro sa pamilya makadawat kinig household base nga benepisyo sa SSS Uplift Assistance Program. Kini ang gitinaw mga katropa sa SSS San Franz. Sa ito nga detalya sa report sa di katropang Ray Allenton.
2: XFM Report.
3: Gipasabot ni San Francisco Social Security System Branch Manager Maria Flor V. Montel ang mga saktong kwalifikasyon alang sa mahimong benepisyaryo sa Uplift Assistance Program dungan sa pagpahinumdom nga dili tanang membro sa usag ka panimalay o household mahimong makadawat sa maong ayuda. Matod ni Montel, ang pag-ila sa mga benepisyaryo usag ka household base nga proseso og kini gibase sa opisyal nga datos gikan sa Community Based Monitoring System kun CBMS nga gihatag sa Philippine Statistic Authority. Pagpasabot niini kung adunay daghang mga membro sa sulod sa usag ka pamilya nga posibleng kwalipikado sa lain-laing programa o sa lamang gayod ka membro ang mahimong mapili isip opisyal nga benepisyaryo. Lakip sa mga prioridad nga igikonsiderar sa maong programa mao ang mga pamilya nga benepisyaryo sa PORPES o sa walang gutom program, mga household nga nasakop sa gikatakdang poverty threshold o pamilya nga nagkalison o mga aktibong SSS members nga adunay binuan nga kita o monthly salary credit nga ubos sa 20 mil pesos. Bisan pa man ini, giklaro ni Montel nga dili kini garantiya nga ang tanang sakop sa maong pamilya makadawat sa ayuda. Gipasiug daw sa opisyal nga kini nga pamaagi hugot nga gituman sa kagamhanan aron malikayan ang dubli-dubling pagdawat sa ayuda kon na dupliki of benefits o aron nga masiguro nga mas daghan pang mga kwalipikadong panimalay nga maabtan o matabangan sa maong programa.
8: Actually, kuan gid na part man gid sa household kay kuan i-gitanaw man na sa CBMS data katong gi-provide ni PSA ang data atong 2024. Karon dili man gid siya ingon nga mawala ang household kay part man ta naman tayo ini pagkatong monitoring nila. So, included ma-appeal man gyud ka sa account ato. Then at the same time, per household lang siya.
3: Ang tipik sa pamahayag ni SSS Branch Manager Maria Flor V. Montel. Mga katropa, gusto ba ka og kape nga makahatag og enerhiya? Premium D3 coffee mix na alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno mga katropa, itong orasan na alas 6:27. Dugang bahin gihimakak sa usa ka opisyal sa barangay nga residente sa ilang dapit ang usa ka suspitsyado nga nadagpan sa kapulisan tungod sa illegal nga druga dito sa barangay Mahayahay, Sibagat, Agusan del Sur. Kini ang gikumpirma ni Kagawa Daraya na Police, ang committee chairman sa peace and order sa barangay Mahayahay. Human hinabi ning Sibian, matod pa ni Kagawa da Police, karon pa niya nakita ang dagway sa maong nga suspitsyado og dako ang iyang nga pagtuo nga usa lang kini kaya dayo sa ilang barangay. Bisan pa niini, aminado si Kagawa da Police nga base sa ilang nga nakuhang impormasyon, doon na gayod sila ya problema sa druga sa ilang nga dapit sanglit, doon na mga nangaging nadakpan nga taga-ilaha. Tungod dini, mas gipahugtan na nila ang pagpatuman sa curfew sa tibuok palibot aron mapadayon ang kapsay kalinaw. Gidugang sa opisyal nga dako ang iyang pagtuo nga igo ra gipang-deliver ang mga shabu sa ilang barangay gikan sa mga kasikbit nga lungsod. Kini tungod kay kasagaran sa mga masakpan sa operasyon sa Sibagat PNP pulos man mga dayo og dili gayod ang mga residente sa Mahayahay. Kini duman nga niadtong Domingo sa gabi, Agosto 9, 2026, malampusong dinakpan ang suspitsyado nga gilang si Warren Gargar de Lauro sa gikasakining drug operation o buskiris pagpanguna ni Police Lieutenant Ramonet Rivera de Sican, ang officer in charge sa Sibagat Municipal Police Station.
9: Maging liso nung tanan po ni Dililang sa katawag sa panggol na yan, yung tanan. So far sa monitoring level sa curfew lang, kaya po saan mo rin ang sa kagabion, pag-alasis, so far, di na makaibagan. Wala na yun, so far, masubra o curfew, kaya mamulit na po ng pag-aamuha. Sa mga inanig, yung mga laom ng mga kuan, wala kahit yung mga panagod ng anit. Kini karon kapag ganito kita, wala na yun ako.
10: Kining suspect karon taga-diri ba niya?
9: Wala ko kayo kita sa barangay.
10: Kini siya? Pero aminado ka nga, ang barangay na mo, ninyo, nagi presensya sa droga?
9: Wala may ginagkita, sir. Basta sa mga info-info.
10: Na?
9: Na, okay, so far naman po nalakpan ko sa mga ayan sa una. So, sayang na, pero nag-monitor pa po din sa barangay.
0: Mga katrupa, ang tingog ni Kagawad Raya na Pulis sa Barangay Mahayahay, Sibagat, Agusan del Sur.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Sa katapusang bahin sa itong balita sa lokal mga trupa, giingong duha ka individual ang gitabang o gitabang sa mga responders human nangaangol kini sa usa ka gikatahong insidente sa pagparigbas dito kini nahitabo sa Barangay Sayon, Santa Josipa, Agusan del Sur. Sumala sa report gikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Santa Josipa, nadawat nila ang tawag sa maong emergency. Alas 9:43 sa gabi og miresponde ang ilang grupo pag-abot kini alas 9:45 sa gabi. Gilang mga biktima nga usa ka 53 anyos nga nakaangkon og samad sa iyang wala nga bahin sa tudlo, og usa ka 30 anyos nga nakaangkon og samad sa iyang wala nga kilay og siko. Gihulagway sa mga responders nga conscious matud pa ang duha ka biktima sa dihang giassist ang ilang kahimtang. Gihatagan dayon sila og first aid sa dapit nga nahitabuan og gidala ngaturan sa Super Health Center sa Santa Josipa alang kini sa dugang nga medical evaluation og saktong pagtambal. Wala unang ipagawa sa mga otoridad ang mga tinuod nga ngalan sa mga biktima aron mapanalipdan ang ilang pribisya. Samtang wala pa usab gi detalye kung unsa ang motibo sa maong pagpanigmas o kinsa ang suspitsyado. Tungod sa maong hitabo, nagpahinomdom ang MDRRMO Santa Josipa sa tibuok publiko nga magmatngon kanunay sa matag mangayo og tabang sa mga otoridad o emergency responders kung adunay susama nga mga insidente sa krimen o kriminalidad.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:32, mga katrupa!
2: Balitang Regional! Balitang Regional!
0: Sa balitang regional, dito nga bahin sa may Surigao del Sur. Gingong kampanya batok ilegal ng armas sa Surigao del Sur. Nagmalampuson sa operasyon sa Lianga Municipal Police Station. Report ni katrupang Ali Vicente.
2: XFM Report.
11: Malampuson ang gikasang operasyon sa Lianga Municipal Police Station batok sa pagkaylap sa illegal og dili rehistradong armas humani ini giserve ang usa ka search warrant dito sa Barangay Payasan Lianga Surigao del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Mico Alunan S. Ampatuan, ang Acting Chief of Police sa Lianga Municipal Police Station. Nakig-alayon usab sa maong lakang ang mga personay gikan sa Regional Intelligence Unit og sa Surigao del Sur 1st Provincial Mobile Force Company. Kiningalakang kabahin sa mas gipahugtan nga kampanya sa kapulisan batok sa mga lost firearms aron mapugnan ang posibleng paggamit nini sa mga kriminal nga buluhaton og aron mas mapalambo ang seguridad sa tibuok komunidad. Gipasiugda sa pamunuan sa Lianga Municipal Police Station ang kalampusan sa mga operasyon resulta sa tiunay nga koordinasyon, pagbantay og saktong teamwork tali sa nagkalainlaing unit sa balaod. Gipasalig usab sa mga awtoridad may padayon ang mga lokal og saktong operasyon. Dindungan niini nga tahoron ang katungod sa matag individual og sundon ang tukmang proseso ubos sa balaod. Padayon ang tibuok puwersa sa Lianga Municipal Police Station sa pagpalig-on sa ilang mga programa alang sa usa ka mas luwas, malinawon og siguradong komunidad alang sa tanan. Katropa, aron mas buti na wang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin sa may Agusan del Norte, mga katropa, alias Turkodol, gingong nagpitok-pitok ang mata, human masakpan kini nga namaligya matud pa sa druga dito sa siyudad sa Butuan. Report ni katropang Jun Jalabrias.
2: XFM Report.
6: Wala na makaipsot gikan sa mga kabot sa kapulisan ang usa ka Turkodol human kini. Masikop sa mga otoridad sa gikasang by-bust operation tungod sa pagpamaligya o paghupot sa ginadiling droga dito sa may Purok Jes, Barangay Obrero, Butuan City. Gila sa kapulisan ang sospitsado nga si Raji Carlo Hilario Romero alias Turkodol, 26 anyos ulitaw, walay trabaho o kasamtangan kini nga nagapu sa Purok 4 sa Maoga Barangay. Si Romero giila sa mga otoridad ubos sa kategoryang street level individual drug personality na recover gikan sa posisyon sa sospitsado ang gibalabanang 5 kagramo sa gituuhang shabu nga mo kantidad sa 34,000 kapisos. Uban usab niini ang 500 pisos nga maoy gigamit isip by-bust money. Sigun sa pahayag ni Station Commander Butuan City Police Station 2 nga si Police Major Fritzel Cobillian, walay puas ug undang ang ilang pagserbisyo sa katawhan aron makunhuran ang bisan unsang kriminalidad o hiwi nga gawi sa mga tawo nga nagdala og kalisang og kahadlok sa palibot og komunidad. Nagpasalamat usab ang hipi sa walay undang nga suporta sa mga opisyal sa barangay sa katawhan og sa tibuok niyang mga sakop nga mo'y kaabag sa pagpatuman sa balaod. Nagmalampuson ang maong operasyon pinaagi sa pagtinabangay sa Station Drug Enforcement Unit o ang tibuok pwersa sa Butuan City Police Station 2 ubos sa pagpanguna ni Police Major Cobillian. Sa kasamtangan, ana-ana sa silda sa Station 2 ang maong suspitsado aron didto lang ipadayon ang pagpaningil sa mga tao nga duna pay utang kaniya dungan sa pag-atubang sa seryosong kasong may kalabutan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron kanunay ligon na ngatong panglawas ug mahilayo sa nagkadaiyang balatian, mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahagin sa mga balita, mga katropa, dito usab sa Surigao del Norte. Revocation sa safety certificates sa MV Pilipinas Iligan nga barko. Matod pa, mga katropa, gihangyo kini sa Surigao del Norte ngadto sa Marina. nga nung magkani. Ato sa iron report mga katrupa, pinagin ni katrupang Limwelukay.
2: XFM Report.
12: Giaprobahan sa sangguniang panlalawigan sa Surigao del Norte ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa Maritime Industry Authority kon Marina nga susihon ang kahimtang sa safety sa MV Filipinas Iligan ug bawion ang Philippine Registry ug mga safety certificate niini tungod sa giingong pagka manifestly unseaworthy o dili na luwas nga pabyahion. Kini nga lakang nga ubos sa draft resolution number 24 nga gipagawas niadtong Lunes resulta sa gihimong pakisusi sa Committee on Laws, Ordinances and Legal Matters nga gipanguluhan ni Board Member Victor F. Bernal. Gisusi sa committee ang nagtipunog ng mga reklamo sa mga pasahero batok sa mga barko nga gipanag-iya sa Kokalyong Shipping Lines lakip sa mga isyu mao ang kakuwang sa kalimpyo og unsanitary nga kondisyon sa sulod sa barko, guba og degraded nga mga pasilidad alang sa mga pasahero, bati nga customer service og kakuwang sa pagatiman sa welfare sa mga biyahedor. Sa pikas bahin, giilausab sa committee ang pamahayag sa Kokalyong Shipping Lines nga duna na sila'y gihimong mga corrective actions o pagpanindot sa barko o temporaryo labang ang pagbalik sa biyahe ni inisamong ruta. Samtang, ang Surigao Chamber of Commerce and Industry ni Padayag nga mas maayong ipaubos lang una sa padayong monitoring o isyuhan o show cause order ang kumpanya imbis nga diretso kining kansilahon. Bisan pa niini, formal nga gipalusot sa sangguni ang panlalawigan ang hangyo ngadto sa marina aron i-evaluate ang MV Filipinas Iligan og bawion ang mga lisensya niini kung mapamatud-an nga dako na kini nga peligro sa mga musakay nga pasahero. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Naway kita mga katrupa sa ubang probinsya. Kontraktor arestado kini sa Baybas sa Pulumulok, South Cotabato. Pakisayad ng detalye nini mga katrupa sa report ni katrupang Philip Oligario.
2: XFM Report.
13: Arestado ang usa ka 47 anyos nga kontraktor human gidakop ato sa Baybas operation nga gihimo sa mga personahe sa Pulumulok Municipal Police Station kagahapong adlaw sa barangay Poblasyon Pulumulok South Cotabato. Ang suspect giilang si Aldis Jong, 47 anyos nga kontraktor og residente sa barangay Canary Side Pulumulok. Sumala sa taho, gihimo sa mga operatiba ang operasyon alas 2:04 sa hapon nga miresulta sa pagkasikop sa suspect. Nasakmit kaniya ang duha ka plastic sa shea nga na isulod nga gituwang shabu nga gibrabara ang mutimbang og usa ka gramo og adunay kantidad nga 6,860 pesos base sa National Standard Drug Price. Gidala ang suspect sa Pulumulok Municipal Police Station alang sa tukmang kustodiya og disposisyon. Samtang ang mga nakumpiskar nga gituuhang shabu ipadala sa South Cotabato Provincial Forensic Unit sa Corona del City alang sa laboratory examination. Giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Article 2 sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa suspect aron ipasaka sa Provincial Prosecutor's Sub-Office sa Pulumulok South Cotabato. Mga katropa, kanunay paniguna ang panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na aron makaangkon og healthy body og strong immunity. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga trupa, dito nga bahay sa May Dabaw. Ngayong babaeng vlogger nga nadakpan kini nga nag-vape. Dismayado human gibastos matod pa sa misita nga pulis mga trupa dito sa Dabaw City. Samtang nga Dabaw City Police Office may pasaling kini sa patas nga investigasyon. Sa erotang detalye sa report ni katrupang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
14: Nagpadayag o grabing kadismaya pinagi sa social media ang usa ka vlogger human matod pa kini gibastos og pulis sa Davao City nga misita kaniya tungod sa illegal nga pagvape. Sumala sa vlogger nga si alias Des, aminado matod pa kini sa iyang salaod og andam siyang mubayad sa multa apan lisod matod padawaton nga ang unta maoy dangpanan og ginasaligan nga muprotekta sa katawhan mao na hinuon ang nibastos kaniya.
15: Ang ako jo una mga antikaos kay dito sa downtown area di kam pataka og vape, wala ko na expect nga na adres sa among lugar pero na- gid pud nagrobing ring na timingan ko og bali gid pud nako and bali gid na sa mga anti-cells dili na to na sa buhaton. So kanila gid ang lain sa ako ang mga anti-cells kay kani si officer si sir lain gid yang approach ako lain yang taras na ay something sa iyang siksihan mo oy ana gani mga anti-cells ya ako man gugikan kung show kumbaga pauli naman pugko and then wala na ko nagkuan baka ako ang suot tapuok gid na short mga anti-cells pero ako ang top kay dili sexy ang top ako na ko na short ana siksiki ka gwapa kay ka asa makatikan ana yang atake anti-cells nangayo siya og ID asa ko gipapatong akong bag mga anti-cells sangit-ngit na dapit sangit-ngit niya gipapatong dito ko gipakuha og ID naniid lang ko sa iya kay ako normal ko og kani si sir murag nakainom siya pagkakatabi kay kating ko niya niyong ko nga uyab nako na usab ang iyang mood ato sa siyang motor gilistahan ako niya multaw gilistahan na din ko niya and then kanay jaming-jaming diretso na sa lista dayon diretso na ko nga lista mga anti-cells wala kabalo kung unsa iyang tumong kung gusto ba siya pitkan siya o ako ang iyang gusto niya ako iyang pitikan mo na no kana makahadlok kaayo na karon mga anti-cells bisan sa mga pulis na kuan niya dili na ka mahadlok kag apil sa ila na imbis sa ilaha sila ang ato ang safe place gani pero mo nang magamping ta mga anti-cells kay dili na gid masaligan gisod na kay mosalig karon bisan sa ato ang mga kapulisan dili man tanan ha wala na ko gitanan
14: sa pikas bahin giklaro ni Maa Police Station Station Commander Police Major Philip Dave Udin nga gihatagan dayon nila og aksyon ang reklamo pinaagi sa pagpaminaw sa bahin sa maong complainant og pagpasumite og under oath nga written explanation sa gikareklamong pulis nga sakop niini gimando na sab ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Peter Madria nga imbestigahan ang kaso inubanan sa striktong pag-obserba sa tukmang proseso ug subay sa regulasyon sa Philippine National Police gipasalig sa DCPO ngadto sa publiko nga atimanon niini ang maong kaso sa patas nga paagi ug muhimo sa angay nga aksyon kung mapamatud-an ang mga aligasyon. Mga katropa, aron kanunin kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Pareho sa itong mabalita, mga katropa, dito sa Tagum. Ngayong hipi sa Tagum City Police Station, gisiguro nga walay membro sa kapulisan nga mag-apil-apil matod pa sa iligal nga druga. Report ni Katropang Lars Sanyol.
2: XFM Report.
16: Gisiguro ni Tagum City Police Station, Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, nga walay bisan usa ka personal sa kapulisan nga nag-apil-apil sa iligal nga droga, ubos sa iyang liderato, pinaagi sa pagpahigayon o surprise drug testing, sulod sa istasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team, kanga Police Lieutenant Colonel Bahan, nagnegatibo matod pa sa drug test ang 176 ka mga pulis nga naglakip sa 17 ka mga augmented personnel o 159 ka organic ka personahe sa Tagum City Police Station nga gipahigayon niadto Agosto 7, 2026.
17: Actually, muna siya ang pinaka kuwat sa ito ang regional director na unto sa ito ang provincial director na i-drug test na ito ang personnel para makuha na ito na kita mismo nga nag-implementa sa maong balaod kailangan kita may mong set as example.
16: Niklaro sa ni Colonel Bahan nga bisan man o negatibo ang mga nasangpit magsilbi matod pa kining pahimang no sa tanang mga pulis nga seryoso siya nga hinluan ang hanay sa iyang gingsakupan o giklaro nga ipahamtang ang tukmang silot sa mga mapamatud-an nga naggamit sa gidili nga droga.
17: Na sila at tumangon na administrative fees after kung magpositive pa yun sa confirmation test.
16: Matod sa hepe, ang bisan kinsang pulis nga magpositibo sa drug test, ipailalo matod pa sa confirmatory test. O sa gayon nga mapamatud-an, magatubang kini og kasong administratibo o dako matod pa ang posibilidad nga matangtang sa serbisyo.
17: Policeman ta, naman taga-implementa sa balaod, so dapat balikon ako na kita set as example.
16: Sumala pa nga maong inisiyatiba, naglaro nga mahimong transparent ang kapulisan ngadto sa publiko. Masiguro nga walay bisan usa ka tigbatuman sa balaod ang malambigit sa droga aron mapabilin ang dignidad sa kapulisan og pagsalig sa katawhan. Sukad bilingkod si Bahan ni atong Mayo 11, 2026. Kini na ang ikaduhang higayon sa pagpahigayon og surprise drug testing sa tanang personal sa kapulisan sa Dakbayan. Wala gipili ka oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa

0: Dito na sa Nagoya, Japan. Dintinguha sa gilas nga dipinsahan ang ilang nakuhang corona. Tungod nini, dako ang tahas ni gilas sa head coach Tim Con nga maandam o maayo ang iyang mga magdudula. Alang kini sa duha ka importanteng kompetisyon. Giangkon sa team nga usa ka dakong kawadon si Kai Suto. Tungod kini sa dako nining ambag sa opensa o depensa. Bisan pa niini mga katrupa, swerte gihapon ang gilas tungod sa kalig-on sa ilang lineup sa kaandam sa ubang players nga mo step up aron punan ang bakanteng pwesto. Lakip sa mga saligan, mao sila si Kevin Kiambao o Carl Tamayo nga mipikita usab o nindot nga dula mataghatagan o playing time. Kinamduman nga mihimo o 23 puntos si Kiambao sa Kulbahinam nga 102-106 sa double overtime loss sa Gilas Batok, New Zealand sa third window sa qualifiers. Samtang si Tamayo, mi tala usab og 17 puntos uban ang tulo ka 3-pointers sa mangdula. Tungod sa ilang gipakitang abilidad, nakakuha og dako nga pagdaig sila si Kiambao og Tamayo gikan kang Coach Con. Kinsa mibutyag nga dako ang kalambuan sa duha tungod sa ilang mga kasinatian sa pagdula sa gawas sa nasod. Sa FIBA World Cup qualifiers, unang nakasangka sa gilas ang Hangzhou Asian Games silver o silver medalist nga Jordan karong Agosto 28 ug sundan sa kanhing Asian champion nga Iran karong Agosto 30. Samtang sa Asian Games, nasulod ang Pilipinas sa Pool C. Kauban ang mga nasod sa China, Bahrain o Kazakhstan.
1: Express Balita. Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa balitang showbiz mga trupa, gigong hingpit ng napalit sa sikat nga business tycoon o milyonaryong negosyante nga si Ramon ang 27.7% nga share o bahin kini sa Lopez Incorporated gikan sa pamilyang Eugenio Gabby Lopez III. Kini nga lakang maoy kaingong nagtapos usab sa panag-away sa sulod sa maong pamilya. Ikumpirma ni Ginoong Lopez III nga ang Crime Investment Corporation ang holding company diin ang iyang pamilya na nag-iya sa 25.7% stake sa Lopez Incorporated. Nakakompleto na sa gingong pagbaligya sa maong mga bahin ngadto sa maong tycoon. Pinagi sa usa ka report nga migawa sa abs7.com, gibutyag ni Lopez nga dako ang kahulugan alang sa duha ka rason. Una, alang sa iyang pamilya, matod niya ang maong pag o panagbangi, wala nagdala sa kaayuhan ngadto kanila o sa mga trabahante sa ilang mga kumpanya. Ang maong kasabutan maoy magbukas sa dalan alang sa pagbalik sa kalinaw sa ilang pamilya. Ikaduha, giingong nagtugot kini kaniya nga ibalhin ang mga resources o pundo sa ilang pamilya ngadto na sa mga negosyo nga nahiuyon sa ilang personal nga misyon. Nagpahayag usab siya og pagsalig nga si Ang mahimong usa ka maayong kauban sa Lopez Incorporated. Giklaro ni Ang nga ang mga miyembro sa pamilya nga naghupot gyapon sa mayuriya sa kontrol sa Lopez mao gyapon ang magpadayon sa panguna ni ini. Og ang iyang tinguha mao lang nga mugawas masilig-on ang maong grupo. Sa kasamtangan wala ni laing nga dugang nga detalye nga gipagawas karon sa maong transaksyon sa palitay og shares.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Grabe ni ilang pamilya mga katrupa, no? Kwartahan na pero naagya po'y galalisan. Pero kini si Ang yun, hilabihan ka kwartahan kay Pareha man ni sila mga kortahan, mga katrupa, pero mas gipalit pa ang mga shares sa ABS-CBN. In a way, noted mahinuning kining siraman ang mga katrupa usanis mga kwartahan sa nasod Pilipinas. Alas 6:57 na mga katrupa. Mao katong naglangkob sa atong kinalibukang bahin sa atong mabalita ning adlaw nga Miyerkules, petsa 12 na kita ning atong bulan sa Agosto 2026. Bueno, ay kalimot mga katrupa, no? Nagplaster pagyapon kita alang sa mga kining mga schedule sa unang arangkada sa atong XFM Sulid Katrupa, no? Ang XFM Sulid Katrupa, mga katrupa, gihimo kini aron mas mahatagan ang atong mga membros komunidad o membro niini nga adunay rason nga matabangan, adunay rason nga duna sila mga kasumbungan, dunay rason mga katrupa nga mas mapalambo pa ang panginabuhian, no? So mauna atong ginauhag ang atong mga suking tigpaminawan nga dili pakyaso, no, ang pang-apil sa XFM Sulid Katrupa. Aba, daghay mga chances ni mga katrupa nga panahon sa kalisdanan, kinahanglan nga doon ay makaagakay o mga o maka kining makaabag, no? Kay karong panahon na mga katrupa, lisod baya, no, labi pag naginusara kas mga kadabuhi. Mao nang importante pud karong panahon na mga katrupa kaning sanglitanan nga giingon nga no man is an island. Tama ba? Mga katrupa, namao kito nagpupo sa itong mga balita. Musunod na sabi ang programang Bulsay nila ni Katrupang Junjel Labrias, Katrupang Limwil Okay, mga katrupa. Inyong higala, mana milit na usap. Sa ngalan na lang sa Kanitawang Puri sa XFM Philippines Network, sa XFM Magusan, 91.3, 95.7, sa Control Kanadi Katrupang Melanitoran. Sa atong news desk, Katrupang Limulikay, mga anchor supporters sila si Katrupang John J. Lebrias, Katrupang Ri Alinton, Katrupang Ali Vicente. Mga katrupa, ako si Katrupang Ray Celeste Sorobascas. May muntag katong tran, talaygon ang Diyos.
1: Express Balita! Express Balita!
2: X-F-M X-F-M
3: Siya buka ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
4: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
3: Siya buka na inanapun ni bata ng samukan ba? Oy, on siya man. Siya buka ni mudong, oy.
5: Mamu, asin?
3: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
5: Kami po.
6: Exciting!
7: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
9: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasigas Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuuran mao'y susi sa kagawasan. Baga katrupa, 10 minutos na kalabay sa Las City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
2: Bullseye! Good morning! Bullseye! Isyo, balita, komentaryo!
0: Mayong buntag mga katrupa, Luzon, Visayas og Mindanao. Kumusta mga katrupa, adlaw karon mga tigpaminaw nga Miyerkules. Pizza Dusi sa bulan sa Agosto 2026. Mga katrupa, una na to nga pag-aabli sa to ang programa. Ang pagpasalamat sa to ang Diyos maluluwas nining adlang Miyerkules. Naimo na sab kitang buhi mga katrupa, layo sa mga balatian, puno sa grasya mga tigpaminaw. O da nga dalaygon kayo. Aga to ang Diyos maluluwas. Abidi mo katrupag Limwil. Kinigideng mag ampo bitaw ta katrupa gikan sa tung tulog hangtong pagmata. Ang protection gyud katrupang Limwil. Ah, baga katrupa, dili gyud inta, dili gyud ihikaos Ginoos matag usa ka nato.
3: Correct.
0: Abi nimo katrupang Limwil. Ah, baga katrupa, simba ko gyud kung wala ang Ginoo, mga kaigsuonan kaganina diha sa May Santa Maria. Murag di gyud siguro ta mag-uban mga katrupa nining taknas sa buntagon.
3: Katrupang
0: Limwil. Diha ganag sunod ko mga katrupa sa bahas mga naa sa 80 City akong dagan. Wa ko kahinumlawa, nakalimot ko baga katrupa, aga pag-abot anang Santa Maria, di ba na may iskwilahan, dasto nga. Baga katrupa, niya na ay kanabitawang puthaw bitawang
3: barrier.
0: Barrier, baga katrupa. Sige kong sunod-sunod sa bus, kay gusto ko mo overtake. Naglisod po day ang bus o overtake, kay na ay tulog at trailer nga nag-duha ka-trailer nag-iyahang gisundan. Nadugay na kong sige bahis-bahis katrupa kay mapangita kong pailinan. Di nakasulod yung godis toong abahin. Pastilan, maumagipaghangad na ko. Ocintay City ang dagan. Barrier naman di ay sa kanang eskwilahan. Mga katrupa, tanan break, gihimo na yun ako. Tanan, igo na yun, nakapaod ang ligid sa barrier. Kabreak yun siya. Sakay, murag ni hinukto ko kadyot katrupang Limwil.
3: Nao. Maghanay kay waka na pa na to.
0: Kaingon ko Ginoo.
3: Lupad.
0: Pasti lang, salamat yung kay Ginoo. Bisan pa man nga doon natay mga kaluyahon sa pagpangalagan. Doon natay mga sala nga nahimo. Pero na proteksyonan gihapon katrupang Limwil. Salamat yung kay kos Ginoo. Mauday na nga muna makaingon ko nga proven and tested yun katrupang Limwil. Nga pagtulog ni mo sa gabihion o pagmata imong ipiko imong hangtuhod adisan ang cellphone.
3: Mao.
0: Pagpasalamat. Ako kay tabang Ginoo mga katrupa.
3: Maog yun.
0: Hinumduman na to, kitang tanan, wala gyoy matarong din his kalibutan. Pulos yun ta makasasala. Pero ang communication lang nato sa Ginoo, dili cellphone, dili load o dili internet, kundili ang pagpangayo o pagpiko lamang sa itong mga tuhod. Maurag yun mga katrupa. Manang pasalamat yun ko Ginoo sa imuhang kaayo na naiway yung niya mga katrupang dakong buhi, mga kaigsunan ninyuhang angkorman. Okay, mga katrupa. Ato po, you welcome ang 3C ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya sa Agusan del Sur. Mga kasikbit nato ka mga probinsya sa Tibuok Caraga Region. Ato ka mga kadagkuan, mga katrupa, gika sa barangay, atong mga mayor, atong gobernador, ug ato ang duhang ka mga congressman ug board member, mga stakeholders, agato usab backbone sa tuang ekonomiya, agato nga mga mag-uuma. O niya gato po di mga drivers with lover, atong kawanis gobyerno, mga estudyante, mayong buntag diha ninyong tanan mga katrupa. Siyempre po, mga tigpaminaw, Dili mabuhi ang mga nagkadaiyang programa sa XFM Network Philippines kung wala usab mga katrupa nagpaluyo ang mga nagkadaiya nga mga ginibang produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Gilang kuban kini sa Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, og Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold mga katrupa, Santon Plus Gold Turbo Mel Enhancer Clear Skin Herbal Soup. Baga katrupa, lakip na niini ang Hapla Santon Haplas. Baga katrupa, mga produkto, mga kaigsunan nga atong gikaminsyon nining taknas kabuntagon, mapalit sa nagkadaiyang butika, mga katrupa, dinhi sa ato ang probinsya. Siyempre mga katrupa, ato gi-welcome ang tanan mga katrupa nga naka-tune in karon sa 95.7 XFM Bayugan City, aga XFM 91.3 San Francisco mga katrupa. Bagating paminaw, paki-follow, paki-share, paki-likes o paki-comment. Kaya itong tagaan o pagtagad mga katrupa ang inyong mga mensahe. Dinhi sa ito ang paguban-uban mga katrupa. Aning atong tulumanon. Alas City ta, paingon sa may alas 9 ang takna sa kabuntagon. Makauban ninyo mga katrupang yung mga anchormans kahanginan. Katrupang Junje Lebrias.
4: Siyempre, katrupang Limuel Ukay.
0: Mga katrupa, isa sa mga tagaan atong topiko nining atakna sa kabuntagon. May kalabutan kining usa mga katrupa, mga katrupa. Kining usa ka giingong dunay sakit sa iro katrupang Limuel. Ang gi-reklamo kinis usa ka babay human mga hikap-hikap mga katrupa o ga pribado gya butang sa usa ka babay. Sa diaga gareklamo ni gawas ang warrant mga katrupa og siya nadakpan mga kaigsunan maga tigpaminaw. So tanan nga mga illegal nga mga gawi, illegal nga transaction, illegal nga mga binuhatan sa usa ka babae mga katrupa, do na giutlanan ang tanan katrupang Limuel. Mauda ini mga katrupa ang resulta mga kaigsunan. Nadakpan mga katrupa ang suspek o karon balhog kini mga katrupa sa may General Luna mga kaigsunan po ang Municipal Police Station. So ato ning tagaan o pagtagad mga katrupa. Kaya daghay mga panghitabo sama ni ini. Mga katrupa, kung doon ay mga sama ni ini nga mga abusadong mga lalaki, na adi ay consequence ang tanan katrupang Limuel. O na kung doon ay mahitabo sama ni ini mga katrupa, mga kababayanhan na to, ala reklamo dayon mo mga katrupa. Pero kung inyong mga bana, ayaw po din taon niyo reklamo. Okay, natural man yun na. Natural man na mga katrupa. So, maunay ito ang isa sa mga tagaan o pagtagad mga katrupa. Magating paminaw ang mga topiko niligatakda mga katrupa sa kabuntagon.
4: Ikaduhang topiko pod katrupang Junje nga itong tagaag pagtagad o sa itong mga suking tigpaminaw. Init-init pa nga balita katrupang Junje. Kay ang vlogger nga si Mami Rich, followers baka ni katrupang Junje?
0: Nakabantay ako po dili, wala ko nag-follow ni ini katrupang Limuel tong sukad lagi itong niingon siya nga vlogger siya, dili siya media mo ng one-sided yun siya.
4: Kining vlogger nga si Mami Rich katrupang Junje o mga tigpaminaw na dakpan kini human makasuhan og cyber libel. Mao ni ang atong tagaag pagtagad og syempre unsay ang ayan atong buhaton para malikayan kini nga kaso ning panahon sa digital nga kalibutan.
0: Okay.
4: Mao ni atong tagaag pagtagad, no?
0: Abangin ninyo
4: ni. Atong pagpanag-uban. Unsay iyang kaso? Unsa kadako ang girekomenda nga piyansa nakagawas na baka ni karong mga panahon na katrupang Junje kay gapon man ni nadakpan?
0: Nya bilabol ramangod pud ni katrupang Hinoon og nasay kwarta gitigom daan katrupang Limuel makagawas gyud ni siya dagdali dayon kay naay kwarta. Pero buhay kwarta mag solicit pa ni aw pabilin yun ning mga pila ka semana pa das bisan.
4: So mo na atong tagaag pagtagad unya katrupang Junje.
5: Oy, murag wa ta ka live unsa man kanawa? Live na di sa kwarto.
3: Mamalihok ta ni. Mamila ni basin og na wa lang na-click tong live.
5: So mao na ato ang taga ano pagtagad nga katrupag topic ko ang kay kining cyber libel katrupang Limwell. Diha ni mga online. Katropa ha, mga online mo na nga aron ma-aware kay pulos na bala pulos na ra ba vlogger karon ang mga tao.
3: Pulos na
5: isilpo mo kabalo ba nga nakalapas na day mo naka-violate na mo mga katropa kay kinirabang mag-post sa social media nga imuhang bisan pag ganang tinuod nga nakautang na i-post nimo ang dagway sa katong nakautang
3: kay mo bayad
5: madisgrasya gyud ka. Mao na nga ato ning tagaag pagtagad nga kining pagpangdaot katropang Limwell mga pagpangdaot gamit ang social media na agyog kay konsekwensa ana katropang Limwell
3: isang
5: paog tinuod na kay pastilan bantayanan gyud kay social media
3: kan bantayanan
5: kita gani gaigting magalit nga nakaagi na tag mga seminar no pero ganing mga vlogger garon nga wa mo agig mga seminar ayo gyud mo kumpiyansa
3: amping gani amping gani ta nga ang ato gyud unta nga purpose nga nahimot ang media para mo hatod og tinuod nga impormasyon.
5: Pero pwede.
3: Tagu-taguan pa mo gaya na ito usahin mga pangalan.
5: Diba?
3: Kaya nga naman. Nanay kaso.
5: Na may kanabang gitawag katropang Limwell o kung siya tawag na?
3: Data privacy.
5: Data privacy mga katropa. So na i-privacy karon ang mga suspect. Mga kaigsunan bisag makapatay sila makarehib
3: taguan ang pangalan
5: pwede taguan ilang naong o ang ilang pangalan kaya tungod sa data privacy
3: matayuhot kag illegal nga droga
5: data privacy na wadi wakit problema na niya
3: mudakpan ka tap-tapan imong dagway
5: tap-tapan imong dagway mga katropa. Okay mga katropa sa itong pagbalik magating paminaw kaya commercial naman. Ato nang i-shout out ang mga nag-message sa ato ang Facebook aron makapanuka din ta katropang Limwell sa ato ang hisgutanan gumikan kay dali raraba kayong oras katropang Limwell matapos mga katropa standby lamang kamo mga tigpaminaw.
6: XFM
7: Kapitan Lodi!
8: Mitra!
7: Ano apotot nang ka?
8: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
7: O niya, unsa connection?
8: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ko. Maunang handod karon, putot gyapon ko.
7: Mga katrupa, exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anak mong suranda po din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay video nga di ko matulog.
9: Sa Thon Plus Gold.
10: Kreatin lami natulog na kayo po, sa kong ihi, okay na kayo. Pero wala ko kreatin, in 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipang-multicar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
9: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Zathon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Inagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagan akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Turbo user, atong paminawon.
14: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
9: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Yan namigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tambay.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay efektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Sancton Plus Coffee Mix.
4: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. Itipay ba akong timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas o kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Discount ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Sancton Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Sancton Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga Sancton.
5: So kung ito nakapa-sexy sa mo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariya sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Doon tayo at 31 minutos, mga katrupa, nakalabay sa Alas City. Magkakining bahina, mga katrupa. Atod ka na to, magating paminaw sa Turbo Male Enhancer. Ang Turbo Male Enhancer, para kini pagpaligoon sa itong mga kalawasan, kung doon tayo mga trabahoon, mga katrupa, kondisyon na itong lawas, samot ka kondisyon sa isgutanan, mga katrupas, arangkadas, kama. Basta siguraduhon lang ninyo, baga katrupa, nga, yan ang kondisyon inyong pag-inom, mga kaigsunan, o niya, labi na ni Modulag, mga pickleball, mga katrupang limo. Pero siguraduhag yun ninyo, nga, ang pickleball, mga katrupa, dili ng inyuhang mga kaatbang sa dulang yung mga ipikulbol po ninyo. Magkainom, ha?
1: Naday mo, nana.
0: Naghanaraba kayong nagsumbong mga katropang nailad ako ng mga bana. Ah, murag excited na kayo, kayo sa mga pagpikulbol. Kaya nanaday kapikulbol na ipunain. Ang sumagay din naaday ang pikulbol. Di mo kabulong mudula ni katropang limit.
1: Murag mo doon naghapak-hapak.
0: Oo, hapak-hapak man daw na. Oh. Murag mo naging kabisihan ni Alburo. Okay, mga katropa, dinhita shoutout katropang Limel. Good morning.
2: Na diri si atong karang page ni katropang John J, ha. Pinakauna diri si Madam Carmen Pataho. Good morning. Kay gawas ni Carmen Pataho, napo diri si Langlang Asis Colientas.
0: Good morning, ha. Langlang Asis Colientas.
2: Yan, napo diri si Madam Wilma Joaquin.
0: Good morning.
2: Kumusta man ang bunga na to sa Santol diha, Madam Wilma?
0: Oh, awa na, tibas na ron.
1: Tibas na ron.
0: Ay, durian naman ni season ng puros durian.
2: Napo diri si Gloria Malala Apelo.
0: Good morning.
2: Kay Ginalin Arcio Amaro.
0: Good morning, Usab.
2: Diha na po sa imo katropang Junji.
0: Mayong morning, Usab, kang ading Granaderos Japar. Good morning, Sir Lemuel, Sir Junji. Have a blessed Wednesday. God bless us all. Thank you so much, ha, katropang ading Granaderos Japar. Madama, thank you, Gayo. Good morning. Niya kang Roy Antonio Hilyogo. Ha? Marajao na buntag sa Ijuduha, sir. Oy, thank you, ha. Nagasurigaw noon ni basta yung aning mga pinulungan katropang limbo. Nagasurigaw noon eh. Akang Samantha Galis Timbal. Good morning, Sir John G. Og, Sir Limel, always judko. Naminaw kada buntag sa inyong programa. Diri sa Bitanagan, naanapod unta paraful, para lingaw ang ul. God bless mga katrupa. Okay, well, hulat-hulatin lang katrupang Samantha, ha? Mabot na tadi, ha, katrupa. O niya, kang Ginaline Arcio Amaro, good morning ni mo, madam. Kang White Chicken kung puting manok, good morning. Kang Nestor Gonzaga Senior. Senior, good morning, poging katropang John J. Lebrias, katropang Limel, idol ni ako sa Mati City, dol, wala nako diha sa Dasagan, oy! Ay, wala na siya sa Dasagan, sunaan na siya sa Mati, mga Mati City.
1: Kinsa man nakatropang
0: John J. Ayaw, ano ni mo katropang Nestor Gonzaga Senior. Thank you kayo, ha? Amping da katropang Nestor, ha? Ang Eleonor Caniete, good morning, mga katropa, good morning dahan ninyong tanan. Watching from Bukak. Okay, thank you dahan, ha. Thank you dahan ninyong tanan, mga katrupa. Bagating paminaw.
2: Siyempre, ang Yuan Vegetarian katrupang Junji.
0: Good morning, katrupang Yuan Vegetarian kay Pastilan. Malimtan ang tanan, di lang yun si katrupang Yuan. Onya kang Teresa Apog. Good morning kaninyo, Sir John C. Sir Limuel. Listening from Rizal San Francisco. God bless. Oh, that's my barangay Rizal, ha. Good morning kaninyo, mga katropa. Okay. Mga katropa, dinhita. Murag okay naman. Huma naman, katropa Limuel.
1: Mana.
0: Dinhita sa ato ang hisgutanan, mga katropa. Mga higala. O sana usab ka insidente sa giingong pagpanghikap sa usa ka babay ay nga gikataho sa General Luna sa may Surigao del Norte diin o sa kalalaki ni ini mga katrupa nga si alias Dino. O malagi manyakis unya gipang gikonan gi alias ana. Ang napriso human gireklamo sa usa ka 20 anyos nga babay. Mga katrupa, base sa impormasyon ng nahipos ning sibihan, ang insidente na hitabo ni adtong Agosto 9, tuig 2026 sa poblasyon Purok 5, General Luna. Matod pa sa nagserbisyo, matod pa ang maong biktima sa maong pagkaon dihanggi kidhatan. Uy, naaday pag namo man ning mga modus mga maniakis karon. Gikidhatan matod pa mga kaigsunan ang babae sa suspek nga gitawag usab ni ini og guwapa. Kining mga pagyong guwapa, mga appreciation po ni katropa. Correct. Pero kung mo naanay sabay nga aksyon, aka na mga katropa, minanyak na na. Ay, na may pag-appreciate, ma'am, guwapa yung kayo ka, ma'am, ba? Kana, appreciation na siya. Pero kung himo na nang hikapon, adili na na-appreciation. Sakit na nasiro. Matod pa mga katropa, mga kaigsunan, gikatahong mihikap ang usaka maniakis. Usa ka lalaki mga katrupa sa part sa lawas sa usa ka babae. Dito mga katrupa na hitabo mga kaigsunan, daling may reporta ang maong babae sa mga otoridad. Og dito gidakop kini siya sa General Luna Police Station mga katrupa. Ang reklamo mga kaigsunan may kalabutan sa Republic Act number 1131-3 mga katrupa o Safe Species Act o sa kabalaod nga nagtumong sa pagpanalipod mga katrupa sa gender basis sexual harassment. Mga katrupa pinaagi sa sexual remarks o physical contact. So mauni ha, usahay raman niya itong mga driver. Mauni mga katrupa, mga tigpamaray, mga higala, importante nga masabtan nato nga dili tanan gitawag katrupang limwel og binuang mga kaigsuonan makaabswelto. Maabswelto ka. Naay mga binuang mga katrupa nga ma'am guwapa nagi kayo ka ma'am ay kana way problema na katrupang limwel makaabswelto ka ni ana. Ay, may mga flirt katrupang limwel. So magpasabot mga katrupa nga dunay mga importante nato gaangay masabtan nga dunay mga binuang mga katrupa nga maabswelto ka, duna po'y binuang mga katrupa nga dili pug ka maabswelto. Mga katrupa, ang pagtawag o gwapa lamang depende sa sitwasyon mga katrupa, dili automatiko nga mamahimong krimen. Kana mga driver na to o bisa kinsa mga katrupa, muingon ta nga kagwapa ni mo mamoy. Kana siya, dili na ingon niya automatic nga mamahimong krimen o pwede kang pailan largo dayon og kaso ni ana. Kaya nga naman, appreciation ang gitawag ni ana katropang limel. Baga katropa. Diba na yung din nyo ha, mga tigpaminaw kayo, biya ini malikayan.
3: Correct.
0: O isip tawhanon ta mga katropa, dili malikayan. Mga tigpaminaw. Nga dunay mga sama ni ini. Pero maingon gani ka baga katropa nga guwapa, unya manghikap ka kana kwalipikado ka na nga dunay krimen imong atubangon katropang limwel. Unya mo kidhat. Okay ra, mukidhat niya, mayingo guwapa lagi ka mama na, okay ra. Pero mukidhat, mayingo guwapa, unya dala hikap. Kana, baga katropa, dunay seryoso ni mo anang baga katropang atubangon sa ato nga balaod. Mauna nga ang importante mga kaigsunan, usab ang gitawag nga due process. Ang pagreklamo o pagdakop, dili pa katumbas mga kaigsunan sa katapusang paghukom sa sala sa korte mga kaigsunan. So doon na pag-apoy diskusyon nene. Dili gihapon ni matawag mga katropa nga bisang pagidakop na siya mga kaigsunan. Bisa gidakop na siya, dili niingon nga largo na gid siya nga akusado o sadaan mga katropa. So naagihapoy proseso ni ini mga kaigsunan na pwede pa maabswilto or dili ba maabswilto. Katropang limit. Mga kaigsunan, mga katropa, commercial naman, sa atong pagbalik mga kaigsunan, mga katropa, atong pahimangnuan. Doon na tayo mga suggestion, pahimangnuan ato o katropang limwel, kini ato nga mga kababayan. Mga kababayan ato kay karoon na bang panahon na katropang limwel, daghan na kay mga gwapa. Nya labi na og mga mamasay ruay, mga estudyante imong kasakay nya mga chancing-chancing diha. Di dai pwede na katropang limit.
3: Apply ra ba ni sa lalaki katropang jundi? Oh, bale apila babayan eh.
0: Amot lang ani ka.
3: Babae pod mo imong hikap.
0: Murag wala gyud. Oh, wala. Murag wala gyud. Oh. Amot lang kalagi. So mga katropa, standby lang gihapon mo kay aron nga kini ato tinabangay ni. Sa mong pagbalik mga katropa, tinambagay ta ni ini. Sa adun na tay mga
3: mababaig malalaki
0: ni. Mababaig malalaki, duna tay mga suggestion nga angayang buhaton nga mahimong legal or dili legal ha. Mga katropa. Balik lamang gihapon kami mga katropa human ni ining ato nga pahinumdom.
4: FM. Kapitan, kapitan, utan ako ba?
5: Oy, unsa man kana, Archie?
4: Unsay pinaka bigaon na subject sa school?
5: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
4: Ha? Ano mat man?
5: Alangan, kay daghan man kayog X.
6: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
9: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, napoy mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo og gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa ako na dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
10: Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
10: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
16: Tila ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
16: Kabag yan!
17: Mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong
16: magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
19: Nagpadako nilang mamagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
18: Ay, salamat.
19: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
18: Ikaw, Pud, pag inamog Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal. I love you.
20: Vitamin C.
4: Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: ka nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Nung nagpan akong mata, nagpangkog Vision X. Nung wap ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako makaigsuunan.

bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye.
1: Balik ta katropang Limwell, aga katropa balik bi sa ato ag tulumanon. 48 minutos na kalabay sa alas 7. Aga kining bahina baga katropa, hatod ka na to sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
0: Bullseye.
1: Okay baga katropa, baga tigpaminaw, sa mga nakasinati baga katropa o susamang insidente, maurang hindi ito ma-advise katropang Limwell, nga ayaw kahadlok baga katropa sa pagpangayo dayon og tabang og pag-report sa ito ang kapulisan sa tukma mga kat-aron ma-aksyonan gilayon ang maong mga insidente. So mao ni himuon sa ato nga mga kababainahan katropang Limwell. Doon na ganisama ni ining nga mga insidente, ayaw ninyo itago-tago. Pagtanaw ninyo nga gi akanabang doon na naging mga pagpangabuso sa inyo ha, hala i-report gilayon mga katropa sa ato ang mga kapulisan. Mabitaw na nga mo advice gud mi baga katropa na kung pwede na agyod tayo mga hotline sa ato ang PNP. Sa ato ang mga cellphone mga katropa. Kaya kung magkinaunsa, dali dayon ta makatawag mga katropa og unsay mga mahitabo ha. Mao ni mga ato ni mga suggestion mga katropa sa mga kababaihan.
2: Apil ang laki.
1: Mga lalaki kay naman puy mga babae nga abusado pud sa tuwa. Oh, mga katropa. Ay mga ingana.
0: Ah,
1: mag-abusado. So, sa mga lalaki pod, ah, mga katropa, sa mga lalaki og sa tanang miyembros komunidad, usa ka simple ra gyud kaayo nga prinsipyo ang angay natong hinumduman. Kung walay pagtugot, ayaw paghikap. Mao ra gyud na. Ah, mga lalaki, kita tanan, mga katropa or pati babae. Mga katropa, mao ra gyud na. Kung walay pagtugot katropang Limwell,
2: ayaw gyud.
1: Ayaw himo ah. Pero doon ay pagtugot, oh,
3: ayaw!
1: Himo ah! Kaya may pagtugot katropang Limwell, pero mo, lagi ka nang uyab, di ba?
2: Oh.
1: Ba, asawa, bana, limang ka ha?
2: Gani si so, Madam Doris Mialtis, nag-comment rin katropang
1: Junji. Nag-comment, kung sa may ingon.
2: Ingon pa niya katropang Junji nga applicable ang Republic Act 11313 or ang anti-bastos law in any gender whether you so, identify yourself as a member of LGBTQA.
1: Uy, mao. So kita
2: wala na ipili tanan sakop ana whether you are offended or the offender.
1: Oy. So sa to pa kung kita pud namong amungan tao.
2: Even catcalling or saying hi with malice and even whistling kining pag sit-sit siguro ni.
1: Oo, kana bisag kanang pag sit-sit bawal na, di ba?
2: Strictly prohibited gyud ana nga balaod. But of course we have to abide the law and follow the due process. Protektado pod ana ang mga estudyante, mga empleyado, mapublic man or ma-private. Salamat Madam Doris Mialtisen, may buntag ni mo diha. Kauban sa imong palangga.
1: Thank you kayo. Onya baga katropa, padayon taga katropang Limwell, no? Ang respeto dili lisod ni ipakita katropang Limwell, ha?
2: Kan-ana
1: to mga kaigsunan, ang respeto dili ni lisod ipakita mga katropa. Dili gikinahanglan nga hulaton pa nato nga adunay moabot nga presinto o korte una pa nato masabtan nga sayop ang paglapas sa mga personal mga katropa nga mga binuhatan sa ato nga mga isig ka tao. Timanaan na to na. At yun timanaan nga pag mayo na tahay guwapa, okay ra. Pero
2: Bawal
1: na na. Oh, lesson na na siya katropang Limwell na. So, alang ka na to, baga katropa, alang sa mga establisimento o mga employees.

0: employer, importante usab ang paghimo o mga pagpasabot sa mga empleyado o ilabi na sa mga customer. Ipasabot nga dili tanan nga mga joke katropang limwil makaayo. Dili tanan nga mga joke makaayo. Kaya naman good po yung joke lang katropang limwil nga morarag joke lang pero dili na dahil siya maayo katropang limwil. Labi na og magchansing-chansing na katropa kay naaday po yung babae nga dili ganahan ni anak katropang limwil. So, mga higala, baga katropa, ang Safe Spaces Act dili lang bahin sa silot, labaw sa tanan kini mahitungod sa pagpanalipod sa dignidad o siguridad sa matag tao. So naanataan eh katropang Limwel. So pwede ta og ikaw hikap-hikapon ka katropang Limwel sa chika, chika may naanataan eh. Pwede ka mo file. Pwede ka oh. Pwede ni mo filean. Sir, kining babae sir ba sigir nig sige flirt flirts ako sir. Unya sige kung gidat-gidhatan unya gihikap ko sir. Para bang mo sa paminaw ni mo katropa mo wag sa liko out kay paminaw. Oh, sa liko out kay katropa. No? Oh. So nga na ha? Pero kini hinumdaman nato katropa Limwel ha nga joke giagi nato joke pero tinuod ni nga naapod tay rights. Kay tanan man nga balaod. Dili man kay ingon sa mga babae lang, sa mga estudyante lang. Kitang tanan ni ini maka-avail ni ining maong balaod.
1: Correct.
0: Ba kung do na gyud mga panamastamas. Ha, mga katropa. Ang insidente mga kaigsunan sa General Luna usa ka dako nga pahinumdum kini. O listen learn katropang Limwel, no? Nga ang respeto gikinahanglan magsugod sa atong kaugalingong pamatasan. Oh, di ba? Namay mga tao katropa nga murag higwaos gyud kayo. Kana bang kuan gyud kayo ba? Kana bang murag
1: nakalimot na.
0: Makalimot na nga bawal na dayto ilahang gihimo bisag sila mga propesyonal. Ba? Katropa. So, dapat di ay nga kabalota mga kaigsuonan sa atong kaugalingon mo pugong. Mga katropa mo pugong. Aron mga kaigsunan, dili nato malapas ang susamang nahitabo sa usa ka lalaking na priso. Atiman anyo nato na mga katropa. Kay matod pa mga kaigsunan, ang lawas sa usa ka tao dili dulaan, dili butang nga atong hikapon kung atong gusto. O dili usab pasabot nga tungod kay binuang lamang, pwede na nato lapason ang iyang personal mga katropa nga mga part sa lawas.
2: Bullseye.
0: Nagpamatuod ba nga katropa bagating paminaw nga kung dulaan na o bisa pagdulaan na sa imuhang silingan pwede nimo hikapon.
1: Oo.
0: Pero kung part na sa babae labi na sa mga personal na mga katropa malalaki o bababae mga kaigsunan katropang Limwel kinahanglan mo patigbabaw ang respeto sa matag-usa. Maura yun na.
2: Bullseye.
0: Aron magpuyo ta mga katropa nga malinaon. Dili peligros mga kaso nga atong atubangon, dili makasulod sa prisuhan katropang Limwel, sayon ra gyud kaayo. Ipadayon ang imong respeto sa imuhang kaugalingon. Kaya kung naa kay respeto katropang Limwel, dili nimo mahimo ang pagpanitsit, dili nimo mahimo ang pagpangidhat, dili nimo mahimo ang paghikap-hikap katropang Limwel. So mauna mga katropa ang tinuoray nga kung di ka gusto musulod o prisuhan, dili ka gusto mamagshot, dili ka gusto mabadshot, o ang imong dignidad magpabilin mga katropa, ang respeto yun o pagpugong sa kaugalingon.
1: Unsa ba tong lakpan katropan dun? Ulitaw to or ninyo?
0: Ulitaw.
1: Ay, ulitaw.
0: Ulitaw katropan.
1: So, manguyab yun.
0: So dapat, kung di yun makaagwanta, mga katropa, manguyab. Pero naamang good po'y lalaki katropang Limwel nga kanabang makaingon bitaw sa nga o dili yun makaingon. Anang giingon nila nga mungangar daw ang baba o manghuya. Ay, anak katropang Limwel. So mga katropa, ato nang yung ibalik dihan ninyo no, nga kinig yung mga butang katropa nga tanaw nato nga peligro, ayaw yun humay, ayaw himua.
1: Correct.
0: Okay. Akini atong gipasabot nganong ato ning gihisgutan katropang Limwel daghay na hitabo ni ini nga ang uban manggo dili na lang mo reklamo kay mahadlok, which is wanga katropa kung nakita gyud dato nga nakita gyud niya gibuso gyud mo gihikap gyud mo diha na amoy tsansa mo reklamo, pinasikad ni ining atong balaod mga katrupa, ha, kay tanan maka-avail ni ini mga kaigsunan, kining Republic Act 1131-3, katrupang Limuel. So mauni mga katrupa, ang atong bantayan sa ato ang pagpamuyo ning kalibutan ng atong gipuy-an nga tanan de ay natong buhaton mga katrupa, mga kaigsunan, dunay consequence kung kini dili na maayo. So mao ni ang nahitabo sa usa ka batan-on katrupang Limuel Litos Luna na si alias Dino in town, na preso gyud in town siya.
1: Mao.
0: Kaya nga naman gawas sa pagpanitsit ng idhat og ng hikap. So, mga drivers with lover, kay mora ba ni sa bansagan? Bansagan ra ba ni mga drivers with lover?
1: Mao.
0: Amping-amping lang gid mo mga mga katropa, ha? Ang appreciation dili na nagpasabot nga naka himo naka og krimen. Pag moingon guwapa, dili na krimen mga katropa. Pero kung moingon ka guwapa unya da sabay hikap aka na.
1: May pagidhat pag.
0: Na, okay, naapagyo pagidhat-kidhat nga pakapin kana mga katropa, mga tigpaminaw. Sa laod na nga pwede na kang mapreso mga katropa.
1: Ihon pa ni Doris Mialtisin, maugyod ng Osaka responsibilidad na ako isip Osaka HR manager sa pagpasabot sa mga balaod noon sa mga empleyado. Dili lang sa labor standards law. Sa mukas palangga, oy.
0: Sa
1: mukas palangga. Actually, kining word nga palangga, dili lang sa hinigugma. Bisan sa mga
0: bisan
1: anak.
0: Sa mga anak.
1: Palangga, mga anak.
0: Palangga. Bisan sa mga palangga. Bisag sa mga palangga, pwede. Pwede ba kanya, hello palangga, kumusta naman ka palangga, din his balay. O, diba? Part na siya, katrupang Limuel. Okay. Sa atong pagbalik, mga katrupa, baga tigpaminaw, proceed tas ikaduha na itong topic ko, baga katrupa. Baga tigpaminaw, human lamang sa atong pahinomdom.
2: FM. Sa usa ka haya o dinhi.
3: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
4: Ha? Kasayugod. Unya ra master.
3: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign di hao. Kita ka?
4: Asya.
3: Kalang nasa ibabaw-baw ka na. Maniguro na takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil ya skilid kap. Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay diri pasig mapil ta lisod na kayo ta pasin na ta.
5: Exciting.
6: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang City. Mula sa ating premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging